0: Tshepedi ka labobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela
1: dikgoro go tswa go kgaogelo ke kana dikgoro bulega halleluja re ofile gape ke osa go tswa go lebosegobela a re Lion of Judah Tshepedi ka labobedi iring ya bobedi ja sedumedi ke tshaba re dikgwathile moya wa gago happy birthday kwenadi
2: I am a man. Naki ngore ya ka ona monna e fukere a ba re ya ka re tshe yolo ka ba da ba bona yolo ka bana ba bona ba ba re ya tshwana ka boka ke ile ona a ba re be fa tswana mkhala be re bontshane ma ba ka tlo pila bo pe
1: be ona kana re se se diragala ka mahla gore nka a bo bedi be lebo papa ba dira seo ba sa lebella bana ba magarebe go bolela o dirello tshe dingwe tshe ding tshile bona go feta bashimane
2: ya lona ya agre se motho wa mme ene motswali ge a ka tsentifisheni monna o kumalela na a pala go ikarabela monna e fu a no ina masaga go tshela ya ba gore ge di kwa di ba ema mathata ba thoma o go ataritse bele ke re go tsotse go ya ka ra yona a ba re kretse ka moka ba tla bona dilo taloka nna ke se re kre re ke o rata bona isu ke mo tsho go kwa ba nna ba ntoro ntoro go kwa monna e fu monna ba thabi
3: Ba khala jivale ba tsiya se petrol ba nke.
1: Ah.
3: Ba khona ba ika mori na ba tsiri se petrol ba ika mori na mo di phirimo. Ba tsiri se petrol.
1: Hey,
3: ya go ba jango.
1: Mara le gelele ka go e boledisha go ile ba biala ga ba le kwene.
3: E tshwetse ba tsiri se petrol mme le mo.
1: Yeah. Yeah. Botse ba khalebe ba motlhomo ke tshele tsa gore hey ga ba nya go dula fase ne
3: ai ba go gore ne le na le bonela ya le ka baswa
1: eh
3: ai yo ba re ba shipanya na ba
1: mm
3: burwa ba shipanya na ba e ba me khale mabaka
1: Eh.
3: Ke ka le ba ga ya tshenja.
1: O bolela nnete, o bolela nnete.
3: A ke ro bona o fana le go dua lo.
1: Eh.
3: A re sa e ba re hira matumelano gore radio e nyenye ya na gore wa ta trade re ya re ya pe.
1: Eh.
3: Ke dilo e so go la ga mo go e re ga tsana go mo rago re be re tsuwa ka masa re ya re o yepa.
1: Eh.
3: Ke le je dingo lo lo. Ke ga gore ba khala jo ba re go ba re ba re busisa. Ke ga ga gore ba ba go ba ntle di ja ba khala jo di wa.
1: Yeah, yeah. O bolela nnete man. O ka re e ka re ke thuba bona go ma metsi ba ga eng e mentsi man.
3: Eh. Ya le ba tsore ba ba ba ba ba dile ba le tsi ba bolela pono le jabo ba ba di fetsa ha ba ita mo le na go go ba swi ba ka ba ifeditse pa yena
1: ga le go do go tsweletsa dikakanyo le ge le di tsweletsa ba ya ba dile
3: fa se a di kwa ya ba se ba se ntse
1: ei yeah
3: ano ba ba se go mara mala baga
1: ke go kwela mara mo bo cha ya ba ke go kwela ke go kwela
3: I go a leka be e patlala le
1: di ya mala pele.
3: Eh, ka ba khala yo ba ska ba tsia karolo go.
1: Yeah, ma ke go kwela.
3: Ke ba re fetsa ntshinya la ya hore le rena re be le le ser ga re sa re tshe sa ma fa tsanya re.
1: Ke go kwela, ke go kwela.
3: Amen.
1: All right. Yeah, hey, e bui manya. Are le tshentse ba le FM le gona?
3: Madam the best.
1: Tabel.
3: Ke wa re khala ga re go shuma le se.
1: Eh, bra John, na lwana sa le moswa.
3: Eh, a bo di ke go ne ke go fitse a go isa fie.
1: A go batho. Hey, yeah. Ya wa
3: gile. Ke go go di di tsadi ya change.
1: Yeah.
3: Ke tsaya ma ba ka di mo ya change. Ke go botsa. Ma lo ba ge re rona rena ba ba nna ka ga e le ba re tsiya serious e le sekolo ba sa metse bana ba ga rena ba sa di ba tsena. A go ntsha rena.
1: I'm not going to be able to do it.
3: Eh, ga ba mo tla fa tsama ba sa ntse le ba gararo ba bo di botlhoka gore le se se change tsheng go rena ke sa re re se sale a ke mo ba ba re go di sha monna o ka le ba gararo se fane sa gagwe fane sa ka se ka se go le bo le bo papa
1: eh
3: ka le bo motho ba tsigile ba re men right ke fitile re mo mo sadi ke mo sadi ke se ntse ga ga go bolela ga nna le go akwagala gore go bolela mosadi ene lo ga mo ka le di busha ka basadi
1: yeah oh
3: ana ke ya go gona na
1: ke ke ya go kwa ka mantšu mongwe o bona o ka re bya le ba swa ba bana ga ba sa fiwa sebaka ga botse ne
3: ga ba se se ba go fola mma ga le mma ba ke bona ke bona ba ba tsiya mongwe
1: yeah
3: Yeah. You know, le rato le le golo le mo bombe le rato le go le mo bafadi ga di wane ga nna le ka ga ile go botsa re ba re ba papa fela
1: yeah
3: what up to this
1: ke go kwile
3: haleluya
1: tobel all right yeah taba shi bo magagetsho ya ke le kwile tabeng ya gore go lebelelwa magarebe kudu ba so ba bana ba kwa o karbela ga ba sa akaretswa tabeng tsa merero ya ka malapeng le tsela taba kala gore bjale basadi ba bona kro basadi e ba bona ba bonwa go ba bana le tshwanelo tsa go ka tseba sela go bona tshele ka ya di gore magagetsho ke le kwele ya di gorong le yona shiwe magatse taba ja di epelepele ga di epelepele di gona go kwagala di fitlhe go tsheletse bya le nna le batswadi le gona go re eh ya mo ke nna bora go le kwali gore le bona gore go re ya e ke ai na na re a ganelela mari ke re na na kwa di khuru ai e pele ma re shu ai e pele A solo of a woman, Jory Jill, Kekosheko, Farina, Ditor and Jack, Akotam FM, Nakotakashala, Africa. So far, Tevin Campbell are always in my heart. Le Marvin Seas are please take me.

lentšu leo le bogale gale gale gale ya ke la Alicia Keys ari doesn't mean anything se wa sereselo ge go khonega a batho ba bangwe ba go lobe ge ba ile ka tsela yeo a go be jalo batho ba bangwe ba seke ba go kwešiša gore motho wa mokhuta mang ge ba gole ka tsela yeo ge a le sa batho ba dithome ba tlhome dihlopa ba bolele ditaba tse dingwe tse wena o sa di tsebeng o sa di tsebeng ka wena a ba dithome a ba dihlame it doesn't mean anything ge ba ba santse ba kitimele go go phošolla ka gobane ba sa go kwešiša a go be jalo sewa se re se le go wena ka nako tse dingwe go na le nto ngwe she ba re ke khutso peace shalom khutso ga e khwetswe ka lebaka la gore mohlomongwe go na le se batho ba se kgweditseng gore goba wena o se kgweditseng gore o lokise dilo tsa batho ba bantse di se go nyakeng o ikhwetsa ka gare ga gago re na le go sekwešiše dilo re na le go nagana gore o be le khutso ka nako tse dingwe wena ka bowena o santse o lokise batho ba bangwe o a gapeletsega o a tlhoka gore o dire taba eo o gopola gore ke mo e leng gore o tlo kgwetsa khutso gona ya go nkgatlha wa tseba ka se sengwe se e leng gore santse re se šetse re se tlhokomele ka serapana sa rena sa mogopolo ke gore thuto ga e fele ke gore thuto wa tseba re keng tšatši le lengwe le lengwe re go na le tse re ithutang ka gare ga bophelo gobane dilo tseo ke tsona ka nako tse dingwe di re thušang gore goba di go kokotelang gore o ka re o dutse go feta tekane mo o ka re o dutse kudu bo o sa tshwanela go fitlha fa ye ke nako ya gore o emelele ge ba mo bongwe o le gona o gopola gore ge o santse o emelele go na le dilo tse dingwe di tlo senyegang empa o sa lebelela ka letlhakoreng la gago gore go dula ga gago gona fao o dutseng go šetse go senyegile dilo tse kae goba wena o šetse o tekwešitse bohloko ga kakang empa o sa dutse o nagana gore ge o tswela pele go ne o swarelela wa tseba go ne o dula dilo di tla lokišega go gongwe kwa pele mohlomongwe o a bona o bone e fetile mengwagangwaga empa wena o sa ne o ba le kholofelo yela letshepo yela ya gore mohlomongwe a ke no o rela mafelelo mohlomongwe go tla loka mohlomongwe ge nka se tloge dilo tse di tla wa tsa keng di tla boela sekeng di tla ba gabotse mohlomongwe a ba go lobe ge ba ba swanetse a ba se sa go bona ge ba go swanetse gore go be jalo a ba tswele pele go se go kwešiše ge ba go na le ka mokgwa wena ba sa go kwešišeng ka gona o lekile gore o boetse dilo sekeng o a bona gore ga di loke o lekile gore kgane gore kgane empa wa bona gore aowa ye wena o e naganang a e gona ebile ga ešomo ba ditlotse dipolelo ba ditlotse ditaba ao bathong go fitlhelaneng jale go fitlhelaneng ke mang a feleletsang a ikwa botlhoko a dikweša botlhoko ba go phošololotse le mo go bong go sa tshwana gore o phošololwe ba re phošolole le mo re beng re sa tshwanela and-e gobane wena o leka gore o tlhola khutso magareng o ntse o tseba gore a gona ye e leng gore e senyegile ba e phošolole o ntse o tseba gore ga gona mo o phošeditseng motho o ne o dumela gore aowa a ke nyake go loba batho ba ga ke nyake gore ba ntobe ke mang a tla išegang moyeng ke mang a tla išegang kgopolong mmeleng maikutlong ka gore wena o leka go nyaka go lokiša dilo tsa batho ba bangwe tse o leng kgole le tsona di sa go nyakeng peace.

0: Nyara, re giteka mengwaga e masometshela tsela. Hashtag Thobela FM 66.
1: Ke mo rolang gona ke re hashtag 66. Kiona. Hello, good morning. Rosile. I listen in the main tabela. So chile. Lo chani man rubble kit. Lo chana kwanre. And my children abodi. Lo cha. Rosile rosagalechi. I listen in rishile. Tamisheran rosile rosagalechi. Tamisheran lelechi shere. Kararagar kuko kamuka. Kamu kawatswa king metse le metsana dithaba le dithabana di phororo le di phororwana dithaba le dithabana lo tshega nie dilimetsana ka gare ga moshato wa tsebo le beithabisho taoga dikega mashego wa go tamishang ka gare ga 87.6 go fetla go 92.1 megahertz ke mo nna le wena re leng gona audio stream wa re fihlella ke re go website ya rena ya www.tobelafm.co.za shile o tla no re click e tla no go bontsha gore o live gora gore o fihleletse sealemoya sa gago o ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso SABC Plus gore o di kwetsa ka moka tshedimoso mmino boithabiso dipapadi FIFA World Cup boithabiso bja sel dilo ka moka ke mo rileng gona re leboga hle 815 o re fihlelela le gona fao wena o re sorang Scotland sa adialemoya di ka di le ga dikaka gona moshate o noshi wa tsebo le boithabiso na ire ke go tamise ke le gona mo go 87.6 go fihla go 92.1 megahertz ke be ke sa lebeletse ke gore wa tseba ge matsatsi o ka re a namelela gona le dipitso tse ntsi tse re putseng tsona ke re gona le dipitso tse dintsi tse re putseng tsona kana ga ya rena happy a ke tsebe ke yona happy 16 June 2026 re nale go fela re sa kwishish gore re hloka go kwishi gore re hloka go ketekela tshile go ba re hloka go le hlompha fela re hloka go le hlompha mo le leng gona mo re fihleng gona mo le tshwang gona jale ka ma Afrika ke ni 16 June e bolela eng gore ena jale ka Afrika Borwa letšatši la baswa le legologologologolo letšatši la baswa ke le re leng ka gare go lona re a baketeka baswa bao re a baketeka lekgono ka gare ga moshate wa tsebo le boithabišo 16 June mo go tswa go mekgatlo ya go fapana-fapana mo go ileng go a bopiwa mekgatlo ya hlongwa South African Student Movement gwa thoma abo PCM mo ri leng ra bona diketekete tsa go feta tse tsa go dikete tsa barutwana diketekete tsa go feta tse kae tse tafu ba ithuti ba go feta dikete tse le some bahlakane ele ba rutwana mo re bolela ka morutwana re bolela ka moswa le tsa tshingela le khono ke ba be ba thoma mo gwanto ga se o thome fela ka 1976 mo gwanto o go ka lebelela o bontse o tsama o hlongwa go tloga morago o lebeletse go tsana le khono gore le farleng gona gore e be ile 1972 4 dilo tshegedi thomiwa Soweto uprising go fetola maemo a mangwe a kushisho ya politiki go lebella melao ye mengwe yeo ileng ya bewa mosho wa rena ka ra gatelelo o ile ngwa bea thuto ya rena ka gare ga maemo a gatelelo ba tshela barutwana ba ba ileng ba ipopa ba go tla ka BCM Black Conscious Movement. Moja go students organization. Mekhatlo ya barutishi. Kera mekhatlo ya go fapana fapana ya barutwana ka Afrika Borwa. Ba ipopa. Ka gara ga metse le metsana. Ka gara ga di province tsa go fapana fapana tsa Afrika Borwa. Ba re e. Re a emelela. Ba yema. Ba yema ka lentshulelete ka ona ngwaga owe ge ba thoma mo gontlo Orlando Stadium mo ba ileng ba hlekana gone e bile le tshelona le lekhonole ge di megwanto yeo e thongwa ka gara ga mebile ya go fapana fapana ka Soweto e ileng ya khuetsa di province ka gara ga naga ya Afrika Borwa. Kama itemogelo bona ka tshe dingwe tsa ditle morago tse ileng gore bona jole ka batudi be ba sadinyake etse kgolo e be ileng re nya ka go bona Afrika Borwa e jole ke le tshe tshile le khona ke le tshe tshile re leng ka gare go lona leo e leng gore ke dumela gore le sa hloka thego ka mahlakorong a go fapana fapana le sa hloka temosho go baswa ba le khono ke no se tsebe gore ke dilo di fitse o ileng gore ge re lebeletse ba sa ba le khono ditloga di ba ama kurukutu ba tloga ba hloka gore ba eletse dingwe hloko go ba ke mathata fe a ileng gore ka nnete ge re lebella ba sa ba le khono ba le bana le one go ba ba bona ba sa ba le khono timelang dumelang ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabišo mo le leng gona go bile le bašomi go bile le bagori go bile le batho ba ba ileng ba tsena fase go bile le baswa ba beng ba tletse ka tlhotlheletso ka maatla ba beng ba tletse ka mafolofolo ba beng ba nyorilwe go aga go bula dikgoba ba nyoretse thuto ba nyoretse bokamoso ke kgopela gore taba yeo le skin la lebele le skin la lebala ba lebeletse gore bonang re nyaka tlhabologo ga ke tsebe gore ba sa le khono ba sa e bona ka lihlo le ona go ba bona lihlo la bona la le khono ke la go tlisa tlhabologo ya mohuta mang go ba go lebelela bokamoso bjo ba bo boneng maloba ba le khono baswa ba bo bona ka tsela mang
0: bo kgweding ye ga re le ba le baswa ba o ba nyaka go mešomo baswa ba o ba swerego dikgwebo baswa ba o ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
1: ba gona baswa ba e leng gore ke dumela gore le lena le na le ikamokgo le bonang dilo ka leitlho le lengwe ke no setsebe gore ntle le mo re tswang gona maloba le baswa ba le gono ga botsebotse ba tlhoka go agaeng re bona baswa ba le gono ba tlhoka go agaeng ba gona ba bangwe baswa ba re tlobolelang le bona ba e leng gore le kgone le bona ba na le masolo a e leng gore ba tswetsa pele ba re hei kgopoe re lebeletse le kgono kore ge re lebelela tse dingwe tsa maphelo a rena go na le ka mogole rena re amegang ke tlo duma go kwa gore rena jwale ka batswadi jwale ka bathuti ba Afrika Borwa baswa ba le kgono ye re bonang ka nnete e le tlhoko go bona keng e re bonang e le tlhoko allright a re tshwere pele ke tlhoba ke e tshemegala ka gare ga seo nna le wena ka moraga mmino wo e re ke lebeletse ke go fileng tsona ke go file simple rate holding back the years ke go sheko thomeleng ka yona ge re bolele dikgorona tša rona tša go sele go sa galetse ke di tšhea letsogong la wealthy ke monna digare ee timan fan distravant ke monna wa banna ba di ntorontoro ke go leboga bo se ya ba ile gore ke na pile ke botsi di khorwana tsha go sele go sagale tshe ka yona ke another sad love song ya ke go se go fleuriona ka gara ga mashata what's going to be Tabisha Elton John den o tlile are tiny dances Tony Brixton ke na ar feeling go sha ya ke another love sad song ka gara ga lerato kana le go shatse dingwe tshe botlhoko a ke tsore di dirang di fodisha botlhoko bo bo kwang kara lerato go ba di ya bontshana okay ke re go se tsoka French ona ka re ham shate wa tsebelo bi tabisha gena le wena re tshela pele ka gara ga le tshila le khono Alicia Keys it doesn't mean anything that doesn't mean anything Elton John Tiny Dancer ka mara gena Alicia Keys na le wena a re tshela pele jalo selmo ya ke sa di iri tshe pele fela le to le re le sereng le sele moya ke le to la di iri tshepedi tsa sele moya se sonke re mogo Stevie Wonder ke dimago re pele re ya go lebelela ke le tshachi la my kutsha ka Afrika borwa ke a tsama gore ka gare ga la bobethi ka masa re bolela temo empal tshachi le khono re bolela moswa moswa wa Afrika borwa bara ba sa ke ba go hlola dibaka ke ba go bona dibaka re lebelela baswa le khono tlhoko ya bona ke eng ga botsebotse ke go ka bona fatsa economy ke go di sha economy ke go tlhabollang ke go tlisa tlhabollo ka ke dilo dife jale ka ba duty tshe re bona gore tshe ke tlhoko ye ke tlhoko go baswa ye baswa sa ntse ba ilebelela ye re fa moswa

0: Stevie Wonder. Elisimen sila metso se re lebile ering yena ya bo. Ya bone ka gara ga mashata wa tsebone bitse bisho. A kere bonang Comrades Marathon timenang. A top 10 women, top 10 men. Abasadi ba ka Africa borwa. Elebana ba Comrades Marathon. Bare ya se bona ka mo ka kerkefe. A wa kanet banna. Una yeng khatlang ne. Ke gore chelete e sa dutse ka gae gore ke eng kgetlheng ya gore chelete a setswe Gerstenstein a re 2.3 Nobukhosi Chuma 464 Ivet Van Zyla ei kore ke a kgatlhega ge ke bona tse kotokoto di šala ka gae di sa tswe re lebogatlhe bathong re sa le phagamiša Bushelmouth Moreki o e a tswileng maemong a bone Bonaome Robertson maemong a botlhano Loveness Matseba ka 76,000 ka maemo a botshelela Courtney Olson Dikeledi Majara maemong a boseswai Janet Mbele maemong a bosenyane Kala Molinaro maemong a bolesome ya gore kgang ke ge tsekotokoto di swere ke baka mo gae mašeleng a sa tswe re lebogatlhe George Kriske re leboga Pete Verma re leboga maemo a bobedi akere George kwa ka mo gae le ena le bona gore ngwago ebile se dingwe tša mosannoši Mbuti Mollo le ena ka mo gae Pete ya uphela o ei o rishikinya wena uphela o rishikinya go le Alex Haruki Okayama Charles Lawrence Lloyd Busman gore ba ka mo top 10 ya bana ke bana ba ka ba ma Africa bro ke ba raro ke ba raro ke George ke Mbuti le Lloyd Bosman maemong a bosupa kgerta ka Africa borwa Ivet Van Zyla ka Africa borwa Janet Mbele ka Africa borwa le bona ke ba bakae ba bararo ke ba bararo ke ba bararo ya ma Africa borwa e tswang aya re leboga ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabišo baswa ba re baswa ba le gono ba na le go se tsebo gore e tse batswadi ba bona ile ya ba baswa gore se baswa ba sa se tlhokomeleng na le a tseba gore batswadi ba lena ba ile ba ba baswa le a itseba taba eo le a e lemoga goba ga le e lemoge okay re sa bolela mantšwa le lehono gore youth are the future re sa re baswa ke bokamoso bja nagae re sa re ke bona baagi ba nagae re sa ba bitsa baagi re sa ba bitsa jang le gore ge re bolela ka bokamoso ka baetapele ba go sasa ke bona re sa bolela polelo ya gore ke bona bana leng maikarabelo a go tlisa phetogo ka gare ga naga ye ya le ke botšhaba dude ntle le taba ya tlhokego ya mešomo re a tseba gore ke tlhoko ye e leng gore e ka bašhena le mengwagangwaga jale re lela ka yona re bolela ka yona re leka gore mohlomongwe e fetoge akere re tseba ditlhoko tsa 1976 tsa baswa ba 1976 re lebelela lehono ba tseba baswa ba lehono gore ba lebaneleng rena re bona ba ditlhoko tsa bona e leng lehono ka gare ga 2026 abe ke mengwaga e le sumetaba ye e le baswa youth you are the future ye ke mengwaga e masometlhano e tlhomphiwa e ba segopotso ngwaga ka ngwaga taba ye ge re lebelela rena jwale ka badudi go na le mo yang kwane go na le diphetogo tse re di bonang ge baswa ba tswela pele go tlhotlheletsana ge baswa ba tswela pele go fana tlhotlheletso go na le ka mokgwa ke eng ye le kgone e leng tlhoko re bonang e le tlhoko go baswa ke eng re bonang baswa ba le kgone ba santse ba ietise pele go batse ba di editse pele go feta tse dingwe tse di leng botlhokwa ba santse ba di editse pele le kgone baswa ke eng ditlhoko tsa le kgone tse ba santse ba di editse pele go feta dilo ka moka 086-0024-52 ke mo re leng gona ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso ge we kgona o bulela sealemoya samma ke ya go amogela re a leboga re leboga le tsebe ye o e beileng ka gare ga masa a lekgono le 086-0024-52 ba santse ba itiše eng pele baswa thuto ba santse ba itiše eng ke dumela gore eo ke kotse ke ya mathomathomathomo e legalelegale ba santseng ba itiše pele kenge ke khopela go bulela megala gona mo keleng gona fa le wena ka gara ga tshetle le kono ka gara ga seripa sa bobeti ke na le nyeko tla re botsa gore wena o wela kae ka gore be ke re leng ka gara go yona ge re lebelela ye re leng ka gara go yona ke be ke ya bopapa a ke ke be ke ya bopapa e bile ke be ke ya bona ya go lebelela tsa maphelo National Men's Health Week ibile ke Father's Week ibile ke Youth Week Youth Day ke re leng ka rona gore be ke go na le tshedi ntse re santse re di ele hloko rena ba bang ba re khonang a re hleletseng banna bo papa kontlong gore ba itishe pele maphelo a bona ba itishe pele taba ya go itlhokomela patata re kontlong ba ra le tlhokomele ba re lena le na le go seti shepele taba ya tsa maphelo ka ra maphelo a lena re na le nyeko o tsebega ka Mr Dynamics re tloba le yena ke life coach motho ebile ko mongwe e leng gore o lebeletse tsa maphelo kudukudu personal trainer go ba fitness coach ke moruti ebile ke mongwadi motho wa go rata bophelo ba kantle kudukudu nyeko ke motho mongwe e leng gore yena ge re bolela ka baswa ge re bolela ka bo ntata kontlong o a ileng a lemoga taba ya bopapa ba go sebe ba go phela ba le gona bohlokwa bja go ba gona bja le ka papa baneng ke mokgatlho o tlhomileng o e leng gore yena o tlhotlheletsa banna gore bo ntata kontlong tlhoko ye nngwe re santseng re tlhokomele go feta dilo ka moka ke gore a re beng gona baneng ba rena ka gore le yona eo e ya ga bana ba go sasa e ya ba aga gore e tle e be ba eta pele ba go sasa all right okay all right re tla ba re ena le ena ka re ga seripa sa bobedi Mr Dynamics a re na le mosepelo rena re keteka letšatši le ka mokgwa o ikgethileng re tla be re na le tlhotlheletso re e dirang a re kweng ba sa ba le kgone ba hloka tlhotlheletso ya mokhutamang ba hloka go etišeng pele 086-0024-52 ke mo re leng gona ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo
1: Tabela tsama kitika kgwedi ya matswalo le sekolo sa Ntumothapo. Ga Mothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026. Sekolo se, se kitika mengwaga e masome a matlhano mo Lathobela FM. E kitika mengwaga e masome tshela-tshela e le gona. E tla bontshile le ofentse mojapelo. Happy Mokwatedi le Meneer Kgokong. Mabusi Wetsi, Gadie Tshetlhana, Miss Pro le Bad Girl. Teen Zone le Stage of Mind. Di tla ga shwa tshwi go tswa ga Mothapo. Mabunga ba gaga ba ga Mothapo.
0: Hashtag yebo ba ga Mothapo we le a welwa mošate shwe ka gare ga mafelo a beke ye 086-0024-52 ka mošate go sele go sa galetše a ile sene Tabela FM hello a re lotšheng le gona
2: Oh, no, mama, le kae?
0: Go sele go sagaletse.
2: Yeah.
0: Eh.
2: Bolela Isaac mabote ga manyaka.
0: Isaac, mathomo tsena ga na mo go sele go sagaletse.
2: Ha ke a thoma go tsena.
0: Ga ke a kwa man Isaac. Ai ke a kwa man mabote man. Yo, o amogela se go shi se shate wena go tswa ka mo ga manyaka ka fa o le gone le tsegile ga botse.
2: A mola to a ruo.
0: A re le bogeng hle mabote.
2: Mm. Nam to give one number wa so wa kwe. Ba nna go le bana ba. Go ba itse si tutu pelo. Tutu pelo o re ba khono go tsara South Africa ya o rena. Ga ga tlhaka tlhakano e tsene ga yona bona ba tlotla le gopolo tse ntsha tse tsa jwalo jwalo mme pe ba tla re pholosa rena ba golo
0: ba etsise thuto pele go feta lotse ka moka
2: o feta lotse ka moka ebile se sengwe ba setse ba tshaba go dira di business
0: okay
2: o ile ke ka go ipereka
0: ehe
2: tso solo sa tse dingwe tsa bohlale tse le gore rena re tloba ruta tsona
0: ene
2: ya fa se ya bore male I listen
0: hey bona gana jo le ka mo ka rena re ipitsa rena ka Afrika borwa go tlo dira gang ka re ga di 30
2: ha go sine ke mama o sa na mo re swara o wa loka o sa na mo ile hore re ka re re go polo tsa rena ga ndo re ke mo ile hore ke khale mo ka kuruku
0: eh mo ba se
2: mo ba so le ma jo la go bana go bona ka reng
0: a iti shipi le ba yo
2: go feta di lutsa o di lutse le re o ba ruta tsona o ba bontsha tsona gore ba di jere
0: mabote mabote o ka bolela gape gore mo ba gobokaneng mapetlelo xiao mapotlelo a iti shipi
2: ma sa ma bo si go bona e la bo tsana
0: a ba kire
2: ba tsale to feta e mar bere ka o
0: le re ba itse ke tshile tsa botse ba soba
2: e nna le nna ba mmagatsa apa ba tlo ke tsaletse
0: e batho ba ba nna bana ba batho ba ba ba ba phela ba le loaded ba phela ba le loaded
2: ya ga botse ba dula ba kura a o tsebe gore nna ga botse ba ikrea
0: ba dirang ba kwetsa kae tshelete
2: o fita rena re bere ka hore tso a fro
0: o kwagetse
2: a ile lo re ngwa ba be lo re ba ba bona ba ba le ka di business tse ding wa ga ke di tsa ke pidi sore di lutsi ke tsuti ke ntse ke lo mo fa sentse lo re ba ba ruta tsona hore ba di dire mara ba di tlokomela kum ka bona ba bona hore ne kum ka ba la hla ka mosu wa bona
0: mabote a tsare le boga re le boga mantsho o fetsang kwa bolela a tletse ka matla le tlhofeletse kudu baswa aba itishe pele taba ya thuto ke bona ba tlotse ba ka thuto a ke re e bopa bogoni le tsebo e tlo dira gore ba kgone go hlama ba tle ka botla ditlhamo tse ntshwa ka gare ga naga e naga e nya ko lukisho naga e nya ko agiwa ye ye re leng ka ra yona
2: ya nna ke motho le gore ke motho wa bolo
0: okay
2: ke rata o be bana grounding ke dula e bile full time ke dula ke na le bona
0: o tla o ba tlhabolla bana ba o godisha talente ya bona
2: ke na le 26 years ke so re tsini ya mo manya ke ba ba di tsa robot
0: ah wena
2: 26 years ka 2014 ka 2024 gare ke le ka ba ka tsana pa two mode ma 32 top 32
0: u tournaments ah manya o sale moso wa moso ga pona o sale moso ka kudukutu ah manya ka wena mabote
2: yes
0: yo
2: la bang kusha mushuko ga ke nya ke ba tla strata ba tseba ha go ba tseba le mo ka mo ka pleje mo ke le ngore ka manya ka mo khaufi le mo maino marusi
0: ke go bona ka manya ka
2: ba tseba ka mo ka pleje ka mo ka ba tseba gore ke motho mo jwang
0: ke go bona se ka nyama tshele pele ya
2: a go bona morago
0: bona tshele pele ka ona mogho ke gona go agana ga ye
2: ke le tsile bana ba mbo go tsike nna ka moka ka moka la ba ka ka ba ka go botsa gore ke nna ke thutse bana ba ka go kuku
0: one day
2: go tle bona ke tla le tshelete mara ke gone go rekela ngwana motho dikoko
0: ya
2: gore ke le

0: 086 000 2452 ke tshe megala emene pele re tsana iring ya bone ke ya bona re ya tsena e segalefa ka mshate go sele I listen thobela go sele o sagaletse
1: SKV
0: Arlo Cheng
1: go sele ha bonde
0: go sagaletse semma
1: le bo wa mala sala ma ke gara steam ga ga ke dira matlalata
0: dimela motho ga gara steam dusty
1: Eh,
0: Batong.
1: Eh,
0: Mo ba se mo e ma tsomo obviously ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ke ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka eng ke eng e be ba duma gore ba fishagale ba le khono ba le khono bana le phishagallo ya eng go ba ke eng ba santseng ba yeti shepele
1: ha ba ga me go go betse
0: a bana
1: ba go mala me fa ya bona
0: ei
1: Some of them were like,
0: ke se rentoro ke
1: ke ho ke
0: ho kwa ga motsotso re sa le motho mong mo sa le pichong ba sa ba le khono a ba itse pele taba ya me kgwa ya maitshwaro
1: taba ya maitshwaro
0: eish yo yeah
1: ya
0: lebo wa se se bona ne le tole ga go le o ebele le bolokegileng baswa ke nye ba swa tsang ba yeti shepile ba le khono rena jole ka ba di bana ga Afrika borwa re fishagela gore ba itishe eng pele ke nye ba e leng tlhoko go bona ye re bona gore ye ke challenge ye mo go baswa ai a 086-000-2452 ka mo shate go sele go sagaletse. Are you listening? All right. Tobele FM Mushat, Arloche.
2: Liza.
0: Arwana Lika.
2: Mere
0: Or. Hey.
2: Hey, Basaba, Mumajajewa, Sarubi, Baitishetki Jyote.
0: Basanche, Badirang.
2: Baitishetki Jyote.
0: Tuto pe. Kor, nkeli tuto, nkeli tuto, reba, bona tuto mbatsi, ni ba, batsi.
2: Basanche, Baitishokomele.
0: Baitishokomele.
2: Baitishokomele. Baitishokomele.
0: Ba dira jang
2: ba tswela o tsogomela le go ba ditima
0: ba tshe ka gare ga botse botse ba itishitse bo ithabisho pele ba itishitse madila le di notagi pele ba di tsogomela
2: ya bona
0: ah ke le kwele botseaka
2: nda
0: ah batong batho ba ka kuta ma sentimo le re le boga go sele go sagaletse arloche
2: rona ke makeke ka mosile pota ke
0: okay makeke
2: eh go fela mara
0: ah bana ke hopela go wa magala se shatelo wena se go shi
2: ane ke ga ne ke re hotsa ya to ba tuka bo
0: aya te ya dile hotsa samma
2: ya na ka hopolo a ka mme ke go dimo re wa ka re ba so ka bo fane ga like ke re fo try o ka dipitisa rena ka gore rena gore na ge at least ka moso e be na rena gore ya phadiba ka rena
0: ya
2: o ka ba go boska kulukulukulu go re fota khale mo mana go re fota khale mo re go
0: mpuche o bona ka botse tlhoko e kgolo mo go batswa ileng ye ba sa yeti shimpile ba swa ba le khono
2: ka bo dipana ka mogolo neng ka gona ona le group tse ding tsa ba se bene gore ya nne foga moyeng ka ga ba bang go tswa re re di kolo re tswe degree re tswe di bona a se pat ke di tsika tsona a re sana mo ri ao so ina pa e mi sha bana ba ba moyeng gore ka ba re bona bana ba ba re tswe di kolo e di re di tsuma ga ne re ke ba pala gore re sekola sana mo kolo ke ntwe ba bang ba rena e ba u sha moyeng gore wa ba tswe di degree re tswe di diploma pa ka rena le bona magae
0: a ba bereke a ba shume

0: a gona tswelopedi
1: ena ta ewisa ba le baleng kwa lebelengele ya education bana ba ba ya fasa re moswana bana ba ba remesiba le kwa gae re na le bona wa dibeke tsa re sekolong ke nte ba bantse ba bola ya moye mara re ka ba dusteng ya gore re dithuto gore re kuke go moyeng re tsena pa re tshepanta gore
0: Yeah,
1: ke ntere fa le le mo tsare na go tsentse la gore le tlo huma ka mora gana go tlo lenga re le di huma re le le la go
0: ba swa ba di tshe di huma pele
1: ba nna re nyaka huma le go di kude
0: le ba ne le ba reng ba gona le nka ra di huma ba nna le ke di mishe di huma shole
1: patata
0: e bana ba tswa nyaka tshalete
1: wa
0: tswa
1: ba tswa nyaka tshalete ndi nyaka go di bua le seng time go ra re gona bona mohlobo mongwe wa go tseba a teng gore bona ba diketlediwang batho ba batho ba teng ba kolokediwang ntle le bona e ka sae
0: ene o ka re a re na kgatlhego baswaba a ba dume gore ba tsene ba tsebe ba tsenelele ba kushi gore lena batho ba gore ba be ba fitlhe mo ba fitlhile jwang
1: ene ka mokgwa o tumileng e leng e bosela gona ka nagana mengwaga mengwe kwa morago kwa ne gona mphela gore o kgone a ketse bone ba diraiwang lake government ne go fa no go fali di wala ke le seng le ka go fa dipotse pedi ba go se tlhokomela so re re fa tsone for di 15 months and then di pidi so ndo na go khomotsa go tsere na tsona di le go tswalela
0: a o gape ke moka o ile
1: a yo o se ke se le di re go go di a di tlo ntse se le ke ka go dire le
0: ene e sa le gona ke go botse wena sa make ke e sa le gona taba yeo khoro ya temo e sa thusha baswa ka dilotse dintshintshe e sa fa baswa thego
1: ba dire fa ine kholela
0: a seng a e sa le gona e bile re o bolela jwale wa nkgopotsa yengwe ke tlo e bala gona fa temo sho gore lena taba shiwe se baka sesengwe se shumishe o kwagetse wa tsama
1: exactly so itse ya gas man re ke mo mo re dipitse ga ga tra go ne dipitse mo le mo le ka ba le fa tsama ba kholwa ne go tsamela wa nna le tsone ya o pala tshewe wa mphuto
0: ene ka nete di tsadi kaka wa tsa mashimo a kaka bo magolwa lena ka mo le boragolo batho ene le a shumisha
1: a re tsela le ga lo mo di le fare se le ke tsukwa
0: ya
1: gore wa pala ba mbalo mashimo la basti
0: ah
1: re no tsoka yona ga ntse gore forum she e solo so ba se shela mara go ntse solo
0: cooperative fishidi bana ba swa a ri ipope ba swa ga ba e di shadile tse opile wa tsa rokeng ke go kwela
1: o le ba go mena gana
0: wa tsa le bogile ke nna ke le boga ba swa re le go le gona go bokusha gore tsa ba e ke lena re tsabelela jalo sa mma ke be ke salebele tse taba engwe she go tsa khoronye ya ke khoro yang ye e bontshang gore bona baswa project shiu e leng gore e lebeletse gore etle e le fethego ka masheleng ba re na pa le direng di gopelo ga jwale go tswa mushong wa Limpopo e taba ye ke pego ibile ke temosho go tswa khorong ya mmusho wa province ke memo gore project e leng gore e lebeletse balemi ba le ba fetoledi ba di tsweletse agriculture and agro processors ba thoba e leng gore ba lebeletse go kaona fatsa mashimo ba thoba e leng gore gape ba katlaka e tlhamo yentswa ka gare ga le fa pa go ba lekala la boeti taba ya greening economy a ke re tse ba rogana jwale e ba ya dikolong ba bantši re le ka go lwantšha taba yela ya gore bana naga ya rena shi ya senyega naga ya rena e nyaka go kaona fatswa ditikolo go tsaga borena a re netfatseng gore re di tlhabolla ka mogomong mo kaone wa gore economy go ba wo reka ntsha taba ya tshila fa lojang di industry tsa go fapana fapana di lebeletse taba ya AI le gono re ka tlisa tlhabollo jang ka gare ga dilo tseo ke memo shi le amengwa le alaletswa gore le direng di gopelo tsa go tsenela mafapa a gore le tle le gone go tsenela thatlho batho ba ileng gore go thwe ba ka tsena taba ye ke ba mengwa ga e le someseswae go fitlha go e masomenne www.limpopo.gov.za yang letseneleng taba yeo lena baswa yang letseneleng ke tendera ke dumela jalo www.limpopo.gov.za awa ya tswalela ka di 3 July gora gore lena le dibeketse tharo ke dumela gore batlatla ba re tlhalosetsa geng ka khwetsa kantoro ya rena ya gona mo kgorong ya mushe wa rena wa province ba katla ba e tlhalosa gore na ba lebeletse go thekga diprojeke tseo e leng gore di gona joang ke taba ye nngwe ya go hlola mešomo ge le tla ka kgopolo le tla ka bokgoni le tla ka talente e itseng gore rena ke rena ba mashemoshi a renao re tlhoka go dira sket re nyaka go tsweletsa shi rena le pirifir ka gara yona re nyaka go tsweletsa sket patlono le tshusa 086 000 2452

0: FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: ka kotara fela re tshele e ringa bone re tla be re ya go Mr Dynamics orle le khono ba kete ka taba ya youth a day go ba tsa tshile la baswa ka mogogo kgetha ka mogogo kgetha gona le mo ba e kgobokanang gona ba ba ka gare ga mosepedi re tla ba re kwa yena e kgologolo ya itishtempile re tlhoko yengwe shi ye rena re santjeng re ya itishepile wa tsa barkeng re hloka gore bana ba re ba pelegang rena re ba hlokomela re be gona yeng ke tlhoko yengwe ka Africa borwa motho o a botsa gore wena o imise kae kae a sa itsena jale rena re hlohlele tsa ba sa gore lena e bang botate ba go ba gona ba neng ba lena re tla ba re ya go yena ka kotara go ba kere ka mesetso masome pete re itshela gona mo iring ya bone le kgono ka serepaga re itshele iring ya bone ke tlo ba ke shithelela waka masa ona le ena o tla ba etla lejašeng la lekgono ka lebaka la papadi maabane a kere o paletse ke go gaša lenaneo la gagwe ka mošate go sele go sagaletše Hey, Nels.
2: Hey, bro, this is
1: Kevin. Who said I was going to Nels?
2: Hello.
1: Hey, get remote, I get.
2: I get a little bit of a
1: Oh. Ba go di tseba ba di tseba ba no ba tshwenya ke mogofi.
2: Ga bona mogotsi ya ge gore mona ka next year dira search a fara tla tshutile na a be le ditoro le yona.
1: Ho wa mona ne le siwe.
2: Ra ba bona gape. Ra bona tshidene o khona gore ngwana ka next year dira so. Madila sia. O bona ba ka tlhola le madila.
1: Yo.
2: Pro ja bana ba tshutla tela.
1: I'm going to go to the house. Le khono ba swa ba le khono ba hloka go yetisha pele di tlhoko tsa bona ba di le moga ke di fitse ba santse ba di yetisha pele
3: no ba ha ka ntsha kuno jwa le
1: ba itishitse madile pele
3: ba ya wa ba ba ha kang tsha go rotla ra sa nagama ke sa a tsene ka mara madile na milo fetilo mogalajana wa nna go di sopongana jana mara nna na ke sola tuto
1: le sola jang mane rips
3: I practical. Wa bona skill 600 student le na hapile ani jale na high stack ile ka re bana ba ba na di skill
1: eish
3: o robetse mo mpeteng a tsi go rutiwa jwa ha ebe le go dinga nje dingwa tsi ba re ba tlometse mo ba dia so ba dia so ba dia bana ba rena nye le ba tsebang tong long re ka me kira go shopo go shopo nye tsene e dirile ke motho
1: ene e se gore le ena ka pala go dira ge a ka tsparela
3: The
1: engineer ke go pela gona le sengwalana se sengwe ke ile ka bona ba re ma Afrika borwa tsenelang taba ya engineering re hloka di engineer ka mogai re hloka di digital specialist ka mogai
3: ja ke helo re re nya ka ba di engineer mara re ke di theory re sa nne re ba lokela go kwa le go ye di practical wa bona re o tlhaka theory ba re bara ba nyaka experience ha nayo ka baka la hore a sanga dia le di practically
1: ke ba bakae ba go khona go tseba gore matlapa ke ngileng ya ka dira se a ka tshweletsang ke ba bakae ba batsebang go yo lebella
3: elisikale ke mo la ka lori le la itswa le bo fiwa a re tsebile rena le botlhoka ba lona ke eng ka ndiwe rwadiwa le letete le sepile ene le ya sepile ene le tswaka na heng
1: Bana akile te mona shu bare ke Mr Dynamics ke dumela hore le fihlile ne le fihlile e bile le ya thoma gape segale le ya thoma ke tla go lena ka ona mogolo

0: jalo ka mogho matumo ra gore simizi o youth endala
1: yeah
0: ura gore ke mosa wa gala
1: yeah
0: o le ga o e bia bia ga botse
1: a kere ke be ke sa botsa ba sa kere le nna le hone le mbona ke le mo ile ga ba mosa
0: aha go no ba jalo ba
1: le ka ba mo
0: a yo ke nnete
1: so bo thoma
0: ka ah
1: le bo kokwa bona ba ile ba ba baswa
0: wa ngwisa wa
1: Odisha
0: kwena di mabuya mo ba re wa go. Kwena di mabuya go. Gola gole.
1: Eh
0: gola gole go diswa ke Zef logodi. Ya, a gola re golele. Ka mokane ba ba kitika go le tsatsi la bona la matswalo tsatsi la le khono re ba gole ba re golele. Re bala le khuna di the host. Se hlatsela mo porego wa rena ka moshate wa tsebole bo ithabitsa go thola FM. Wa go. Eh le khono. Eh, khabe. Yeban.
1: Yeban.
0: Yo.
1: Sikwana na sa bala gara.
0: Eh, o bona sa ntudi ale nani o lela mosole bo ka mo se bophelo ka moka.
1: Eh.
0: Wa mbisa gere. Wa go.
1: Eh.
0: O le nake youth endala. Na wa ka se pampi jalo tjeo. Bona gile wa ka dumela. Dumela go sele. Mhm. Go sele wa ka. Eh ka ona mogono re a leboga wa ka. Ke rata go le ga botse ke rata go thabile. Le thabola ga go le hlatswa pelo yaka. Ke a di share. Ya, dilo di ba madulo mo go nna ge ke kwa wena o mimiela. Mora re kgolo wa ka bophelong ba ga go re wena o mimiela. Geng ka bona jetile lengwe o gitla sello ka le bakalaka. Go ira gore ga ke sa tlisa morero kgolo bophelong. Gona ge go a phala ke ge modimo a ka nkisa ka le go di mong. Tachila lukona le sumi tsela kwa ya pupunga kwa kitupeni masumi peri tsela le tachila wa swaka na kenya Afrika borwa halala wa swa go risikela le kitika ka gore ke se gopotse ka monageng re gopola masetla pelo ao a ileng a dira a ba gona ka nageng ya Afrika Borwa ngwageng wa sekete magolo senyane masome supa tshela ka lona letsatsi la lesome tshela kgweding ya Phupu ka kua Soweto Sharpeville ee banna ba re Soweto Sharpeville massacre Soweto uprising e le ge baswa ba re aa re kwele jalo gona go lokile go lekane mo mmusong o wa kgatelelo mmusong wa tlhaolele napa ba ra na ebile thuto ya Africans ga re sa enyaka ona napa wa tlhafa ya ba gore napele go ba dikgaruru go a thuntshwana maphodisa gona fao eish ba tseba ke eng ga ba gareng ye uwe go ile go a fetsa go thuntshwa barutwana ba go balela go magolo a mabedi 200 ya ba go bala ba bang ba lo ba maphelo bo etla pitla tsene wa ka bjalo ra gore ba so ba tsebe lo tjatjilla le khono re le kitika ka fatsa mabaka a mafe ba se ke ba no gatlwa ke ge ba sa isekolo na ke tla birwa malopi a phogo le kitlo ya mamphela mo ga kwa ga maredi kina le motšheletše mogolo wa ka wa le para Isaac Silo wa ga mashila wa ka shoa wa mashigo wa malala wa ka ra le bogana po ga di wa ka ra le thanko ke wa ka ya go mung e di tloga mo kya seleteng kya tournamenteng keep sleeping alive u bona ke re le ge re phatlala tsa mo go thobela FM le khatisho tshe rena le yona ya gore ha re kopaneng ka kwa sticko line
1: are en ro pidishang re tshe mo phelo
0: ya ka sleeping aha re tla re a mo ge re tloa mo wa ka re a ya mo
1: go mo
0: a go mbona ka borolo
1: eh
0: go mo ya o hlaba ke nna se tlhopa se thupang go mo ya e sepele
1: o hlaba le go mo
0: fela e hlaba ka gang awa wa saba re botsa ka mogho ke no ra re nna ke ya wa ga go lekile bona ke mo wa ka le bakala gore mabane mantjibua re paletse ke go tshela nna neo la kgwebo ke tshelete ka bakala papadi ya go la maoto ra tseba gore di papadi tsetsa mogopo wa lefase di gare di a gatlampana ka kwa Mexico mola le mola di tlo fela di a mama nna neo arena bjalo go kgwebo ke tshelete rata gore motšheletse wa thobela FM nke re bolele fa ka beng kgwebo potlana ba baswa ba o ba matlafatswa go go thusa go atlega di kgwebong tsa bona le ka fao ba ka dira go gore di kgwebo di gole di be kgolo ee go tshwane le tse dingwe wa tseba re na le yo mongwe wa baswa o gona mogaleng o gona ke moka re boledišana le yena ka yena taba ye motho o tlotse kgwebo wa ka ee o tlotse kgwebo wa nkwesisa kere ke yone ntho e re ere ke re re nyakago ke bolela fa ka botitebogo lesiba wa ga tseke go tswa ka kua tebza tšhisanyama tebza re go tamišang le go amogela lenaneong la kgwebo ke tšhelete go thobela FM go sele jwang
2: go
0: dira leboga mpoi ke gopela gore ne o thoma pele re ne o bolela kgwebo ya gago waka monne ke ko e leng gore nna e ke tseba gore malana a galeikwa ka kua leboa kgomo ke tsebile ka leparale wankwitsa kere ke tsebile ka leparale wa bona ge ba re leboa kgomo malaneng tshikelele she
1: kisa go yena
0: monnege o ngwe tsagere
1: kisa go
0: bona o tlo ga dikela malana gore o tlo kwishije buti ke go pala gore re botse ka kgwebo ya gago ye ya go phlaphlati ya go besha nama le go lo go phlaphlati ja malana eh let me know kana lu kwa mara go ka bo ga ga tisha le sebete a ke sa se bona majeti
2: ai se tsala ona
0: o lugile a re tsene tabe re botse ka kgwebo ya gago go direga nka yona o ithomile neng o tlotlele ditjoking
2: tsabela magashi le batsheletse ya le dine di sa tlhete go tsoke ke sa le ba le family ya ka le bana ba ga ile go di mphoka mo engela le go ratile ka mmogo le mhumagadi
0: ya ya
2: go thome nga ka go bile go lima ke go le tsheka ra ga family ya boragwe bo potlana boragwe le ba ka ba rekisa malekere di zumba ka gae
0: oh ya
2: ya le re mo thusa le rena re thusa re mo thusa go rekisa ke mo lerato la kgwebo le ile a tsoga gona
0: oh ga botse go ira gore taba ye ya tsa kgwebo wena o no re go thoma gore phaphara ka mo gorong yeno goba ka mo family ya geno wa ikwa wa kgwetsa e le gona e gatlampana
2: e gatlampana gore ditshwa
0: pele wena shiba o no kgetha kgwebo ye nngwe ya moswana noshi ye ke dumelang gore boatijwa baswa ba o gabialo ba nang le dikgwebo tse tsa go besha nama le go ga dikamalana ba tsere mo go wena goba ba bone wena gore ngwe getile kgwebo ya mokhutu o monnagešo na a pebe le mathomo ke bone ke sa tse gore go a kgonega go ka ga dika malana
2: ke ile ka ge ke thoma go rekisa ge ke thomile sekolong le nna ke malekere le December
0: ee
2: at my high school level
0: ya
2: ya ge ke rekisa ge ke phasa matriki ka gae le gona ba rekisa mafela mma le papa le bona ba rekisa mafela ke sele ke ba thusa le bona ka di-holidays e le nna ke checkang di-ticking tsa bona ga boa go rekisa ke ntšha di-cost tsa bona tsa di-petrol le gore ba dile profit jwang le jwang jwalo le jwalo
0: ke a gokwa
2: ka 2005 ya be lore ne le nna ke thoma kgwebo ya go rekisa dijo ka ge ke felebe ke ya di-festivaleng ke yo rekisa magobe le dinama so di jo tsena di a se fele ka kwisha gape ge nka diša ka ga edile no jeo nka se kere selo ne ka tšea dijo tsela kane tsone kwa mafeleng ya ba gona ke tlogile ke thomile ka tša gobe jwane go fihla ka ye nako
0: ke a gokwa ke okwa gabotse
2: ke thomile balance yaka ya mathomo ka Polokwane
0: ee
2: ka renkeng ya Westenburg ka ngwaga 2005
0: tsebane ngwaga wa 2005
2: tobele
0: e bana
2: ke re ke tshoma ka kgwebo ya ka ya gore ke sa tsa go ya le malana
0: o ya
2: go go sa di stay ke di chikene ka na go o tsebe ke re ke sa ke correspond ba ke ya sekolo ka yunisa
0: e bana
2: ke ya sekolo ka yunisa ka mo kara ba le kgwebo
0: o tsena o ya ka ka yunisa yona challenge e o bonya le go gona go bogwetsa mo kgwebo ya gago bo thusa go tsena sekolo ka yunisa wa bona wa o tla nya ke batho wa re batho ba ga di kamalana batho ba duka metsi di buka swa cha chantse
1: ena
0: aisha ke malana wa ga wo o ja ka matsogo bona kemsa kwa matsogo ba na malana isa motho university ape yunisa ba na university ya Afrika Borwa kamalana a tsa wena bona o ntlatsa ntongwe o ntlatsa nyonwe o ntlatsa le moko tsholo bo dikgo pala gore o mpotse ka ditlotlo tse lego gore gona mokgobong ye ya gago ye ya go pya go ya yone ya go besha nama ye o kopana le tsona ebile o dira rolla joang ke rata gore baswa ba gone go kwisisa gore ditlotlo di gona ebile go a gonagala gore o dira rolle ke mo ka kgwebo e gone go tswela pele ya tlege
2: ditlhotlho tse dingwe tse golo ebile go fatloga ga ditheko tsa dijo le maemo a ikonomi ka nako letseno le ba gona nako nngwe letseno ga le be gona ke itlwa ke ithutile go golagola ditshenyegelo ge o ebile jalo ka sekanyanega moko ke ile ka tswela pele ka boikgafo le tumelo ya gore mošomo o boima o a lefa So nka eletsa baswa le moswa o a theeleditseng go a nyako thoma kgwebo gore nka mo eletsa gore ne a thome gone jadi a seka emela nako ešago a thome ka se a neng le sona go botlhokwa go kgotlelela le go ikatisa kgotlelela ba itle ka letsatsi le le teng ka leleme la sejatlhapi ba fele ba re Rome was not built in one day
0: ke a go kwa bote
2: thoma le gonomo thoma le gonomo sa o thome tse dibileng gona le tsona
0: um
2: ditlhotlho tse dingwe tse dibileng gona
0: e
2: ntse re rekisa re rekisa re sirile bana ba be rena go ne le ba le gore me o kry-e le gore ba fele ba topela mogare ga ntlhi ga kgwebo ke yone e dirang gore dikgwebo tsa rona di seka tse dingwe di seka se di tswela pele for example ile ka ba le di-branch bo jenfes bo begersfort ke ile ka gapeletsa go di tswalela kryge ke seke ke sa bere letseno go tsona ka go itopela
0: a botu wena gape ke ga le wa emaema a botsa re bolela ka mahasla re bolela ka bobuti tebza wa ka kwa tebza tšhisa nyama mona le boa kgomo mona go ne o bonala go tsena mola mabenkeleng go parara le boa kgomo e bona wa ka go tlwelela mo polokwane mola dirobotong ka matlhakoreng la go ja ke mo yang go hwetsa lepara le laka le ke mo yang go hwetsa tebza wa nkwedisa wa ka o sa ntse o ye go tebza wa nkwedisa ke mowe ka tseba di bana ba krikina le Isaac Mashila le Musa le Musa Ngwasheng ke ngwagola ke ge ba re monolo kae ba noodi ba ba nyaka yo ka gore ba tseba gore o dialo tsa nnete go mmitsa ke re wa jalo bona re a iruma ke go poledišano motlhomongwe ba babedi ba ba raro ba theletše gabotse ke tlo gopela karolo ya bobedi ya tlhogo poledišano e ke matlafatswa kuru ke polelo ya yo boti tebogo ya gore malana a mo isitse Unisa tate Mashila ke gopela yare ke gopela gore re be le karolo ya bobedi ya poledišano mo lenaneong la kgwebo ke tšhelete le yo boti tebza nke re tle re kwe tabe ya gago ga botse ka gore hesh wa ka ke kwa e mmatlafatsa ya ntlhotlheletse lefela seswa itshela lefela pedi nne tlhano pedi letlatšing la baswa re na re keteka moswa show ke boti tebza ke boti tebza o e leng gore o tlhotse kgwebo le moko ele o setse a e tlhatholotse motheletsi wa thobela FM ke boti tebogo lesiba wa ga tseke sho motheletsi mogaleng dumela thobela FM
3: lekana
0: re gona ra lena
3: monno o ke motho wa hantle
0: wa bojaja
3: onno o ke motho wa hantle ke Richard Koloya nka se bolele gore kae ke tšhaba go bolela le
0: tsela gape le ke le para
3: ga ke se tla ke re bona malana ke a uwe mo
0: ke a ukwa tsala pele le mothege
3: ke bitsa le ba o wa ntseba ke ka motho ka re go bola go tsamela FM
0: ya wena o bona mang
3: ke tšuso
0: thuso ya ke nyaka gore go fitlhile gore ya ke nna thuso nkwisitse ke le paralela
3: a ntseba galanyana manekgale ke reka ma
0: wa tseo ntho ntse tsang ka tebza kogore le go tsena gore ke nyaka go kwa tatso malana o ne a suba a tšhela ka motseatleng kolokile a re amogele yo go thobela FM dumela go sele ga botsera lena tebza show ka lebelonyana
2: Lwana
0: go be jwa lota mathobela ka mapila thobela FM dumela.
4: You seem dala.
0: Eita ola.
4: Eh le tata.
0: Ah ke sha pona.
4: Mala sala ma ke ka rasimbe ga u kibia masala ka.
0: Tebza show mukuki.
4: Eh tebza ke inspiration man so tele ke amampela.
0: Ah le ke le para ke ke mafelelo.
4: Ah e bana modimo a mo go di she monno we ba.
0: Re le boga kudu.
2: Ke le boga pa.
0: ba go reta tebza re a leboga a re ke o mafelela tobela FM
5: e tlhabira
0: ke nna yo tsena bintse ka lebelonyana
5: tebza go jwa mo braka rebaaaa tebza o kombose kwa phela ke lena ke branch ya gago
2: a tsene ke ba bang ba ba tswa mo go nna ke di-product tsaka.
5: Oh, no, ga tlo ba rutile bosale ke mo bana ba ba teng a tsena le lela ke mo.
0: Okay, Sir Vincent, ikwagi.
5: Okay, no. Ya o sa rutise mo nareji. E ke kwa bo mareji ko ke ja ona mo.
0: Ola ola re a leboga Vincent Makobe. Botle bo wa tswa a re sana nako di go pela gore na pere tswa le gona mo. Motho mongwe wa fana ka dinomoro tsa gago go ba swa ba ile go gore ba rata gore o ka ba fa tlotleletso le ya ka mogare ga kgwebo ya mohutao.
2: Nka ba fa tsona ke 079
0: 46 46 10 10
2: 429
0: ke tebo go le siba tseke o tswa ka mola tebza tshisanyama e gona mola le bua gomo mola wa kwitsa ka zila makazi le khausa ka zila le bukile kudu bula tshelo wena mosongwa le khono tebza mola nung le la kgwebo ke tshelete ke tlobola le Isaac Mashila nke re swantshetsane taba ye o tlo bua ka karolo ya bobedi re bula di channel wena gape o matlafatse baswa ka boate re a lebo
2: ke
0: tswa ka motse ke go fela re tla ka mori re o re famalana mo
2: ya le tlo tsa thank you.
0: Sharp Tebza, waka udiang, rea mo, bona ku. Udiang, toga la lucha. Ey, banna mutusuba narapele, awa.
6: Ki alidume di shabagashi, barati, le batheletsi, bathobela FM. Wa alidume di shamisong, yali chajik, mruti di kubo mkudu, wa kereke ya Ghost Tabernacle. Moputerong ya sesego mamotsa lebeke ka mokare tswela pele re keteka boigafo ba batho ba ba swa bo bonagetseng ka ngwaga wa 1976 re leboga ibile re gopola sebete maikemisetso boigafo ba bona go tlisheng phetogo mo nageng ya rena. Ke rata gore re khumane mphago wa rena mo pukung ya Jeremia gaolo ya mathomo o tloga temane nyane ya botshela le ya bosupa yona e bolela ka tsela e ke ge Jeremia a be a fetola modimo ge a be a moroma yena a re nna ka mo fetola kare a ui morena mong wa botlhe nna ga ke kgone go bolela ka gobane ke sa le e moswa eupia morena a re go nna o seke wa re o sa le yo moswa gobane o tla ya go batho ka moka bao ko o romang go bona wa ba botsa tse ko laelang tsona o seke wa ba wa tšhaba ka gobane ke tla ba le wena gore ke go šireletse ke ria le na morena o tla bona gore modimo o mosumong o mogologolo wa go šomiša batho ba baswa go lebelela ka mo lentšung la gage ka mo mangwalong batho ba bantši ba modimo a ba ba bitša go fetola le go aga metseng ya bona le ditšhabeng tše modimo a ba a nyaka gore go be le phetogo o be a bitša batho ba baswa yale mo re bona Jeremia ge a ke tibelela a re nna ke nna motho o moswa bele modimo o re a se a lebale gore Jeremia ke motho o moswa mara o mmitša go ditse go le jwale ka baka la gore o mo file maatla bjale le rena bjale ka batho ba baswa goba batho ba mengwaga ye mengwe le ye mengwe ge modimo a re romile o a tseba mengwaga ya rena wa tseba gore re ba baswa wa tseba gore ka ba re le ba bagolo ke rata o tlhotlheletsa batho ba baswa gore go na le dilo tse modimo a di beileng go na le mešomo ye modimo a lebeetseng yona gore o tla šomiša lena ge modimo a o kgethile a re ke tla o šomiša

0: mwaekwa ya sube lagabia lo otobela FM Shandesh Hit Boss anali AB wa mampela le LTD Muzuki Muzika kio na ilo gurungwa ikwa misongi ya lihono baro mulatuo wa mamutla wa ilo gurundrabule la kaona ki mulatuo mugulu gulu gulu kalabakala gore naluwe nalchaching le re gupo la mingwa gaye masumi tlhano ya buikhafo le maitemogelo ba buikhafa ga baswa ba 1976 nna le wena le tshaching la le khono re opola sebete se ba bile le sona re lebelela gape le go sechabe mo ile gore ngile ba ema ka maoto ba ba le matla go lwela toka le tikatekanyo gomme ba bopa bo ka moso ba Afrika borwa nna le wena re le motho mo swa le tshaching la le khono a se ka lebakala gore a seng gwa diega selo ke se ile gore re tswanetse go pula ga botsa gore batho ba ile ba loba maphelo a bona ba lwela se wena mamotlhago mo le motho o moswa o nang le sona mengwaga ye masome tlhano ya go feta ke mo ile gore re lebelela le tshatshi le la lekhono hey ditlotlo ke tle dintsi go nalo tshe ile gore ba bantsi ba ka bolela ka tsona gore lebeletse baswa ba lekhono ba iputsa gore na se bona ba siemelang ka maoto e ka ba ile sefe se ile gore mbona ba se lwela le tshatsing la lekhono e ka ba ile sefe ke tshe ntshi tshe ile gore re tshwaretse tsona misong ya lekhono ka le tshatsi le la maikhutso la June 16 le tshatsi le legolo kgweding ya baswa re le dumedisa gotlhe mo le ka ba le gona re re moshate halala baswa
1: Halala. Kini timu na lejoy ribaboni ba swaka ngwa hola wa sikete mo khlosinyane masume shupatsila mibile ba bontshitse gabotse gore ibile ba magolo a mararo go isha go magolo a lesome gona mo we sha tshentjele gore ba tswile ibile ba thegwa ke ba tshile kwa South African Student Movement Committee jwale le mo gatlhola wa Black Consciousness Movement lona o bontshitse gona mo we ka ngwa hola o thega ba swa ba gathano le gore lebele shushumetswa o ka shumishwa dikolong janageng ya Afrika borwa ke ba ile goreng ba tlogile ba dira ga botse ba lwela tukologo gona mo weng se se diragetse ka kua gola Orlando Stadium nnete ke gore se tshentsele gore ba bontshitse gore baswa ba tswile ka lepotlapotla dumela mothelesi dijo ke a golwa ke a tshepa se sija a le tšatšing la lekgono re tlo ipsina le tšatšing le la baswa ke a golwa gore le ga botse
0: ntse ke tsebang go gore ba swa ba keteka le tshatshi le putsho go gore na ba keteka kae ka go dirang mola ba bangwe ba re awa ebile ba le go polelo gore go diregang ba no bona e le tshatshi la maikhutso a gona taba e upia re tswela pele re go pola le filimi ye kgologolo ye ile ya ba ya phatlalala naga ka bophara e bontsha ka tsela e le goreng ba swa ile ba lwela se ba se lwelang ka tsela ya gore batho ka moka ba tseba gore Sarafina ke engwe ya difilimi tse e le goreng ka mono Afrika borwa ile ya phatlalala lefase ka bophara ya humana matlho go tswa dinageng tsa go fapafapana gore ba kwešiše ebile ba bone ka tsela e le goreng ile go a direga ka mono nageng ya borena go ba ile ba tseya tema go filimi yela le mongwadi wa yona e le go yena Mbongeni Ngema re re moya gago tswele pele o robale ka khutso batho ba tswana le boleletse Khumalo le ba bangwe ba ile goreng ba bile gona Whoopi Wolbeck ke ba ile goreng ba fela re re re lebelela filimi yela le baswa ba banyane ba ile gore ba tlile morago ba rile ga ba lebelela sela ba kgona go kwešiša ka botlhale gore na go ka ba go diegileng ke a tseba ga botse gore Tebogo ile ra boledišana le yena mo o ile goreng o gare le yena be ba gatiša king under the barrel
1: under the barrel of a gun
0: ye ile goreng e gatišitšwe ka kua provinceng ya Limpopo mo ile goreng e gatišitšwe ke batho ba go tshwana ke bone gore Mashabela gona Mnada gona Connet mamabolo le yena gona ke ba bantši ba ile goreng ba gona ke ngwe filimi tše ile goreng re di lebeletše ke tlhotlheletša ba thieletše gore ge ntse re tswela pele go ena le tše dingwe tše ile goreng di bolela ka baswa le tše ile goreng ba di dirile a re yeng ro di bona re ba supporteng re ba fethego ka se se botse se ile goreng ba se dira ka lebaka la gore ditaba tša rena tša ka mono Afrika borwa di tla bolela ke mang ge di sa bolele ke rena di a thega ke rena mothelesi wa Thobela FM o amogetšwe
2: That would push up. Feinberg Mgomezulu o tlhoka Velumset tlhopa sa mabokoboko se tlhoka Sia Mestina se sengwe le se sengwe se tlhoka AfriSam Cement re gona le motswako wa go tsebalega le quality ya go tshepega gape ya go tia ya samente re a thupa reka mekotla e metlhano goba go feta ya AfriSam Cement mme o kana ithupela boiphino le di-Springbok bja batho ba babedi mmogo le matsebetseba di-voucher tša ngwaga AfriSam bathegi ba boikgantšho ba di-Springbok o na le dipeelano
3: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjatji. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke SPA dimoletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
4: Le khono re kitika le tjatjila baswa la lo sumetse la June. Ipsi neng baswa. Tobele FM, mushato watse bone boithabisho.

0: Candy Station are young hearts run free. Ke lorong wa ikwa. Rabia lo tobele FM ditla le miso. Ke ba sempe tlhano metsotso tsho go iri yela ya botselela. Ka le jaji le le kgethile le jaji le gore re tshola pele. Re keteka ba swa ba Africa bo roro go pola morao mo tshwang gore na DM joang. Ga re bolela ka go keteka ba swa ba rena. Nna ke nyaka go botsisha bana mesong ya le kono. Re tswa gore ke le jaji le la bobedi go ira gore bana ba ikatametsa gore na. Le jaji le kono ba re ke June 16. Na ukushisha eng ka letsatsi le bolela eng go Afrika borwa na ge ba go ruta ka letsatsi le ba go rutile eng botlhokwa ba letsatsi le mamotla ke eng re tsama ga botse gore e setse le mengwaga ye masome tlhano 50 years mola tabacheka kwa Soweto ile dia direga kudu a kenya ko botsa bana a kenya ko ba sebela gane biale ka lebaka la gore kenya ka ebe bona ba mpotsa gore ba tsiba eng ba kushisha eng ka letsatsi le re le mogolona me keteko e tla ba ile e mentshi tshatsing la legono na ba go shore ba tba keteka eng ge ba re ba yo keteka tshatsing le la legono bana ba ka diang jwale le nromeleng the voice notes tshela tsha lena le nthalosetsa gore le tseba eng 0630288050 ke mo ile gore le tla ba le romela maikutlo a lena gona ge re lebeletse tshatsi le ka mono Afrika borwa le legolo ka sebopego se beno go bolela le rena re tlo ba re boledishana le lena ba thile batho ba ile FM re lebeletse taba ya 1976 le le tshatsi le re le mogolona ema ona fa o ke tlo o tulela yona ka o tlhalosetsa yona gore e tla ba isepela ka sebopego sefe re ka selfa yona ga be ya le ka lebaka la gore tshaba gore eta thulana le di voice notes a tsha bana ka lebaka la gore thoma ka bana ga biale go ka sia ka re tla ba re boledishana le moswa wo mongwe wa ile goreng le yena o na le mathlale a go dira tshe dikaone o yena o tlhamile ye bitswa go Lisa Classic Coffee na coffee ga go enwa wa tseba gore EDN e botlhokwa ba yona e dilwe kae ba nngona le moso mongwe ile goreng yena wa tlhama tshetsa di coffee ba nngwe tla re dule le yena o na le mongwa ge masompe di shupa re kwa gore na go fitlile joang gore a thome yona kgwebo yona ye ya e dirang
1: aga jwale go di sa fisha re kwele gore le jatjeng la mabane mo gatlo wa weekema o ile gore go tsebe ga jwalo ka equal education movement o bo sore mo hanto ka kwa go la Western Cape bona jwale ne ba ipela etsa ka taba ya gore ba ithuti ba batho ba so ga ba khumane di kgoba tsa go ithuta dikolong ka province yeo jwale re tlanke re boledishane le bona ba le ba equal education movement re kwa gore na Budula stulo kana ka kwa ile go bethe mothapo o di tshweritswere ka sepopego sefe wena dula o tlhoile tsebe gona mo weng
2: o go dinye harle ba le ba soba o banya ka go meshumo ba soba o ba swere go dikgwebo ba soba o ba thola go ba swaka bona re tlhompha ba swaka moka ipsi lenka kgwedi ya baswa thobele FM o shata WhatsApp le boithabiso

0: Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Safa sa pheli sizwe senyama osafa isizwe sabatundu anithelele inkokhe lizethi lisilamunele okhololutaba thobela batho bakana kunakena kgotsa re kgotsakilwa mo kgotsa station sekosa ke seko selo secondary school mare ke tswara le ma-primary school nna ka 16 June ke kusherma 1970s mola e le 1970s batho ne ba bolela sa Afrikaans ntongwe lengwe ko sekolong ba e dirang e le polelo ya se leleme la se Afrikaans so batho bala ba lwela gore leleme la se Afrikaans e se ka ba lona first additional language motho mo lengwe a kgone o boela polelo e le gore o tswetse ka yona ba bangwe ebile ne ba lwela dipasa ebile ba opela ma 1970s ba re Oliver Tambo thetha na bona lebalela dipasa kore ei e le sephetephete nna nka rata go godisa mane a ka mane bina the host ke re a hole a hole ma motho o a hola ke re a hole a hole thobela thobela FM lena la ka ke nna botshela senyatse ke bala grade 6 ke nna mo Thembisa le Liba section nna ke tlo le botsa go diragalang ka letsatsi le la di 16 June
2: Rebote.
1: It thomile ka 1976.
2: Aga.
1: Magwane ne ba sanya ke batho ba bantsho ba tsena dikolo tsa bona. Ba bitsa batho ba bantsho di kafra.
3: Oh.
1: Ke ba nya ka hore ba bolela Afrikaans as a home language ya bona. Bo bo bo bo.
3: Mach barato.
1: Ka machato mapimpana ka machato. Mali mala ka ke nna ke ne e le mphetse ke jile sa kong ke tsena sekolo mo re leng primary school nka mphato ngwa bosupa ka tsatsi le ke tsa e le tsatsi lewe bana ba Soweto High School ba bogo ba e lwa ba lwela tokologo ba nyaka gore rena bana ba gore ba go re sa tlobela ga re ke re phele go zimo ga tokologo bo bo bo
4: Kamacha tuma pimpa.
3: Kamacha.
4: Chala mane le jai. Le malumi iga. Nakali vitaki nam Sudhi Rowland. Kitana eskolo ko Roslyn Primary School. Kebala grade 324. Name maka ke meme Elizabeth. Kudula shisha ngevek station 8A. Kina lemo wa esinyan. Nna. Nna. Kina na June
2: 16.
4: Il. Il. Il. Il. Ke baswa ba 1976
2: yeah
4: ne ba lwa ba lwela tokologo ka lebo manile joy go pele o pele se siaka ke se simpho alika
3: awa ibethe lejo
2: ba ba mosebe
3: ha tsebile mali ha ha ona le ga botsa
2: ba mosebela
4: hello Cecil Thabile ba le mo khosi SS na ni na la ka ke nna khotlelo matlo nna le tsatsi la mamtla ke le kushisha hore ba sa ba ba sa ka ngwa wa 1976 ba lela tikulo ga tlhanong le leleme la Afrikaans gore ba seka lešomiša dikolong ke a leboa ke nna kgotlelelo matleo eno wa gore
2: re lebogile kudu
1: gotlelelona ka lena ke nna kaegosa mankwana ke tsena ke ne le mongwe e senyana nna nte ke e tsebang ne ba ranta ko Soweto ba sa nyake leleme la Afrikaans
3: aga aga aga ba tsiba ba na ka nete ba tlogile ba iretha hey jwale botlhale bo bokaka botlhale bo bokaka jwale re ithutile re a tseba gore watswakeng ba phadima ba le tshole pele le dira ka sona sepogo seo le skela ba sebela ba ipolelele ka bo bona le a e bona taba jwale nete ke gore le fele ntshintshe le ba ruta mantsho a go tshwana le yana le a bo K waiting ka e bia ka sona sepogo se se jwalo mantsho a K le fele le ntshile di ba tlhakolisha gana mo uwe gore ba ske ba tlisha moyeng ka le lengwe re ba gopela tshware le gona mo uwe ba ile gore ba tlhukile ba akisha lentjwe la mokhuta mo jwalo ke le ile gore ke letloga le segabotse mo tsebeng ya motheletsi o monga ka tla le kwela thoko e fela nnete ke gore ai bana ba rena ka nnete ba tloga ba dira tse di botse le ba fentsela ye ile gore e ka be tloga e lukile a shile metso tsuka e bona ke mbe di fela imponcha gore re tshwantse go kaya go yola stembiso maibila mona go nyesa ferishe mpelo pele ga gere ya go yena na ke a tseba gore se seng stanke se be gona fa

no go me o belegetse ka Cape Town ka kgwedi ya diphalane gore October ka ngwa wa skete magolosinyane masome tharo nne ge re ruma ruma ka taba kgolo ya gore balapa la bokomang ka nna wa dikhuduwa go tshakala le some tshela phuphu ka Soweto tsietse mashinene ba laodišitše ka ga segopotso sa letšatši le la histori ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya seswai go thobela FM mošato mogolo.

0: Isubela ga bya le go tobela FM ke Tyler o tla bula ona le Zara Lace na ba re shitile again ke le go rona fa yona pele ga mo kwele charisma a yena re ba mo rekishitse what's ba ya go ngatla go gore ke go lorke tse pedi a tse di lo rona di latela na mara go tse le go reng ke baswa ba gane bya le e sa le ba banyane batho ba babedi
1: ya re mone le
0: Tyler salo monyane a kari kari le no salo monyane pero nke bona ba dira mushito wa gane biyane
1: ke dira ga di Mexico ka kwa ke Tyler a le ka kwa Mexico a bula jwalo ka national anthem na ga ya go sha ya tshaba ya na ga ya Africa borwa o dira ga di tsana ka kwa go poletsa tshile
0: a gona nete ya go feta yo ka sepepa go sona se re ko gore na ba thieletse ba reng e ke nako ela gore re ko maikutlo a gago wena mothieletse nke re gopole gore ngwaga wa 1976 bantši ba le gona ba bantši ba bona ke ba bagolo ga bjale re a ba bitša tšatšing la lekgono re nyo gore ba re botse gore na e ba le kae na wena ka letšatši le ma motlha re ketekang lona ka 1976 wena wa gopola gore bo le kae na o sa khathala re bo emo kae ke eng se ile gore nge bo sekwa ge so wetho e be go yema yemo ka mogola na go na le tsebe le dikwa ga ne bya le lo di ba bonolo go rekwe re ntwa ga ido diega le ge ka diega ka kwa Durban ga ne bya le a wa mafara tlhlang e tla ba shetletse di Facebook di Instagram kae kae re tla ba re bona gore go diega nka nakweo na wena le tsebile neng gore selo sa mokhutu o se dirile ka Soweto. Tšatši lona le wo goba matšatši morago na ka tšatši le wena go gopola e bo o diegang o gopola eng ka mengwaga ye masometlhano ya go feta ka tšatši le ka mono Afrika Borwa e bo o le kae ya rena e nngwe potšišo a re tswadele ya gore be re le kae ka lebaka la gore ya
1: ee goba gona be re se gona ba re ditaba re dikhumane ntšentse di le gona jale tseo dikhumane ke tse di feng tse e le gore ke wa ditseba ka lona letšatši le re botse gore na
0: a re nyake tse ba dikhumaneng re nyaka ba e ba le gona
1: o ba morago
0: bona e ba le kae ka 1976 lela go diega tse di diegang e bo le kae re bitsa ba e le goreng e ba le gona nako tsela le ga e le gore bo se gona Soweto eupia o kwele jwang gore taba ka Soweto di jwale le dikwele ka morago ga nako e kakang ke ka fa o kereng matšatšia wena o kgona go kwa dilo ge di diega nakwane ba bangwe ba ya life wa e bona ka nakwane o e diegang ka gona kua morago go diegileng le tsebile neng gore go diegile taba e kaka ka kua la Soweto e bo le kae o le provinceng e e feng e bo go diega o gopolola eng wena ka ngwaga wa 1976 mo e bo o le gona re a kgopela tlhe ba bagolo ba e gona ka nako weng ke ba bolele le rena mesong ya lekgono ba ne re gopotsa ba re botse gore na e bo go diega eng go diegileng kua morago 063 028 8050 e re ke e bušeletse gape ka lebaka la gore ke nomoro e nngwe e le goreng ba e le goreng a sanka ba bolela le rena motlho mongwe ba ka banyaka go tlo re botsa ditaba tse ke 063 028 8050 e re ko go thuse wešo
1: ba ka re diela jalo molaetša kgatiso ka nnete ba romela molaetša kgatiso mola go WhatsApp re tla ke re dire jalo le bona re kwe melaetša kgatiso ya bona ga go na le ka bothata nnete ke gore a re ka fa
2: Alala monyetlaso mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjati ka tjati go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank gona ya online o emwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga Standard Bank Moabi wa ngwa di tshitwego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano.
3: SABC Education, enrich your mind, enrich your life. na botse ba gore mmuso o botlhokwa setšhabeng sa geno go tloga go ditirelo tša setšhaba go ya go kabelo ya ditirelo go araba diputsiso ga mmogo le go godisa ikonomi re sa lebale go tlhola mešomo e ba le rena go mananeo a rena a go thekgwa ke South African Local Government Association salka ebeke ye nngwe le ye nngwe e le ge re rarolola mathata ebile re boledišana le ba mmušo wa gešu ka Aforika Borwa theletša beke ye nngwe le ye nngwe ka laboraro ka half past 8 bošego go tlhobela FM lenaneo le le tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association salka SABC Education enriching minds enriching lives
4: gare ge dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
5: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipseleng ka kgwedi ya baswa thobel FM bošhato wa tsebone boithabišo thobel FM o re kgwetša go 87.6 go fihla ka 92.1 DSTV 815 Open View 621 oh, yeah. Oba go www.tobelfm.co.za
6: I like to stay connected with
5: Tobel FM Moshate what's up on the way Tabi show

0: kotla ye we kwang stop the wall sankomoto tlopola gore ga botse se tlhopa se se thomile ka 1975 ya ke ngwa go ile gore nga ba thomile go ba gona mmogo gore ba khone go dira bo Frank le ya pa bo Tshepotsula ba tlhakane ka moka ka mogo e le mo ile gore nge e be ba tlishitse yona se tlhopa se se re se bitjang sankomota beno nga re lebella morago di 1976 re bona ba thomile ka 1975 ngwa ga morago gore se tlhopa se se direge nna wa go pula gore wena bo le kae na ma 70s ba re botse dita or kwa morago bone ba le kae ka tshatsi lona le re le mogolona ka di 16 June 1976 so sa opela hore bo le mokae e ba go diega mo le ngona na ile wa di kwa ditaba tsa Soweto di go fitletse nako e fe go ba wena e bo le Soweto o boneng o kweleng ge e be mogoshi o tlhaga e bo le gole kudukuru lona o tsebile morago ra o mola ditiragalo di fedile go diegileng re nyaka go kwa go wena a re kwe ba ba leng gona gore ba reng re ba tsiya go 086-000-2452
1: e re kwe
0: a ga tobela
1: re a lobela a ga
0: re lo tshitse le kae
2: re gona le kae ngwana ka
0: re gona re bolela le mang
2: ke mathoka go tswa mokomene ga ra mogopa
0: Matoka Mukomeni Rale Mugela 1976 ka di 16 tsa June
2: Ke le gopola ga le tsa jilewe
0: Go dirile
2: ke be ke le bona mo ga e botokwa
0: aga
2: mo Mukomeni ge se a le moya sa rena sa radio le bua kana go yeo se be ya di tlaba tse botlhoko ke na le ke le motsoetsi wa morwa wa ka wa bobedi ana le kgwedi tse pedi le matšatši a 16 ka nako eo ge re kwa gore kwa Gauteng Soweto go difile bana ba tlhasetswe bana ba bolawa go kwala dillo mo radiong mme re be re theeleditse tse ya le moya wa tseba bana ba thuntšhiwa go lliwa go le botoko go tonya wa o tsenelela mafapong pele go baswa ba nako e re nkebe ibe ba swa ba go theletsa ba go kwa ba go gore ba go laoneya ba be ba tsebe gore nagaye ga e ya khumani wa fela so go maphelo a lobilwe ge re kwa gore morwa tsietsi mashinini o bile o tshabiship wa tsaba tsikene pele tsa rena dibe di rotla madi bana ba ka that's it
1: Dikolo le di buang ka mo makomeni ka mo.
0: Yeah.
1: Eh.
2: Ba reng?
1: Ke be ke re dikolo kana ko yo di be di buang ka mo botoka wa makomeni. Thuto.
2: Kana ko ye uwe. Bana ba be ba tsena sekolo. A ke re rena re bo magaeng. Dikolo se be se sa tsenwa. Go se se wa ba le bothata mara ka mora wa fa uwe. Go ile wa tsenyala.
0: Awa
2: ba joina. Re
0: a leboga bana ba ka. Le lempuditseng yona mma ye le goreng ke kgolo ma motlha re kete ke thobela FM ka phosho. Ke gatlha ko gore le re aowa di-Facebook nlo ka mokabedisego eopia re kwele ka tiragalo uwe ka nako e direga re e kwa le batho ba lla ka nako ane uwe ka sealemoya.
2: Ee.
0: Awa re le boga e bogole botlhoko ka nnete ke ya kwa gore le maikutlo ka thoma go kwa ka mogomongwe ge ba re dillo tsa batho ba goelela bana ba swa ba goelela ka tlhaselo le ka tsela e go diega ka gona re kwa sia le moyeng kana go ge bona gana gore go ya life ga gane bjale ke ntwa gane jwa le ba botsiše ba 1976 ba re botsa gane bjale gore ntse re kwa moyeng kana kwa ne uwe dillo re di kwa moyeng kana go uwe a ke tsebe re tshe mo pele re fasija
1: nke re kitimele mo sija re tata re bua re topa mo tengkire aga ar die jwale
3: o itse le papa di go tshwela FM le fiki sija mo leta
4: a ke le boga se tlhopha mo tshiletso tshwela FM ke go lotshe dula le SABC mo di partition tsa sibela sa le fase 2026 all of us all in re ka fela SABC ke mo ga tshwa simmusha di papa di tsa sibela sa le fase tsa FIFA a o bo tseba Saudi Arabia ile ya gatisha motlhatlhiko seng morao ga di papa di tse pedi di partition tsa sibela sa le fase Carlos Alberto Parreira morao ga go fenywa ke tlhopha sana ga ya France ka dinotse go gole fela le Denmark ka nnete gole fela Tunisia le yona e tsena historying ka go gatisha motlhatlhiko seng dipadishanong tsa 2026 morao ga papadi ye team muthisha motlhatlhiso tlhopeng sa Africa Borwa sa rugby Dion Davids o re go tla ba kotse go ma Africa Borwa go ipona ba le bo mamaratwa ba ka fenya Barbarians go ka fenya setlhopha sa the Barbarians papadi ira lokwa ka mokibelo a ka kua qebega Davids o re o dumela gore talente ya go tlhaka ya maemo a godimo ya go tlhakana ya lefase e tla tswela pele ka setso sa maitemogelo le go tlhasela gomme seo se ka dira matshosetsi go Africa Borwa Davids o re o lebeletse Scott Robertson Flip Kontipomi go swaralela go mogwa wa metlheng wa go aga setlhopha setlhopha sa Africa Borwa sa rugby sa basadi seo amogela setlhopha sa Ireland ka mogae go raloka dipapadi tsa molokoloko tsa diteko tsa WXV Global dipapadi tseo di tla raloka ka tsatsi la masomepedi nne le la masometharo tee go dia October ka kwa lepatelong la Athlon go tsa netball setlhopha sa Africa Borwa sa netball sa banna se ralokile papadi ya maemo a godimo ge ba fenya setlhopha sa Eswatini papading ya segwera ka dintlha tse masometlhano tharo go tse masomene tharo ebile re lebeletse na le tsana e le go ena kwandile sethole o thupile sefoka sa moraloki o mokaone wa papadi go tsela tsa mabelo a matelele mbuthi mollo yo a tsere go maemo a boraro lebelong la Comrade 2026 aprane ore o sa maketse le ga bjale gore ke yena yo le gore o nametse sefala sa lebelo le legolo la Comrade mollo ke monna wa KZN o thupile mashelene a go balelwa dikete tse magolo a matlhano go akaretsa le mashelene a tlaleletso maemo a boraro a mo lefela dikete tse magolo tharo masome tharo nne gomme mollo o re mashelene a tla fetola seemo sa kagae ka ga ile gore batswadi ba gagwe ga ba šome motheletši re swara gona fa ka sedipalare go tswa go iri ya boseswai skwa ba shooter tlo o kwetse dingwe tsa ditaba
3: o itse le papa di go tshwela FM le fiki se jamoleta

0: ke DJ e kholo ya Afrika borwa ka lebaka la go rora loka le dinaga tseng tsing tsing tsing hey black coffee e be ke lebeletse video tse dingwe tse e le gore di tsweletse mo le gore nge ba raloka maloba yo le felolela ke le go le gudu o letla DJ ka moka a benong a re bolele maka ge re re
1: black coffee ko mo kholo kana ga ya
0: fela yeah ko mo go loka nete ke bone Shimza le yena o dira se le gore nge coffee wa se dira re ba tabela ka ba ka la mashimisha a flaga ya Afrika borwa a godimo ga biya le ke nakwela gore lebelle gore na ka sia ka eme ka sepogo sefe re tsaba ga botsa gore ga ifitlhe nakwe ka la bobedi re lebella dikgwebo tse ile gore nge ba bangwe ba di thomile ibile ba senke bana gana gore ba ka di dira ba di tsenela iupia ba ikhumane le gore nge ba dira seo le tshashing la le khono re lebelela Lisa Legodi wa ile gore nge o tlhamile kofi yena re la mongwa ga ye masome pedi shu pa re lebele tshutsa tshila baswa nke re bone gore na go tlile be yang gore Lisa a thomese a se dirang tshatseng le.
2: Kasiaka le filong la gešo re tlotleletsa boragwebo ba motseng wa geno. Thobel FM mošeta wa tsebo le boithabišo.
0: Ke mošeta wa tsebo le boithabišo ka nnete. Ntle le go senya nako Lisa Legodi re go amogela go Thobel FM motsogile botse.
3: Tobela tobela ke nna ke a leboga re tsogile ga botse re ba lena ba kholele ba gaung.
1: Haleluya.
0: Ba kholele ba gaung. A ke tsebo re wena ba khole ko ofe wa gautsi kofe. E upia re ka moka ga ne biale re mmogo. Bona Lisa ka mengwa ga ye masome pedi shupa fela. O shetse wena le kgwebo ye ile gore ngwe ithomile tsa tshingle ho history ya Afrika borwa e boledishana le lena baswa. Pele motho mongwe re tsena re pushisha ka mogo o thomileng kgwebo na go ra goreng go ba moswa ka Afrika borwa
3: ke leboga monyetla o le mphile ngona mamotlhale especially ka letsatsile la batswa e gore go ke ba moswa ka letsatsilwana le ka mogare ga ka lefatshe le la Afrika borwa kgwebo ye ke ithomileng e mpontshitse gore go ba moswa a se gore ditoro tsa gago di ka tswalelwa o le ka mogare ga Afrika borwa
0: yeah ka nnete ditoro di kgona go fitlha di a ba nnete a re bolele ka toro ya gago e thomile neng gore wena o nyake go dira kofi go bile bjang lerato la kofi go ba kgwebo ye ya kofi e go fitlhetse neng bjang ge bo thoma e sa le mogopolo fela
3: ke leboga putiso ye uwe ke thomile kgwebo ye ya Liza's Classic Coffee ke tlhotlheletswa ke papa leina la gagwe ke Office Legodi ke bona ba nthutileng go dira kofi until ke tlo tsena sekolo se e le gore leina la sona ke Ekurhuleni West College ke tseya kgopolo ye yaka gona ka mola sekolong go na le phadišano ya entrepreneurship so ka tseya kgopolo ye ka tlhalosetsa di-lectura jaaka go na le office ye e bitswago Center of Entrepreneurship gona ka kua Ekurhuleni West College ke mo e le gore e ile ba ntlhotlheletsa gore ke tse kgopolo ye e le gore papa o nthutile yone ke itlise bophelong ke iphedise e be ke na le di-lectura bo Memtau bo Memkabini bo Jeffrey Sekgowa o Mr. Mukhize ke bona ba ile gore ba ntlhotlheleditse gore ke tseye kgopolo ye ke se ka igatelela fatshe ke e tsoshe ke iphedise
0: ya go bile boima kakakang gore o thome kgwebo ka lebaka la gore eno kwa gore a ke di ya kofi eupia re ya tseba gore gantšhi goba ke re dilo tsa o tshwanang le dilo tsa dikofi di tumile kudu ka dicompany tse e le goreng ke tse dikgologolo gore o thome o bo fitlhe maemong a o le ngwana le kgono le ge e le gore o sa lebeletse go gola go bile boima ga kakang
3: go thoma kgwebo ye e be go le boima kudu ka gobane e be ke sa le ka sekolong e fela ile gore ke thome ke thušitse ke gore e be re humana mašeleng a NSFAS gona ile le gore a ile a ntsosa gore ke tse kgwebo ye ke e thome then se sengwe se e le gore go buile boima ka sona ke gore batho ba e le gore e be ke nyaka go ba kwiša kofi ye yaka ba bangwe e be ba tšhaba go ekwa gobane ba tlwaetse maina a itseng a dikofi tse dingwe so go ba tlhotlheletsa gore ke a le kgopela e kwang ye ya Liza's Classic Coffee go ebile wa ba boima kudu gore go ba thome go nya ka go ikwa gore yona e jwang e fapana le dikopi tse dingwe jwang.
4: Aga Lisa jwale motho a ka botsa re na kofi e wena o ile a jwang go ba motho motho a ka ka ka re ke kwa bara le shumishi di chemical gona mo weng le a ijwala go ba ile getha mogho mofeng wa dinawa go ba motho bongwe di tokoma di jwale jwale ke le di a jwang we sho re tlhalosetse.
3: Kofi e ya Lisa classic kofi nkare e fapana le dikofi tse dingwe go bane ye ya rena yo e dirile ka metswako ya tlhago e dirile ka nawa ye e le gore ge re e dira e kgethilwe ka tlhokomelo ene rena ba Lisa's classic coffee re ikemiseditse go tsweletsa kofi e le gore e na le tatso le bophelo ka gare mo setšhabeng le go tlhotlheletsa batho go dira dikgetho tse di phetsego ga botse. Kofi ya rena e na le bophelo ene e diriwa ka tlhokomelo le nawa ye re itšhomišang ke nawa ye e le gore e kgethilwe e na le bophelo.
0: Wa tseba dipotsišo ke tše dintšhiupia nako ela a e sa lego kudu ka lebaka la gore be re nyaka go tsenba go tsinkelela ka taba ya kofi go na le batho ba bangwe dikofi di ba diya ka mokgwa mongwe go tshwana le nnageng ka enwa pelo ya ka e thomotseba gore dia bero be ke nyako tseba gore na gore na le bophelo go tsebotse motlho mongwe ka 30 seconds go ka re tlhalosetša gabotse na o rabjang batho ba go tshwana le nna ba ka enwa ba e le gore ba le re ke di-heart palpitations ge ba enweleu dilo tsa go tshwana le dikofi ba ka enwa ya gago.
3: Kofi ya Lisa's classic coffee batho bona ba uwe re diretse batho ba go tshwana le bona gobane go na le batho ba e le gore ba rata kofi e fela ba tšhaba go nwa dikofi tsa maina a mangwe ka baka la mathata a go tshwana le ya uwe a lena. So kofi ya rena e dirilwe ka mokgwa wa e le gore re e dira ka tlhokomelo go thoma ka go thoma ka mašemong ka mokgwa re ijwadileng ka gona go fitlhelela le ka mokgwa re tlo ešilago ka gona re e dirile ka tlhokomelo and-e nawa ye re e šomišang ke nawa ye e le gore e a tsebega e na le di-benefits tse dintšhi e fela batho a ba tsebe e be ba sa tsebe gore nawa ye re e šomišang e ka ba ya dira kofi ye e le gore e ka ba fa bophelo.
0: Ke Lisa classic coffee batho ba bantšhi ba ka ehumana go di-social media Instagram Facebook jwale jwale ge ba nyaka go humana tshedimoso ya go tlala re ya go thabela ebile re leboga mešomo ye e le goreng wa e dia jwale ka motho o moswa o e diela naga ya geno ya Aforika Borwa re e kgantšha ka baswa ba e le goreng ba tšea menagano ya bona ka nnete le ditoro fela ba e phethagatša gore mafelelong e be dinnete re re halala moswa halala
3: Re a leboga sa mafelelo ke gore go sasa ka di 17 tsa June e tla be ke le kwa University of Limpopo go na le Youth Agricultural Trade Fair ka di 17 go sasa ba go nyaka Lisa's classic
0: Malo. Bilo gagogile eupia re a leboga ka tše ba di diang tša baswa ka sebopego sona se re a tseba gore ke kgwedi ya baswa ba tlano tswela pele go e na le merero ye mentšhi ya baswa le wena netefatša gore oa lebelela gore ke kae mo o ka yang gona gore o tlhatswe mogopolo mane o ka dia tše dingwe le wena tšašile lengwe go ka sia ka watla wa re botša ka mokgwa o thomileng ka gona e re ke ya seswae godimo ga tlhogo sethembiso a tšea moya wešo.

0: are happy people. Okay, Lord, why go yes, we love a lot of FM. Ditalemi, so Pilamo, Quille Mimi, Aina, Mr. Diego, Lipoy Blinton, come over to my lower ring, Badiachon, Ranviali, Waratwa, Linakia Murat.
1: Wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Laduba Hardware e sa le lele leswa leo le phelago leo le golago kiteka kgwedi ya baswa le rena gomme o iphine ka ditekofase tša go makatša kgwetša 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho goba gray ka 139.90 fela lebati la style la shawara la square goba round ka 1499.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 o tlhoka mokitlana baeletši ba rena ba ikemišeditše go go thuša ka lebenkeleng goba ka mogala Laduba where you safe and
3: Disafisha o di tlalemiso
4: portfolio committee ya cha dinamelwa ntate Donald
5: bana re bona ola uri motho o mongwe le o mongwe o a go tsaya dikgoso mo dipeleng tsa rena o tsanetse gore a khone o contentiwa
3: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa bo igetha Thobela FM mo shato wa tsebole bo ithabisho
0: a ke mo shate wa tsebole bo ithabisho ka nnete wa tseba otlanagana gore mongrao ga mengwaga ye ye masome tlhano taba tsa thuto ka Afrika borwa ditlaba di lekane go le tekatekano kua le kua e upia re bone le shatshila mabane mogatlo wa equal education movement o wanta ka kwa Western Cape legislature mabaka a bona e le gore ba re ba rutwana ba ba gwetse digoba tsa go ithuta re lebeletse kudu ba rutwana ba batho baso meno le tsatsi le la mamotlha ka di 16 tsa June re gopola ditiragalo tsa 1976 e go sha botlhoko gore re salwela didilo tsa mohuta wo ka mono nageng ye ya rena mola madi a tshullogile gore thuto ka mono Afrika borwa e sepedishwe ka nako go ba ka tsela ya maleba mrao mengwa ge masome tlhano re ikhumana re le gona mo ba bangwe ba e sa gwanta thile tsa thobela FM ntuche re amogele National Organization Council wa Equal Education Movement e le go yena Betty Mothapo Betty dumela re ya wa amogela go thobela FM motsogile botse
6: dumela mo ga se ba se ka mo ba le ba na ke tsile
0: Betty
7: re alocha
0: a ke tlo go ntha le nna ka rumpitsa mogashi ke nna le thabo kwa nna ke tla ga tshela wena o tsogi
6: ba
0: ka nnete ke letsatsi le legolo ka mono Afrika Borwa. Betty, ke sa bolela taba engwe ya gore wa tseba keng. Taba e kwesa botlhoko ka morago ga mengwaga ye 15. Go kwesa botlhoko go kwa gore le sa wantela taba engwe le engwe go sa kgathala gore ke efe. Eupia re lebeletse taba ya thuto. Letsatsing le re le mo go lona re keteka mengwaga ye. O ka re re keteka ka lethabo goba re keteka ka pelo tse di robegile morago ga se e le gore e bele se wantela mabane.
6: A re ke tlhaga pele tse re le tsa re le mamo tla ga mara ba nwa e me ka ka ka ka a go ne fetu o se se me ha ke se go tsa se ke sa bana ka go go ka le
0: a beti a o kwa ga le ga botse motho mongwe o ka shuta shutanyana re go gore ya go tshwara ditaba tse botlhokwa re nya ka go dikwa ditlhakile le ka go bolela nyana
7: beti gona
6: ke
7: ses beti
6: Hello?
7: Aga, aga, tlabosha lentso gona mo we mthomo ka kwala ga botse.
6: Awa, ka ke ke wela la hane ke re, ke di ke tsa tsaba mo tlhaka pele tse re bile. Ka hore ka mara ga mina me ka ke ke ya go lwana ka thuto le tokolo. E fela bana ba bangwe ba sa pala go tsena sekolong. Ba le ba tsena sekolong go la dikolo tsa bona di kara mama ba botse.
0: Mero mbetsi re tlhalosetse ga nnyane ka taba ya letsatsi la maabane mogwantho wa lena o bo o tlhalose le gore nna mogatlho wa lena botsebotse morero mogolo wa ona kofe
6: okay it could equal education ke mogatlho wa bana ba sekolo barutisi batswadi le maloko ka moka a mo maloko ka moka a setšhaba gore re kgone go lwela tekatekano ya thuto re šomisa research go nyaka tenyakiso gore na bana ka moka ba humana education e lore in the parade e bana ka ba khona ba sekolo nna so mabani ya khala re go ntela kwa Western Cape go re go tsena ba ba sekolo aba khono wa tlhutwe dikolo so ke submit le memorandum ra ba fali di demands arena go re se ka thabela gore bana ka ba khona o tsena ka ra mo wa 2027 ba khona ba sekolo ka mokabo wa
7: Oh, jale motho a ka botsisa se sebeti gore ana motho mong gheshetse le diari nya ke shisho ka sona sepo se. Ana ke bana ba ka ai go ba kere ba ithuti ba ba ka ai ba ile gore ba ka gare ga CMO se e bile ke nako e ka ka ang shetsentse le gore ba phaitswe ka thoko go ba ba sa yeme ba sa letetse go ka tsiwa dikolo.
6: So, education e organizer go di province tse tlhano. How thank you that Eastern Cape Western Cape. So we had about admission go go re bona ka nthlela mo Eastern Cape gore ka mo Limpopo le di province leng go fasengana e fela ka go settle Eastern Cape admission e fela ke go go go go ke di ke di ka go ba pala go go go ba kana gore ha ba le mangwalo
7: Uriwo ba o sa kwa gale ga botse mo gongwe ga o dule ga botse ke tsebona motho mongwe o ka se katoe ga botse wa tla wa kwa gala botsenyana
0: Betty
6: Hello?
0: Yeah, mogalo la gago a o kwa ga le ga botse a ke tsebo gore re ka dirang motlhomongwe re mo fe motsotsonyana a gone go shuta shuta re tle re gone go feleletsa poledišano ya rena a le yena e re dire ka mogomo
8: re bone maitapišo a lena baso re a go bona shendesh hit boss Charisma Hunadi the host Matalani Mogatla Mamuleji Tsago Lebogang Tibela le ba bangwe ba bantsi Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso

0: bongo mafen kuraoni ke dilo tse e le goreng ika ke ena tla tseba gore ba ra gore
1: e bolela le nna le wena e bolela le baswa ka ge e letšatši la baswa gore gola gola o bone a kore wa tseba gore batswadi ba re botsa ba re gola o tla di bona
0: ngwanaa o tla di bona papa
1: ke molaetša o koše o dira gore gola o di bone batho ba re lwetse lenanapile gana mo bue lešwetse le di a tše dingwe golang le di boneng le lena ke molaetša a koša bongo mafen ei e riša go seja ka dipapadi nka yo
2: Ipsilo ver papadi go tšwela FM le Vicky Sejamoletša.
3: A ke le bo ga se tlhopha mo tšheletšo tšwela FM mo ke sa olotša. A dula go SABC mo dipadišelong tša sebela sa lefase tša FIFA 2026 all of us all in re ka o fela SABC ke mogatšo wa semmušo wa dipapadi tša sebela sa lefase tša FIFA a o bo tseba Mexico le bafana bafana ha ka malokwane wa Brazil e le go yena Wilton Sampaio ke ba ile gore ba dira history go ba papadi ya mathomo ya u bula dipadišano tša FIFA World Cup ka dikarata a tše tharo tše dikhwibidu VAR a ke re FIFA e re VAR ke ile go yona video assistant referee re bolela fa ka malokwane e le go yena Sean Evans ga se a sela melawana ya o laola papadi Evans o gopole gore o bonwe a dira leswao la o emiša letsogo go šupa gore go lokile setlhopha sa Germany se tlhatlhamolola setlhopha sa Karakwa ka dino tše šupa go ye teng FIFA e namile ya dira dinyakišišo e le ge e lebeletše gore leswao la go tshwana le leo ka nako nngwe le ka tlala tsoša mmudubudu Events o tla tswela pele go šoma mosaradino wa setlhopha sa Cape Verde e le go yena Rosna ke e le gore ebile a kgethilwe go ba moraloki yo mokaone wa papadi o re o kgotsofetše ka mokgwa o e leng gore setlhopha sa gabo se ralokile ka gona go swara maleka setlhopha sa Spain papading ya bona ya mathomo historing ya dipapadi tša FIFA.
4: Honestly, I don't realize for the moment what we did against Spain. I'm just proud of my country, of my teammates, of my family. That's it.
3: A ka le lengwe papadi fedile magareng ga setlhopha sa Iran le New Zealand papadi tše a ke re ditlhopha tše di ralokile maleka ka dino tše pedi go tše pedi Saudi Arabia le Uruguay di ralokile maleka ka note go yete France e tlabe raloka le Senegal bošegompi ba le kgono ka iri ya masomepedi tee le emele gona fa go thobela FM ka le lengwe setlhopha sa Wolves se netefaditše gore Caesar a ke motlhatlhi o moswa legatong la Rob Edwards yo le gore o gatišitšwe koseng bekeng ya go feta za ke lo gore ke na Caesar Peixoto yo lo gore o yongwa ditshitse mengwaga emibedi ibile o re maikemisetjo a gagwe ke go buisetsa setlhopha dibapading tsa Premier League motheletsi wa Thobela FM na le tsana ya US e le go yena Francis Tiafu o ra lukile papadi ya maemo a godimo ge a fenya Flavio Coboli wa Italy ka straight set a mo fenya ka 6-2 7-6 go thoba papadi ya Hali Open go fitlhela le gatong la last 16 le ge a itukišetša dipapadi tša bjang Wimbledon ke e le gore e tlo ba e tlo thoma magagešo tše ke tšona tše e le gore be ke le tshwaratše tšona mo nakong ye tše dingwe tša ditaba le thieletše mo mosegareng wa letšatši le mkhonza lanagong na ntšhirogele ga bjalo re na re a sepela re leba ka kua sele teng ga mphatlhele mo e le gore ke sa ipiletša go baswa ka moka gore e tlang re tle re fetole maphelo a rena a ka o šomiša dipapadi le go kopana le baswa ba rena le go kwa gore na baswa ba bangwe ba di dira ka mokgwa o fapanego ka mogolo gore na o dira ka gona ka sebopego se sefe ke tloga ke leboga
1: ee ba tla re kgwetsa gona ke re ka mola kgomong ka
3: ee e le gore o na le skipper sa bafana bafana o se apare
1: aga aga aga re ba thege
0: o sena sona o diang
3: ee
0: o sena sona o diang
3: o sena sona
1: a ka na ba sa mogatlo
0: o
1: na
0: o se reka wa ile sa dira mme nas pepene sa mo reka mala he o gang he ha e Os na sona za mos reka.
1: O tla passe sele se ke sa Afrika borwa ha se dumele.
3: Os na sona ya benkeleng.
0: Hey, os na sona za mos reka.
3: Ne tifatsa re ba le sona.
1: Ya no.
0: Re bona o se se ya parra tsa ra so se reka.
1: E bona o tla le botsa.
0: Re mala, hey mala wa hey. Os na sona a mo reka.
5: A re mala tsa mo reka.
0: Ke a le kwa le shetse le nyoko tsentse hey no parra o motalanya. O mo khubidi mo tlhomo o tla no ba ntjo bolela bo khubidi ba flaga. Hey o montsho. Hey.
3: Ya benkeleng. Ya benkeleng.
1: Re a fa re khubane fa re na le tjatjila le kgolo.
2: Thobel FM e keteka letsatsi la baswa le badudi ba gamphatlhele Maijane. Keep Seleteng Alive. Ka lona letsatsi leo re tla be re gaša thui go tswa lepatlelong la dipapadi la Maijane Shooting Stars. Mo go tlabego go swere tournamente ya Keep Seleteng Alive Top 32 ke re kgomong. E tla o ipsine le rena go thoma ka ira senyane mo mesong. Bagaši ba gago ba mmamoratwa ke bolela ka Vicky Moletsa, Eki Tshweni, Freddy Keys, Iga, Afama Suma, Nicole Maimela, Natiku Diani, Cliff Zito, Man of the Match, Dr. H.O.D. Tamago, le baraloki ba gago ba mmamoratwa ba Mahlakung ba tla tlhola gona. Badudi ba gamphatlhele, Leboa Kgomo, le metse mabapi, le a mengwa. E tlang le ipsine le rena ge re ngathelana keke ya Thobel FM ya mengwaga e masometshelatshela ya sea Moya. Hashtag Thobel FM 66.

0: ra ba re jaeta ke tsadi di dira eng ah ha ke tsebe nna ena ka nnete ka gore ke etile ke ditshabi ka keno ah ke bomme batho ba ke ithegile ka bona jale nna ke tsebe gore ba re go diragalae gore boeng mme ga o na le ka bothata nna ke bona ele bona ba ile gore re tshwantse o ba isa ko pele ka nnete ke batho ba ile goreng re tshwantse ka ba thega ka dina ko tsotlhe ke gapa mtshikele ka nnete
1: re sa nyoko isiwa ko pele ra ikela re ka le emela re ka se kgone re
0: tsamaya
1: le ka tla la se re ise ra shala re makete re no ikela le tlano re thega re ya
0: no ene re le a ishiwa le re le ta ikela ene sa ishiwa le banna ba re ishipele
1: wa bona ene ya o tlhoye metse go ishiwa o tloba le bothata
0: no ga re ruru le topa ka le
1: tsoe o totobe o totobe ba o thega wa bona go ka dodula wa re ke emetse go ke emetse ba tlo ke emetse go a e o tlo emela ruri ka gore ba ka gore le batho bana le tsa bona le
0: pia ga tshiba o bona o chikinya e jwa ditaba e chikinya
1: we chikinya ba o thega ba o thega ba o le di go
0: wa e bona taba e di tsama tsama ka sona go se weng jwale ke tsadi ko sha yeo e tswa go yang li ya ke bo mrepa ba ka mona ga nyona e ka mo province ya Limpopo
1: jwale ke rata a ke tsebo re keng ke mo kwa jwale ka Fifi Cooper
0: ya ya ya
1: ona le bo Fifi Cooper ona le bo le gore ngwa botlisha bana mo o bela ga botse gore pele ga mo rofile Vusi Nova aina le Jessica Mbangene re mo ya ga gore ba le ka khotso a sphelelanga ke le gore rofile yona go thobela FM ditlalemeso a re go gore na ba Sidibeng ba re tshwarela eng me song ya le gono
0: go pela ga botse
1: gore ge re tswa ka mo bona ba Sidibeng e tla ba ile bona ba ile gore mba fitla ka iria senyana go tlhakana iria le ya le somepedi Breakthrough nwa mo nyamane ene le Timmy Thomas mo joletse e le go yena khajo ba tla ba go tshwaretse a tsona tshe di kaone kaone
2: Tobela seme ga mmogo le Kingdoms Lodge, Grobela Style, di go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate, Father's Day. Ka la morena la masomepedi June 2026, Kingdoms Lodge. E tla go ipsinela rena ga re keteka le botate, ebile re keteka matswalo a Tobela FM. E tla go ipsinela sekhumbuzo mbata, Miss Pro, Man of the Match, Kunadi the Host, le ba bangwe ba bantsi. Manane wa gagwe mmamoratwa, ke bolela ka melodi ya boiketlo, ga mmogo le jazz, a tla ga shwa go tswa Kingdoms Lodge, Grobela Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Equality ticket ya gago ka go WhatsApp la nomoro ye 0832357449. Gomme o dumedise ka gore Thobela FM tickets go pula. Ga e rekisetse go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. Hashtag Thobela FM 66.
3: Ha di tsane le gore tshobela family ga tsaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so tsane tshe go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o hlalosa gore go reng tshobela family sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tloga shangwa kong wa gago o ka ithopela 66,000 rand parishano ye tswelela ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipeelano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Thobela FM 66
1: House number 66 re tla ba re le da you fie maloba thobela Brett
0: Winu sa ituki sa sa ipula mathota ta bona gala bore go sa fere shipilo ke sa tsebo re na botlhobogwe ba fa sa tsiba ithinta ga ona le ka bothata ba sidibeng jwale ke a bona fa gore ba sa ituki sa jedi mara ga gona le ka bothata
1: Ge go le biale gore rena ro tsena go di happy
0: sa re ropa go edi ka sona supego se se jwalo nete ke gore re ka gare go yona go edi yela ya ba swa bile le tjatjila gona nete ke gore le thobela FM gona mo way e sa dia tedi kaone kaone kaone e ta e sepela mafelo ka nete o kwile gore ba re tlebere tshwere le fetho re ntjintji ri a pi ya gana ka go le felo le ile gore le tlabentji le gore ke la mothupi wa mengwaga yona e mo smetsela tsela ya thobela FM jwale ke tlo tsiya ba ba bedi ba bararo melaitsa gatisho se tjintji gore ke a e bona le tloga le rometse mola go 0630288050 tla ke rekwe you
4: thobela le thabo le iga ke khopela o akela kwena di nomsa mabuya wa gola ka kwena moloto ke jina tlhoshia a le ka moga mapontsho
5: tshabela manne je le malimi iga ke khopela o lakaletsa bo mmaba ka bona ke dina matlhodi gotjane ba le nereng sno ba rana ga shabalala le bo mmamolo ba ka ke semo le ba le matikiring sno ba rwana bona ba lakaletsa ke le sterina gotjane mashele ke le ha maskra le mogogelo ba fetse mengwe mintintintint ke re hipi hipi ho bona ure
0: ure
6: ikala le thabo le kae ka mokhashong ke khopela go godisa kwa na di nomsa mabuya le hone wa gola ke letsatsi la gola matswalo ke ra gola gola o di sa ke lilan ra mabele sufi mo sokodi ba mabulana mo shat
0: a gola gola se se lilian ra le bo ga tla ke ke bona melaitsa shishe tshintshe gore ba ire botsika sa kwa ka keno hey letsatsi la le gone o gopole gore o gola mo le hunari the host ke mo gashi wa sia le moya se sa thobela FM mola go moswa le bokamoso o na lo mo kwa le mola ntjentje ya re tsa borena jwale o gola le tjatjing lela le kgone le yena re ya moakela a gola gola tloga ipsina ka tjatjila ga bona o gola le mogashi o mongwe mola go top 30 ya thobela FM ke Pat Murudu motho o tswale ka mola le tlhakorela bogom a gola gole a ipsine ka tjatjila ga re o tsena ka mokibelo gona mo go thobela FM jwale wa gola gape le Tebogo Matlhaela ka kwa gola SABC 1 motho wa bona gala le ka mola go Unisa motho ke motho wa di podcast le yana le tjatjile la le gone wa gola re ba tloga ba gole ba gole ba ipine ka le tjatjile la bona le tjatjing le la le gone ke bone yo mongwe mogashi wa malo ba gona mo go thobela FM o nrobetse mola e tjaka ke no are hey dumela tle bona go gola ngwana ka le tjatjile la le gone o golana ka mo liang ka mo uwe ga mphatlhele ka mo seleteng ka mo uweng a gola gole le bitjola ga ba re ke khudisho wa ga mphatlhele o khudisho fa ke papa gwe ile go khaogelo Mantuzi a tloga a itsina ka letsatsi la gagwe le yena letsatsi le la le gore nke ke tope motheletsi show ke tloga ke boela go melaitsa gatisho nka tsiya o motefa dumela tle
7: thabela ika
0: re a lotsa
7: le kai
0: ha gona le ka botata
7: e kopela ga kela ke nna se tshabo yo mina kwa ga temo ya hola go dinye nna re hola le ba soba nna nna re ba soba ngwa ga ola ninchi ya o feta
0: yo yo
7: se tsha bo kwa ga timo ke re go tika mushate re go la le ba mushate
0: nna le batho ba 1975 o ba 1976
7: ba ko mora kwa
0: le di bona che ka mo
7: ke di bona che ka mo ka tsha ga go thobela FM
0: a wa bana nke ba le ba femba swa ba le ntufela man le ba feman hey jale ka motswadi
7: ba tsware re mo ba sepela ngwana ba ke ba ithokomele motho a itsebe gore ke ena mang o tswa kae o ya kae ba selela kae le pokelo ya lelemi
0: lelemi
7: la sala borena se se gao ore ba gole ba itlhokomele le letsatsi nna le gone batho ba ka tlolowe madila
0: mošadi
7: ke a leboga ika
0: molaitsa gatiso sho
8: teng ditale meso dumela o CSS le joy motsweletsi nna ke godisa batho ba babedi mo wa mathomo ke Ruth Lebese a Maskral Denhouse Mary Mahalefa Phakerang Kaila Mpumalanga bona ba godisa ke Matlhodi Mabena Gauteng ka Moshomo ga ye le Phakerang Kaila Mpumalanga
9: tsela timo ditlale meso
0: re alo
9: ke rata wa kela begin na ilana wa hola ya tsela le khono ke re a hola hole o di shege murutla mola kala ga mathembisa zone 4 o di mandela ke a le wa ditlale meso le thobela FM e hole
0: aga
10: ke le tumedisa thobela FM iga
0: gralocha
10: joy ke le tumedisa mo meso ke la keletsa mosimane wa me Mojalefa. Mojalefa maabane na tshwarang na bede ya Mojalefa. Mosimane wa me na bede ya maabane. Mme mosimane wa me na itshwarela fela 11 years, mosimane wa me Mojalefa. Mojalefa Modipa. Ke mo ekena Mojalefa wa me o. Ke a leboga, ke a mo lebogisa. Ke re mo ene ke re masana a ska wa re mfana ka wa gola wa gola ka ona tsela eo. Happy belated Mojalefa.
11: Go tsong ka Motshabela FM. Nna ke rata go godisa motswadi wa ka e leng Agnes Ledwaba. A itswa lefatsheng la semabarwana, lefatsheng la papegae. O godisa ke papa Preshi le Chantel o fetsa 65 years. Ke ra gola gole mme motswadi wa ka hip hip
0: hooray ka nnete a gole a gole ba itsene ka letšatši la bona ba ile gore ba tloga ba dirile jalo ka melaetša kgatišo a re re pšhapšha le tloge le dira jalo ka mang a mananeo a Thobela FM jale na ena le wena re tloga re tlogela gona mo letšatšing la lekgono re tla ke re kopane jalo ka mola mphahlele ka nnete ka mokgomong ka mola ke mo e le gore re tlabentsentse le gore re thulana gona letšatšing le la baswa re le keteke re le mmogo e tla re ipsine gana ka mouweng aha ga gona le ka bothata wešo na ena ke tloga ke rethile sebake sa gabjale re tlogela gona fa
1: a ka nnete ke ka mogwele gore re tswalla lenaneo la ditlalemiso ka gona mesong ya le gona re tshepa gore re thomile le wena ka lethabo tlano tshola pele le tshile le go tlisetsa lethabo o meketeko ka moka ile gore le tla ba le itshwere a re gopoleng ga botse botlhokwa ba le tshile ska ba bo tshile ile gore nge re ita thela fela wa tseba keng re lebala bokgwa ba rena le mo ile gore nge le tshile le tswa gona nna le wena motile jwa tshobala FM go sa sa le tshachi a re bu share kopana ga lolo re leboga ile yena motsweletsi wa lenaneo go tswa go tlhopa sa ditlalemiso go sa sa le tshachi motho ga bogala ile moshati.

0: Double Nation are young, black and beautiful. Naga iziva koshie sabirwa. Kya iziva? Kya iziva? Aho pala tajila rubela le. Var ki mamunno la mashavela. Kiri vana vana kosha shile. Kyo re akhopela se. Re akhopela young, black and beautiful. Maria Nina Simone. Are I am young, beautiful and black. Nina Simone, o tsere go sheke go sha ya go tsamaisana le letsatsi le lekgono ka lebaka la gore mo ke ge motho a be a reta bobotse ba ngwana wa mo Afrika wa mosetsana. Ee, ke re rena ka baka la mmalana wa rena wo re ne le go bonala ka re ase a re dikenele. Ee, re ne le bonala ka re a re dikenele ka re a re ba ba botsana ipia mara koshane e magagešo. Ke kosha e botlhokwa e le gore ngwana wa mo Afrika mongwe le mongwe o santse go ba a e opela koshe gobane ke kosha e botse e re tloga e re tlhalosa gabotse o ke Neville Nash o re tletse ka kosha e botse ya go tshwana le yo gothe young, black and beautiful mola maragonyana mola re tshele kosha e botse kudu ya go tswa go la dosa yena a re mmamosimane ga ba le metse o tshwere ke le semesenyana fela go tswa go yona erie eri ya senyana go seile dumelang gothe mo lekabele le gona June 16 tsatsi le botlhokwa la histori ya naga ya Afrika Borwa
1: rele tabisha batheletsi go tlhombolika ba le gona nete re le boga re le boga re le boga theletsi ya lena re ya bona gore le ikhuditse ba bang ba a lena gona mo magaeng a lena ka tsepaka la letsatsi la lekgolo letsatsi le botlhokotlhokwa ka mogoile gore kgadi ya ditlou a tlhalosang ka gona letsatsi la lesometshela ke history ya go nona ye e leng gore re ka tsogile ya tloga menaganong ya rena nna mpitse maisalo wa gamašwa mpitseng karata sasa re sepelele motsheletsi wa rena ke yena pharepare ke mokgadi wa matlebane ke morodi ya tau le yena wa letamiša re leboge setlhopha sa ditlalemesa o tshedimoše ba re fileng yona ebile re leboge le ditaba tja iri ya senyane nete re tlaletala ka iri ya lesome letsatsi la lekgono le tletse ka ditiragalo tse e leng goreng re tlabe re theleditse baetapele ba rena ba re eme ka lefoko re letetse tonakgolo ya province ya Limpopo Dr Popira Mathuba ka kua Thokotsazaneng ka kua o tla ba le ena a re baswawe mpuapueng ebile tiragalo ye kgologolo ke sa re ye kgolo ye e le gore e tlo diragala ke ge re letetse presidente ya naga Cyril Ramaphosa yo e le gore o tla ba efapolelo ka kwa Soweto ka kua le tla gopola gore ke mo e le gore ditiragalo tse tsa June 16 le di diregile gona ka kua Soweto ka kua re letetse diphetogo tsa mananeo mo e le gore lenano la tlhoko la tsela go thoma mola iring ya lesomete re moporesidente ga namela sefala ba tla ba raua le rena ke rena ba re re soleleng batheletsi ditiragalo tsa ka kua Soweto ka kua a re be mmogotlhe batheletsi le ka se tshole se sengwenyana le tlo itopela
0: ke nete tlhabira ba tla itopela le gona mo go thobela FM re ne le ditaba tse dintšhi mabapi le letsatsi la lekgono re gopola gore bašole a thobela FM bašomi ba thobela FM ba tswile ba ile ka kua gamphatlhele halala badudi ba gamphatlhele ke a tshepa gore gone jale lesomela mo nakong motho ore ere ge e re seripagare go tswa go e ria lesome ya be ke tswa ka gae ba tla bešetse ba fitlhile sa le ba tloga e sa le ka lejeke ke bile ke botsia tlhabirwa ke rena mara mbuti nagane gamphatlhele e lae mo kae wa ntsha gore ke no ke a botsisana ankere ke o fetanyana le bagomo le o namile o fitlhile kampaa ka mokgwa e leng gore ba tloga ba ikemišeditse ka gona shetse ba tswile gale ba tswile ba batseleng go ne le tournamente e botse dumelang lena batho ba go rata dipapadi ba go tshwana le nna tšatsi le lekgono le tlabe le ipsina o e leng gore ke ne le bonnete bo e leng gore ke kopane le ena a bolela gore eng ke a ya ke tseleng ke mmamoletša mmamoletša o tseleng gona gona ka mouwe ke ena o tla be a ditshwathwantšha ditshwathwantšha gona ka mouwe a re botsa gore na e ka bapapadi tša gona di sepela ka mokgwa mare se parole tone ipsina ka baka la gore moya wa mopatlelong a o tshwane le moya wa mo mmileng tlhabirwa moya wa mopatlelong ke moya o mobose o bona batho ba go thaba batho ba le lerato le gopole magageše gore moketeko o ke o mongwe ya meketeko ya rena ya go keteka mengwaga ya masometshelatshela ya setisi se sa thobela FM setisi se se botse setisi sa mmamoratwa re a tshepa gore le tswela pele ebile gape-gape le a ingwadišetša taba ya ntlo nomoro ya masometshelatshela mo e leng re rata go bona motho mang le mang e le motho ba sefoka o e leng gore o dira tje e leng gore ba molaetse gore a tloge a di dira dile le rena le se ka ba le shuta le ka tee
1: ye e le gore re thetha ka yone tsatsi la lekgono batheletse re lebeletse yona kgwedi ya baswa letsatsi le botlhokwa le la baswa la June 16 re ya botsiša na ka nnete baswa ba lekgono ba thwalega goba e no ba gore ba tsena dikolo tsa kwa godimo kwa di university di college di tswana di FET tsewe ena bile gwa se ba se tshwalege na ba ba tshwalega gona ge ile gore ga ba tshwalege bothata ke eng ba sa tshwalege tla letle le boleleng le rena nomoro ke 0600002452 0600002452 goba ba bang ba re awa baswa ba le kgono banele ba kgetha ba kgetha eupša ke ka fawe ba sa tshwalegego e tlang le boleleng le rena le lena batswadi ra le mema nomoro ke 0600002452
2: Tobel FM ga mmogo le Kingdoms Lodge go robela style di go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate Father's Day ka la morena la masome pedi June 2026 Kingdoms Lodge e tla go ipsine le rena ga re keteka le botate ebile re keteka matswalo a Tobel FM e tla go ipsine le sekhumbuzo mbata Miss Pro Man of the Match kuna di the host le ba bangwe ba bantsi manene wa gagwe mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz a tla ga shwa go tswa Kingdoms Lodge go robela style Connect testing le braai ke 550 fela. Ikwelete ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumedise ka gore Tobel FM tickets go pula. Ga e rekisetse go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. #TobelFM66.
3: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo Tobel FM.

0: كان أنيتا بيكر ينار نو موتيس قبل ما يصير كي ما سمي بدي شرفه لهم وقونا إرجال إريالي سوم رالي بقول نبات فلوق لخدش لوق دول تبلا FM جاشين لا لكون جاشين لا باسوا يوث داي منو أفريكا بورا دوملان دوملان باسوا بنغاية لسه يقوى بوسوا هو بالي يقوى بوجوا نعو يا غويلة هو بالي يقوى غولا بلغان نعو يا غولا Ring amen.
1: Hey. Okay. Ke lembo le sisengwe. Ba so ma matjetja. Ba feta mengwa bontsinyana.
0: Hey.
1: Bontsinyana bo feta mengwa ya bona. Ka tebellego o ba lebeletsa. Hape hape le nna ke le katrai. Ankora bona ke tsike fitile ka kwa. Ke tjule ka kwa ba seng. E tsha ga nke ne le ba tswaba ba bangwe. Ke la etsa o ka re ke thaka bona. Ha yo hey king o senyegile kae
0: o senyegile kae mara o nyana mala re tshe re go shebe sekudu jo go ena mbonge ninge ma Sarafina na le motjoletsi wa lena no le khajo girl pepper ka sebe o be ntuta me kwa ke re wena o tswa
1: o kwa ke re shem
0: o shumile le bo bra polo e ka o ntute re re tle re bona gore na ke rena ke yo tshaba gore ke tla ra le machine ya wala ha se gape Yeah. Tsara ga bitsene ga e wetsa kwa le kwa bona ke bitsa biology ke re biology tla. Hey, a potla sa kwa la pro.
1: Hey, ke kwa gore mo o ka re go swere bothata mo. Ke ga ke fela ke kwa le hama ke re yo na. Hai, mo di a bua.
0: Ga motho a re ke a bina fela a mo se re di mogamela, di re gamela mo. Mo le tsogonye. Mme ke tshwere tlo re le bana kwa lena Louis Van Ross yena re mo jere re buy me a rose re tlo re se ba gore go shane ke go shae monate. Dumelang lena batho ba bo papa, dumelang. Na le a tse ba re ka la masome pedi nne. Le kwela ke re thobela FM ya bitsa. Eh ari elo ipsina mara ka re ke tla ba malome tlhabira ga ke bolela ka tshi tlhabira
1: go ke ne ke ratela
0: ka le tsha tshilo baba abe le
1: re ke ne ke ratela ke ratela ka mihla ka mihla
0: eh a pere lo lo fitisha lo re ala ga ka
1: ntse ah wa go kwa ha re le fitisha eh ke ratela ka mihla ka mihla
0: ke tsela ke ba tshwa ba nna na ba sadi ba le gahlishitse ka mongai Kamonga ere a jwa re ba sadi ba thobela FM ba tlile ba sadi ba naga ye ba tlile ne re ipsinne wa go shisha wa go makatsa pele tla bona ka lena rena le tla re phala ga go itla kae ga o sa khone ge ka baka la hore ke le tjatsi la mojiro le re bitse re tata re le ba sadi re tla no tla re tlo luthusha le tjatsi le lena ke ba re shudule le rena se ka bala shutela ga tite tjatsi le le khone re tla gopola gore go ne le papadi papadi tsa mogopo le fase di a gatlampana magagesho Senegal le France ba tla be ba nkhishetsana magwafa go ba tla be ba ke tshana di putsu go ona ka kwa di papadi ntsha mogopo wa lefase yo le dula le rena rena le Frank Sechabe o tla be a re botsa gore na o di bona joang o di kole joang re go ka ka di hlopa tshe tshe pedi ska wa shoot la ga tshe
2: gare ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botshoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebeleletsana le morwalo wa di chelete tse o di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa chelete pele go di iritse 24 o ka shirletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: ke se dibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
4: moshato wa tsebone bo ithabisho
0: moshato wa tsebone bo ithabisho ga ba le mesese se re ke le semeseng ya fela go ya go iriela ya le so me re ya le boga di papare tsa mo go pala fase di a gatlampana magagesho na na di re kusha bose a re sa re re tsogile bo shego ra tloga re se re ka se dira ka baka la hore ke re nako tsa ona di wela le tlhabirwa di wela jwale o be magagesho re bone di papare tsa group G Iran le New Zealand di ra le pitle maleka tsatsing la le khono le ga le bosile le na le tsebe le botsile a re bona group H Saudi Arabia le Uruguay le tsona di draw ile ke 1-1 di le ka ntshije ke 1-1 di ra lokile jwale tsatsi la le khono le go mme papa di siona re le tile ka iri ya senyane
1: a re tsatsi la le khono ba theletse bushego ka iri ya senyane papa di magareng ga France le Senegal ya go Sadio Mane re amogela Frank Sechabe ke mogashi wa dipapadi le ena o ne le bogwari bja go sekaseka dipapadi nke re sekaseke dipapadi magareng ga France le Senegal Frank re wa amogela ra go tamisa
5: tsabira ka mesi ya sediba sa motlhopo wa thaba ke go tamisa le mashumpe
0: allo chapeng
1: re le bo re saka saka le dinaga tse tepedite
5: Then the magic of the region and the land with the whole of all the boys in Yame, Moe, it will worry. Papa Die, Europochavanchi, Papa Dia, Marawaki, Pedi, Le Pedi, Yamoropoas, Jonasera Pasca, Quanarina, Korea, Japan, Moe, in the worry, Yanamaraya, Senegal, Pap Tiop. Wida khona go nishan no mo motsong wa masume a mararo go ne te fatsa gore naga ya sene ka le batho ba papa di o kgatlhanong le naga ya tsora go me bo bo shogo ya lo khono parlogano ke ya maya gore naga ya sene ka tlhabirwa ba le bagana le naga ya tsora yewe e le gore ke bo mmamarata ke bo mmamarata go latela gore bana le dimalejana motho a ka tsela tsa re mahlatsi DJ Bischam o hlokola de gauta o hlokola di sibibere ka magare di diamond o lebeletse morale tsa sona le Michael Olise wa tsapa tsapa ya nemego o lebeletse Kylian Mbappe wa tsapa tsapa Real Madrid bona ile gore maga ya Senegal ba ya go itshepela kudu o le sona maga Sadio Mane o fetsa go bolla ka yena le sona maga Mendy jwale ka mosora dino gore batho ba gone go ba pholosha ga mmago le papekei gore batho ba gone go ba pholosha ga tlhano mo bana ba ba fora mo bo se go ja le go
1: Mendy ke a morata mane ke a morata o ile a shuma kudu kudu ka na go ile Afcon e Frank
5: ya o bona ga botse tsadiro o bona ga botse tsadiro ka lebaka la gore kana ka nako ya dipapadi tsa Afcon ke ba thupa mogopo wa Afcon ka nako ya go keletse kwa bageng ya Morocco yena mosora dino Mendy o ne te faditse gore o swara penalty ya Brahim Diaz ge a be a nyaka go nesha penalty ya Panenka are o raga jala ka le roti ya ba gore Mendy tshaba ka le tolo mo fase a gona go emelela ka lebelo a e tshwara ga bonolo gape e le seo e leng gore se dile gore Senegal ba boe papading ka go thupa papadi o ka nnete go lefela go bakeng kgwete tsa Aforika le ge e le gore ditaba tsa ka gare ga dikantoro di le tsa feleletsa di atlhola ka tlase ga melao ya CAF gore ae Senegal ga e sa le dingkgwete ba tsea papadi ele ka dinotse tharo go lefela ba e fa naga ya Morocco go ba dingkgwete jalo ka ge ebile lebaka legolo ebile gore Senegal baraloki ba Senegal ba ile ba tswa ka gare ga lephakelo e le ga ba be ba gwanta ba gwantela sephetho sa malalo bapadi ba hwetsa ke moya wa mahlhatlhi wa naga ya Senegal ba petiwa e le seo e leng gore ga jale se sale malekelekeng ge ba e le gore dingkgwete ke bomang bangwe ba re ke Senegal bangwe ba re ke Morocco gobane Senegal ba thupile mogopo ka gare ga lebala bona naga ya Morocco ba thupile mogopo ka gare ga kantoro
1: ba se kabe ba ngala mane ba tlogele mekgwa ya bona ya go ngala e tlo rejisa Frank ebile gape kore re lebeletse yona naga ya fora gore botsebotse ke manaba a kontinente ya Afrika ka baka la gore dinaga tse ntšhinyana di le di a thupša ke yona naga e ya forae ke bolela ka taba tsa bokoloniale Frank
5: wa rereša fabiro pele ga ge ke tla godima ga putšo ya gago ya bokolomale ba gareng ka dinaga tse ka bobedi ga tsona ke boela mola tabeng yela ya naga ya Senegal ka moraga gore ba die matlhabišadihlong ale FIFA e netefaditse gore e oketsa melao ya bona go netefatsa gore a go go ba le kgakamantšhiki ya go swana le ela ya matlhabišadihlong ya gore baraloki ba tswa ka gare ga lebala gore o mongwe le o mongwe e leng gore o tlo ipeleletsa ka sephetho sa molala bapadi ka go ngala o hwetsa kotlo ka go humana karata e khubiso ke boa godimo ga petišo ya gago o bolela gabotse ka lebaka la gore taba e ya bo kolemile e tloga e sa le gona mo kontinenteng ya Aforika le dinaga tsa Europa e fela go lebeledi wa kgwele ya maoto tlhabirwa le mashute ke gore o dutse motheong wa o opana le go kopantsha ditshaba ka ntshe go tsona ka gara ga lebala se ile gore ba ramiki ba shumisha ba shumisha mogawolo wa gore ba phatlalatswa gore ba ramiki ba naga ya fora go fa mohlala bana le mudu wa kontinente ya Afrika e le se ile gore se ba fa matla gore a gona se go ile gore naga ya fora e ka se dira gore e naga ya Senegal ka lebaka la gore ka lerapo le setlalo re a swana ke mo ile gore fora ba ramiki ba di-present tse masome a senyane ka moka ga bona bana le mudu wa go tswa mo kontinenteng ya Afrika le ge re tseba gore naga ya fora mo president wa bona ke yona ntate Emmanuel Macron.
1: Le no le gora thego ka moka itlabe e lebeletse Senegal go tswa kontinenteng ya Afrika papadi yo thoma ka iria senyane Frank o tla bo ira ga tshetsa yona papadi e ka bogwari bi bogolo o tla bo sepirisana le mang
5: go Yesu mafulaetsa ke bona la ka mmiro ka sebele Dr. Mapalle
1: age
5: bo bona nnete tla dira gore Afrika ka moka e tla be mo wetsa maga ya Senegal gore o
1: shitse me hapa mo fase. Re le boga Frank re le tete ka tetelo e kholo papadi ye ya Senegal le le naga ya fora. Re le boga na kwa ga go France. O Frank.
5: Le ne shitse me tsika sego.
1: Aga.
0: Aga.
1: Re le boga.
0: Re le boga. Se di we maga ge sha di wa se di weng re le tete iri ya senyane. O tsi bore mo re ga o sunyana kudu. Re ga o so. Mariga girla tseba gore le tja jile sepela ka pela ba wa nene ya betha ndwe le segale ari itukishe magagesho re ma Afrika ka moka ibile rata go bona continent ya Afrika engwe rina ga ja continent ya Afrika di thupa gape phenyo ya bona ke rena o bo ba bua
1: ntse ke nete phenyo ya bona ke rena
0: re tla re le boga ba ga shi batho ba le FM ba le gore ka nete ba re fegollela tsona ka bogwari bo botseneletse gore na wa tseba gore king le ge re le moditseleng a re ga ne le ka gae ruo sepela ra tseba batho ba le FM ne le rena ka metlhala ka metlha mo dilathekeng mo difatana geng tsharina re a le boga le a gwarinya ba ga shi ba dipapadi mo go thobela FM ka ba le mesese re ke re sume senyane fela mo ya go ke lo sume senyane e le sume tee go ya go iri ya le some re le rena score shooter Messi Phakela are young and beautiful.

0: ka nako pela seseni ere so ke se matata yo ke ra seseni ka nako a Messi Pakela, you are young and beautiful. Sisini.
1: Hey, Yabela.
0: Amen, Sisini.
1: Oh, no, Ramona.
0: Ramon.
1: Hey. You look like me. Lebasha on a youthful day.
2: No, that's
1: Sisini. Get it out of the
0: way. Yeah.
1: And, Present Timitumas, Mami Besu, le fa flore ka jeno ke le fa si le lo bolo, le fa si le lo more bacha, ba ne ba lo anga pa lo le la kitukelo tsa bona. Ba lo anga hore ba se ke ba rutwa ka puo ya se Afrika. Ntwa yo ba ile ba shola, empa ka jeno ba cha ba to ba ne di pepe tso tsendo hore. Ha di tsame le ba bacha ba 76. Bacha abana mishumo bo dikolo ba tsara na le makata bacha ba sebedisa di critical ke mathata a mang a le hore bacha ba na le yona empa re bona hore ho sheba mathata fela ha ho thusi motho re sheba living to say le hore bacha ba iketsetsa tsona hore ba be le bophelo bo bipere re ile dikolong tse le hore bacha ba kgona ho etsa bo engineering ke ba le sekolo ha ba feta dithuto tsa bona sekolo ba fihla university ha ba simolola go tsatsa participate re buisana hape le batho ba ile gore ba na le dikeletso go batla gore ba ka ntlafatsa maphelo a bona jwang Brethren le Thomas forever ba ka ba ke ba ratang ke le rata rating
0: le rata ke lona lewe go jwa le magage se go letlhola sesaba a re yeng gona re lebelele lenano lele ka lenano le botlhokwa e le ruri le lengwe re ka nete le tshwara merero e lengwe re kopana le yona nako le nako ke ditlhotlho tsa rena ntlha mongwe ge re theleditse ka matlhatsi re re humana tharollo go taba keo di re tshwenya go tsa mowele ka badudi magaso le gopoleng gore ka baka la dipapadi tsa mogopo wa lefase re sa tse go kwa Frank Sechabe a re botsa ditaba tse di botse gore ka nnete papadi tla sepetswa jwang o bona eng jwang jwa le gopolang gore mo go thobela FM ka baka la gore Papadi yo e tsena ka nako ya mananeo go tlaba le phetogo ya mananeo mo e leng re bona moso le bokamoso ka iri ya Senyane ba tlo tsena mo le Mahlakung ke kotara go ya go iriela ya seswai phetogo ya ona ya nako
2: moso le bokamoso iri ya seswai ya boshupa iri ya boshupa
0: wa ora re se ke tswere mo masona ere ke gawane le sona ke a silisa ke a silisa ka matla ke nga dile ke sona le friend
2: o ska ngala wa tswa re go ngalang go ngala le go kolodi le go kolodi re le ka re le
0: se SABC di sha matla ka ba ka tswa le FIFA ka ba ka la o ke nga dile
2: ha wa ska ngala ke o ska ngala ke go ne shi o ska ngala o ngala
0: na go ya ka mo ngwana bo mma ee iri 1945 ke na go mangwe ma bona
2: gore gore ka
0: le semetlano go ya
2: semetlano
0: go ya go iri ya seswai
2: go ya iri ya seswai ya ga mang kere wa di bona
0: go tse
2: ee are are
0: mana na wa tuto se ri paga re go tsa iri ya seswai Ke le fora ka mopelo ga
2: go tsoma. Ke go nora
0: peletsa e. Aba wena yo ba re ka hupa ke la peletsa. Ke la peletsa ke ba shole. Kondo. Ba ka sho thazan re tsheko sho shona e tsheko yena thazan yena re CEO yo si yi nomnikazi. Si nom
2: nikazi.
0: Si nom nikazi.

0: gere ruma ruma ka taba kgolo ya gore ba swa go tšwa megahlong ya go fapana yeo e sego ya mmušo le di universityng ba ya go tlhwa ba geregetše ka Soweto mesong yego ya go kgatha tema mo gwantong wa segopotso sa dikhuduego tša ngwaga wa 1976 ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya lesometee go thobela FM mošato mogolo.
1: Ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšeele tlhakore go thobela FM ka sethembiso maebela.
2: Thobela FM ke tika kgwedi ya matswalo le sekolo sa Ntu Mothapo ga a Mothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026 sekolo se ke tika mengwaga e 15 mola Thobela FM e ke tika mengwaga e 16 e le gona e tla boitshwele le o fentse mojapelo Happy Mokwatedi le Meneer Kgokong Mabusi Wetsi Gadie Tshetlhana Miss Pro le Bad Girl Teen Zone le State Your Mind di tla gaša thwi go tswa ga Mothapo mabung a bagaga ba ga Mothapo
1: hashtag Thobela FM
3: 66 Thobela FM 66

0: ke na reetsa Franklin yena re ever changing times re tsogarele bogale na batho ba ileng re dutse le rena ga ba le metso tso re ke le semese sa ifela go tswa go iri ye ya le some mara go nyana mona re tshere dikosha tshe di bosana ai reetsa Franklin are ever changing times e pule mpo follow yena re mama ri le ratja MJ Maotla yena re basadi mara shu dilala le rena se ba la shoota le ga tete re tla go pela gore e ri le ya re kgwedi ye ge e thoma kgwedi ya June ya ba ileng re ke kgwedi ya matswalo ya situ hisi sa gago sa mmamorato se segolo sa go feta je dingwe ka moka thobela FM re kete ka mengwa ga e masume tshela tshela mogwa wa rena ke gore go thoma ka lapele go fitla ka la masume tharo te ge be ke la masume tharo te go ba ke la masume tharo aga re kete ka kgwedi ka mphela re ya bathongi re ya bathomba e leng gore ke ba ratang le go thaga stiki se ba ratang e le ruri ke le ra re malobanyana mo ra sepela re ya ka mo botokwa ka kwale ka botokwa se re fela re le re tshwere kuku ya setšhaba go mmere sa re tshwere kuku ya setšhaba ya be e leng gore ge kereke e tswa batho ba phatlalela ba ya gae mara go a ba le ba bangwe ba bangwe gona bo mosamare ya kgaogelo ba re thobela FM ka nnete re ka se re rekete ka batho ba ja kheke fela o swantse go ba le nama ya kgomo le petruti le matsapane lenge le stampa le bogobe le rice la kwa re setse ke badilelo tse di kaka re tsabe re bolela le bona magage sho dula le rena o seke wa shoota le ga teng
1: re dula re poster recommenda le go arabišana eupša ke kgopolwa ga dina mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lutlišetšwa ke IEC
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: ke sedibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: Asisi Wainan, CNR, it all comes down to love. Ritwa re leboga ka nnete bo papa we, batho ba banna we, bo papa gothe gothe, gothe gothe, gothe gothe. Le dikwela ditaba ka moka gore gwa iwa gona ka kwa.
1: Robesta.
0: Probably. I arieng, arieng. Na ke rentile tsa basadi. Basadi ba re thegile maloba ka mo. Re kwele bo se o feta e bile le ngwao tlang ge ba ka re ba e direla gole gole. Ke a tshepa re sa tlo no thegela basadi ba bontshitse lerato le go thega studio se sa mamotsa sa thobela FM re le lena ntsha mogwa tsha mogwa tlhabira re nyako le bona
1: go ka ntshiwa mo a gone gore o se ka ntshiwa ka pere nna bana ge nka go botsa gore ba bang ba basadi ka mola gore ba ye ke bana ba re tshwara mo mma ya basading kengwe sa tlatse
0: ya gore o tshwareng namara go ta mphanya ga go famara na kana uri
1: pele nna re tlapalla ke eng go fihla mola re tshwarisha bo mma re tshwara mo mma o tla ya basadi nna re tlapalla ke eng
0: o re fihle le ga spanela ya wa le ga spanela tsabira ke na go re go ditaba ke morama ge ke sa foshi re kwa gore na e ka ba difetoga ge ditla kae ga biale

0: Hey, Dimza.
1: Hey, Angel.
0: When happened when you were little, you were a dying woman. What fell upon
1: you? Oh, yeah, but I'm so pale, man. Our nap is just a transitory
0: cry. Ah, scary as so. You know, get up our macala, or Angel or Gore, give my head a retropo, Mola Totama, and sign, let us stop.
1: Can you put your neck and find the hill to really be a man?
0: Kikalbakala Tavelever of a Cayonella, my love.
1: Emampile le rata ba ya maloba malome oh le bole la ka tsamaya okay
0: la ke re ga tlo tla re ka spitinyana wa ntshwara gore ke ya kae ga tlo la varsity ba lo ruta eng
1: ah o malome
0: ke ba lo ruta lo bala di gopolo mpana man
1: ya no mara ke le metse gore ne le na gape me gopolo e phela e le tla ka motlo ya lena ka bopadi ya
0: ke bula ka tabela gore no re re battle saki ma heavy ba bona re ka somoletsa ba pompane to ba skuku
1: mana me ile gore ne la tsepa gore ne mothakola ka felletsa investor
0: bona mona se ka ba wa wa ra man ke yona tsela e bona lo lo ya go mutiela ma heavy ya le go me rena ra shala re le clean a se tsela ro tsitsi green wa go
1: tswa nga se tsebe bya mona ile gore ne o tla le di footprint go bontsha gore ne zake e felletse kae
0: mpitishe mo pele o ile mo tshwantsetsa
1: ya ke bore tshile yena e bila wa yena e bila rene o rene a ka investa bo ma 8 meter la bo
0: kwa ya wa kwa bene no o dirile o tswa bolela le yena ka tsela e wa bona so ka mo ke le na ba thabile ke re
1: ya ne le happy da mane bile ke mo tshaela gore ne na le ile la investa la bona le ka mo mentora
0: ke la tsore ke ina ke lo nya ka majita ba ba ka taba o ba le yena ba gore ba ba mo fa maela a go investa bona bo re mo thama ya biela re a batuchi a go shisha ra sereno a ke rena re tamo tsa re re beila rena
1: but then still e ka no go ya back mo go rena ba re swara ba le re mo jare di tse
0: ka wa ra man ska wa re lo che ke ditseba man ska la ba la hore malume ya go kimpele ke jana
1: okay
0: e ke fosha le suka na go di mola bo e gold mpanaka ke sa se mpianta re
2: na ke gona ge sa ke ya lobile chalete ye ka la ba ka la le lemela ga go la go tsone go homola o a bolela man saki
3: Saki o tlo bula isa ke molomo wa go motelele sa ntse go ba re tshelete we e di ba spirisa ga ga ite yona ga re tshitse tse bisitse mathlakong ka moka petrola o tlo mo battle yona nza flogodi a be sa ntse ke tumshate
4: o do bolela nete saki o bula shite ke le lemile la le ditelele enke ska ba le lemile la petrola ba ka sebe sele ka tshelete tsa saki mathlakong ya tsefa ana senona matsela patwa ga mamabolo
5: se se ba bo yo gape phetola ke goa ele le mafia la gale banna kore ka nnete o jela saki tšhelete eng a e kgantlhang a tama pepekešale leme saki le yena o tla bola šake molomo wa gage o bolela kudu maare re nako la motlhoko ka re yena tšhelete a se ya gage a se a berekela ya mosadi ya gage o a mo ropileng yona le yena ba mo ropeng le weng ka re a se tšhelete ya gage nnete ba rereša ba re selo seo se humanang ka botsotsi se tlo fofa bonolo le le molepoga mang gaile ga molepo ga kgoši monepo
2: saki apele leme le a motshwenya bjale o boditše batho ba barong wa tseba ke gona ga e kgogoletše magalatlhogong ke gona ge phetola itšere tšhelete tela ka mo ka film one mohale ke le ga se gopora mo wa di block C sa ke uti wa ke melodi ya makaba o tla re ga re phaphara a go etsa chalote dolo lo mathakong ya ntse fela Hamilton motlhapi ga e ke ga kobe seno ba rwana sa ke ana se phiri u tlo ipile tsa manong Margaret Sekaolelo mashashane ga matlaka mpho Daphne Masenya re se se lebza wa e bona chalete ke morara anything is possible ge re tla mo cheleteng mpho tse Masenya ka mozombane mo kopane Mothupi Mahlaku a re tsaki o tshwenywa ke go tlhoka sephiri blaza o tlo mo batula masheleng ka moka saki le yena o na le lelemo tse ba tlo iplaisha ka Tumi le phetola lena gobane ke mampia gale Christadi ka Montana ga e phatlhamanoge ga sekukune saki o tla latlha o ba le molomo o motelele blaza o tlo itsea tšhelete ya gagwe o tla lla bjalo ka leseya Ruben Motlhaka gara mongwana number one bjale Tumi yena o nyaka tsela ya go ya kgolegong Davis Mathebe go tswa a talk mine malomanye section saki o na le leme le tla mmolaiša ka ditsotsi tša gale blaza Mahlakung rocks ka mošate Charles Fashie ka Thembisa gae ke gamolepo mankgaile saki o tla itshola lena ka baka la leleme la gagwe ke di bone ratlhagane mo maubane ga manscral gae ke pankopo Geneva Morura mamosadi a re se selebo saki o tlo itshola tlhe ka baka la leleme la gagwe mamadiga saki o na le leleme le letelele ana sephiri tabeng tša gagwe tlas moleko zabediela mapatše a kenya moja sa gago wa iphitlha mama dira sa ke una le lemele letelele ana se phirita bentja gawe class molekwa zwe diela mapatsa keng moja sa gawe wa iphitla sa ke ba tswantse a do khumola tlogele gore yena e tloba mokhumi wa mahlakung ana ne ya smathiri mana ka go jwa berg bana ga motla gomo sa ke wa dira ga tla felelwe ne Vivian Ramotla ka mo ga matlala phofu mushate eish H saki wa diraga tla petjolo tlo itse ya chelete wa fetja labo ne na re tlo no thoma go lla le saki H mahlakung rocks florara malepe solomon dale match town tabang sisilebza saki makhumetja o tlo shala a sina le ka sheleng ongwala la ka momuletse chiving hashtag mahlakung ra

0: haholo.
1: Thank you.
2: Re sa logotse ba bangwe ba badudi ba re Ibrahim o ba fepile ka talente ya gago ya mmino. O shumile gape le thwadi engwe ya mmino wa jazz yeo le yona e thobaletse go boroko bja bogolo Hugh Masekela. Victor Jose e ba go modudi wa ka Bloemfontein o re Ibrahim o be a shumisa mmino wa gagwe go lwantshana le mmušo wa peleng wa apartheid. Ge re ruma ruma ka tabakgolo ya gore a mangwe a maloko a palamente a baswa a re go boima go lwela gore ditaba tša go ama baswa di feleletše di le setlhoeng sa dipoledišano ka ge e se ba bantšhi kwa palamenteng. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iriapele go thobela FM. Moshato mogolo.

0: le hono re kitika le tjatjila baswa la le sumetsela June Ipsi neng baswa Tobele FM moshato wa tsebo le boithabisho Bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutege o tsebe tsa madireng le go gathatema e ri ya losumpedi go fhlaka e ri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mushupulogo go fitla la botlhano se fetoe ke ditaba tsa taba golo le Dr. Maloko Mashamaite mushupulogo go fitla la botlhano Iri alo sume bedu kufla ka iri apele. Mogo Tobele FM. Uruwa na kusepela ni mabaka. Uwa teka mshitu ote ili te udidire rao kamono na renglele fasi ngabu para. Sefitwe kile nana ulata bakulu ka Dr. Maloko Mashamaite.
1: Na mara yemele ita makake shukali wilo. Ibile rikiti maleo na retaraka musela ure skabaya rikimelela. Rali dimirisha musela runga luku kono wasikale la makake.
0: Mogo Tobele FM. Mshukuluko kufitla la mthano.
2: Kene re tsene re na mamagage ba ba gambyang ke na le o ratile ke kana ke khadi ya matebele a o tokwa mletane ba re mletane ya gore ke lete ya lete ba thoma madi a shele ke na a filo ma karabelo a o tele tlanana le magage shulumelana le nara le dumedisha ona le Dr. Maloko Mashamaite Shamaite abukone re amogele magage sho bunjibelana le thabile go lobe le khono tsamo bolela le pelo le di biala ba soba ha kanea ba rena nka la bolela ka dikulu go thaba kulube go se filo se mushumo ke melang ka moka ba ge shori nya ka go tsheba ka sere le boge ba o batle go pele ga rena ga tsho di tsamala sa tsho e kwa ka stoklo sa mabela a phela le ke stembiso mabela re mkwele re le boga mwana go shiri kwele ibile re le boga gulu khulumela gore ke dingwe re tadi kwa gape ka area pele go mmere le boge le Bradwin Munyamane le Thomas Masha le mkhari ile go mojolo tsa bona tsena go le boga le ba ba tshile go magage sho re na le tlhapa se students ile ka kwa ga mphatlele le kwele gore ana go kwa mphatlele bo sele ga bedi ga raro ba ile khomong a ke tlo ba batabe jo go bua o di ai ba ile khomong ga mphatlele sto pasana sa wa xa di papa di ba ka fao magage sho gore batho ba ipilele na tatin la le khone magage sho le sa tshele ke tshabela FM ya go tlaga sho la Afrika Borwa a xa ile motropong go le arna ya polokwane re tla pele na le lena magage sho fela ngeleng tsare le nyana ke re

0: Benja Gasho.
1: Hey, ke bua ya sepedi tang le tompa. Tompa.
0: Linyaga, re kitika mingwaga e masome tshela tshela. Hashtag Tobele FM 66.
2: Kubiala bagesho, irin lebagin, labiala obisala ka sopo, sena merito, pe isa ficha. Ruteni magagesho, batileji. Kutloka kangwa awaskiti makolo sinyane masumi shupa tsela go fitla le khono leno re bala mengwaga e masumi a matlhano e fitile go mo ba swa bana go yeo kuduba go tloga kwa so wetu ba ile go ba fetosa semo sa thuto le semo sa dipolitiki tsa naga ye le ge ka manyami bontsi bo ile bya bya ya la tlhagelwa ke maphelo magagesho di a teng tsa mapolisa a nako yeo ao a bego a laolwa ke mmuso wa kgethololo

0: le tjatji e be ile la lesometsela la go tshwanela le khono ge bontsi ba dikolo ka Soweto bo kgiregela mebileng e le ge ba gwantla kgatlhano le mokgwa wa thuto wa nakong yeo o o bego o dirišwa ebile ba llela gore ba seke ba rutwa dithuto tse dingwe ka leleme le seng la se gaga bo bona e le go leleme la se-Africans go tloga nakong yeo go fitlha le kgono le ke mengwaga ye 15 le ge e le gore bontsi bja bašwa ba sa itemogela ditlhotlho tse dintšhi tša go se šome go se tsene dikolo mola ba bangwe ba le ka fatshe ga kgatelelo ya dinotagi le diokobadi tša mekhutakhuta le ge letšatši le la lekgono le fetositše ditlwaedi tša go se lekalekane le fetositše ditlwaedi tša go ba le kgatelelo ka nageng nnete ke gore ditlhorišo tšeo ka moka tšona di tilego le letšatši le la lekgono di tlhotše gore naga ye e be le pušo ya demokrasi e le go mmušo wa batho ka batho wa go lebelela mohlhomongwe goba wa go se lebelele batho go ya ka mmala wa bona ke ka baka leo mmušo wa demokrasi o ile go wa goeletša gore letšatši le la lekgono la lesometsela kgweding ya June e be la bosetšhaba la bašwa kore National Youth Day age go bjalo magakešo re tswela pele na le lena tang le botseng gore tiragalo ye nngwe ya lekgono ye kgologologolo ya letšatši la lekgono e tshwaretse ka kwa Nazareth ka Johannesburg mo moporesidente Cyril Ramaphosa a tsogilego a bea dikgare le go gopola ba bangwe ba bašwa ba ileng ba tlhokofala ka letšatši la lesometshela kgweding ya June 1976 ba go etse bo Hector Pieces Peterson le ba bangwe The Democratic Alliance e re yona e tla tlhwa e ralala le bonkgetheng ba dimeyara ka Gauteng ka ka province ya Gauteng ba leka go boledišana le bašwa ge e le mokgatlho wa Economic Freedom Fighters le ona o kgethile go gopola letšatši le la lekgono ka kwa Union Buildings ka Pretoria mo ba tla bao ba tshwere rale ya mokgatlho wa bona wa go bolela le bašwa akeno province ya Limpopo ba tleje mushu wa province o ka kwa tikologo ya Tsaneng ka mopani magage shomo ile gore le ona tona go ya province o tatla a bolela le baswa ka tikologo yeo ri tukile ga ditaba tsa masetapelo tsa gore batho ba se swai ba tloka ke tsena go ya ke taxi ya mini bus e tlhana le fatana ga sa vene motseleng ya N4 ga o swile ngodwana ka Mpumalanga mesonya le kono mapodisa a sa nyakishisha seo se ka bago se tlhotse kotsi yeo go lokile yela gona re a tshela magage shola tshela ra tshela bjalo ke nyaka re tshelele ka kua ga mpatle ba re ke kgomo a ke tona go taka la manga la ka kwa dumela le ba tlo mpatle
1: dumela mashamaiti
0: arlo che a manetsi ya
1: go go ho nkwa ho na ina a go lukile ka sona se popego se o kopana le nna o tla go kwa ke fitsile
0: o vidile
1: ke ba boditse ka rena ke rata ga ithunya le role ba ka re nka bo le bona le a tupa mashamaite ba itswere go le ya maoto ba shimane ba inwisa sehetsa ba inwisa khoko
0: aha na maoro se bo
1: a ke le boga mothiletša thobela fm ke go tsamaiša le go lotšha go tšwa gona ka fa ga mphatlhele ka mo seleteng ke nnetse digare di a kgatlhampana dipapadi e le tše masome tharo pedi ditlhopha tše e leng gore di a kgatlhampana setšeng le la lekgono re lebeletše gore di tlabe di raloka ka moka tsona ka ge e leng gore go tlo ba go raloka ditlhopha tše seswai mo e leng gore dipapadi e tlo ba tše nne tše e leng gore di a raloka setše re rare feditše ka papadi ya mathomo gomme ga bjale ye e leng gore ya ralo padi e gare ya kgatlhampana se gale thomile bašamaite mo e leng gore setlhopha sela sa lesetsi rams se raloka le sa papa joe rams bele mo go nna mo kgausi le nna a ke na le bitso kwatša kgwebo go tswa gona ka fa gamphatlhele o boletse botse bašamaite gore ba re ke kgomong ebile tla ko botsa moraleko mo kaone mo papading o fiwa saka ya bopi ese ka re saka 12.5 ya bopi le nama ya kgogo dilo je le gore di etsabisha ka na tournament ye bile ke na le bitso mo go feel nna ke rafa go dimela bitso
2: a wa re gona bitso o a bolala mo ke tsijabala di gomeswana go tswa gona ka mogomong
1: ya wena o dirang ke kwile ba re ape wena o ragwebo potlana ka fa o dirang
2: e rena mo re tlisitse tsa go ja re tlisitse di amale
1: o ke lena ba re bang khisha botse mo ke a go ngadina madi a beshiwa
2: e re a beshabesha ka mo khigomong re re tan le re supporteng re gone go isha di amaleng maleng
1: pele nkompotse di kopane tsa mohuta o mo maphelong a rena o di lebeletse tsa tshilela le gono la baswa di botlhokwa go kakang
2: motheletse ka ga letseba gore mo ga mphahlele feme ya rena e kgologolo ke yona Department of Education ka ge e le dikolo di hira bana ba sekolo nka re di hira matitšhere ga re ne feme nngwe jale event tsa go tshwana le tse di re tlise tsa economic activity ye botse kudu gore re kgone go bona re beile borotho tafoleng
1: aowa re tloga re leboga ebile re a thaba ge e le gore ka nnete go botlhokwa lešašilela le kgone lona la baswa le botlhokwa bjang go maphelo a rena
2: letsatsi la baswa le botlhokwa kudu maphelong a rena gore go potsa ka yona event ya June 16 ye e leng gore ile ya lola ditokelo tsa yona polelo ya go ntšha Africans ka gare ga ga sekolo mo e leng gore leleme la sejatlhapi ke lona le ileng la ba le le formal le e leng gore le a šomiša ka gare ga
1: sekolo. Le mafelelo bitso o reng go badudi ka moka le metse mabapi mo re lebeletse tabeng ya go šomiša dipapadi gore re kgone go tlhabologa
2: badudi a re thekgeng yona kgomong re re ka se sebaka event tsa go tshwana le tse di tlo tšea bana ba e leng gore ba mebileng ba e leng gore ba kgausi le dithabene tša ba tliša kgausi go tlo bona ditlhopha tse dikaone tse e leng gore di tlabe di tloša bona go dikuba tse le tse dingwe
1: e tloga re leboga bitso ebile re lelakaletša batlhatse motho ka thobela FM ge e le gore o thiele ditše ga bjalo o sa ithukiša netefatša gore o atla ka baka la gore re gorogile ka moka thobela FM re ka pase re tlile ka moka re nyaka o netefatša gore dipapadi e ba tša maemo a
0: gomašamaite
1: re ke go leboge
0: wa ke nna mone tu tshe ke tshebela FM le go tla ga tshela Afrika Borwa tsa jile baso
3: mo go di nye ga re le bana ba soba o ba nyaka go meshumo ba soba o ba swere go dikgwebo ba soba o ba thola go ba swa ka bona re tlhompha ba swa ka moka e tsile nka go di ya baswa tshebela FM o shata what's up le bo itabisho
4: ba swa ke bo ka mo sobe ana ga ya rena tjolang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše dibotse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: Once you enter my house, it then becomes our house.
6: Ay, Thobela FM, house number 66. Ay, di shani lagur Thobela FM itle gacha ga genu. Ifitile. Say, ikaba sebaka sa gago. Hashtag, house number 66, ifitile. So, sani choko si dira gore gobe motho ba sefoka. Ke go ngwala molaetša o mo kopana. O hlalosa gore go reng Thobela FM se ntse go tloga sa gago go ba ka genu. Romela SMS ya go thoma ka lentšu le. Ntlo. Maina gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re swanetse go tloga shangwakong wa gago o ka ithopela 66,000 rand baišano ye e tswelela ka lebedi la di 30 June 2026 go na le mabaka le dipeelano kgadišano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Thobela FM 66
3: Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabišo.
7: Alala, monyetla shu, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjatji ka tjatji. Go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi, go app goba lekaleng. O setse o le customer ya Standard Bank, gona ya online, o emwadišetse Standard Bank Connect, go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga. Standard Bank Moabi, wa ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana, go na le dipeelano.
8: Re dula re posta, re commenta, le go arabišana. Eupša, dikgopolo ga di na mohola. Ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka yona etla ka di 20 le 21 June tsoga bona gala gomme o ingwadisetse go vota letsetsa 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo molaetsa wo o lotlisetswa ke IEC.
9: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Go bialo ba ge sho go bialo shibe ba thametso tsuke masumpedi tee go tswa go ira lo sumpedi ya le gona a nnete le thabile le tjatse ka kwa Nazareth ka Gauteng ba laeta se rumula sela ke torch ba laeta se rumula se tsogologolo sa go bontsha re molleto wa le khone ona mile o thagogile ka kwa na mito ka kwa wa tswa go opela ba swa ba laeta mathaga bona ka taba ya le tla le khone ka kwa na mito village ka mono province ya na Limpopo magaga shimo girileng tona go province premier Dr. Ramathuba o tla ba le fao ore a gone o bolela baswa ba province ya gabo o tshele ke thobela FM ya le go tlhakatswa la Africa mothele le tla go pola gore le dira le khono a yona ba le ja di fela ne ngwaga o mongwe lo mongwe ma Africa borwa a go pola morago 1976 mo go ile ngwa e ma ka maoto wa tseba ile ge baswa ba nako yeo ba lwela ditokelo tsa thuto ya bona le seriti sa gore batho baswa ba be le thuto ye ile go ya seriti ya go ba tshwanela ka moka gore thuto ya go tshwanela ya batho ka moka a tle le tikala tle o ba ithuti ba dikolo tsa Soweto ba ile ba gwanta ka khutso ba ganetsa go ba ganetsa le tlabo ya go gapeletsa go rutwa ka leleme la South Africans ke ge o nyaka go ithuta history ya tatshilela le khono ka yona e fela mogwanto o ga se bana ma wa amogelwa ga botse ke mantju go ba mothomo ke mmuso wa nako yeo ya tlhaolele go ba apartheid fa o ba ruta na ba bantsi ba ile go ba bolawa ka setlhogo ba thuntshwa ka dikolo tsa nnete go balwa le bo Hector Peterson le ba bangwe Hector Peterson nako yeo ba e na le mengwaga e lesomepedi fela le a opola re setshwantsho sa gago ke se bonwago ga ntšhintši sa nama sa emeletsa naga ya lefatshe ka bophara gore bana bonang Aforika Borwa rona batho ba bolayana ka seopomang ba mo thuntšhitse mo tlhogong ke moka ya ba e le gore ba morwala ba kitima ka yena tshwantsho seo se ile sa ba ditabeng kudu-kudu le gore magago shimengwaga ye 50 nnete morago ga tiragalo yeo butšhe e kgolokgologolo e sa ditsego e botsišwa e sa le megopolong ya batho ko gorena letšatši le la baswa le na le botlhokwa ge baswa ba le kgono ba sa dutse ba lebane le mathata a mantšhintši na a go balwa tlhokego ya mešomo wa tsea baswa ba rena ba na sele sela baswa ba rena ba tsene ka radiokobatši baswa ba rena ba tsene ka ramajala dilo ke di bjalo ka tšeo go ya ka Statistics South Africa kotlareng ya mathomo ya lenyaka leno goba ngwageng wano batho ba mengwaga ye magareng ga ye 15 le 34 e be e le dimilione tse 20 go bona bao dimilione tse 5 go isago tse tshela fela di be di šoma mola dimilione tse 4 fokolena šupa di be di tlhoka mešomo ba bangwe ebile le mmamontlha ba sa e tlhoka o tshelke thobela FM ya le go tlagatswa ke ge re leka go nnyakela a nyane histori ya letšatši le la lekgono go feta fa o magagešo ditaba tsa thuto godimo ga tse dingwe santse di tswela pele go ba tlhotlho e kgologologologolo e sa gopola gore lefapha la thuto ya godimo le NSFAS di dumetse gore go bile le mathata mantšintši a go šitiša ga ditefelo tša gore bana ba ba hwetse thušo ba barui baithuti ba hwetse thušo ya ditšhelete jana ja go tswa go SNSFAS tše lego tše dingwe tsona di ile tša diegišwa tše dingwe tsona boingwadišisa le batho ba beamekganya phateng se se dirile gore baithuti ba bangwe ba palelwe ke go tswela pele ka dithuto tša bona go na le ba bangwe bao ba rego ga gona lebaka la go keteka gore e ba lebelela letsatsi la lekgone ba re ae go no tshwana ga gona lebaka la go keteka re keteka eng ga botsebotse batho ba modimo re keteka eng keteka letsatsi la baswa ge bontsi ya baswa bantsi ba phela ka bodidi ka mokgwano ba tlhoka mešomo ba amega diokobatsing ba amega ditirelong tja bosenyi a bana dibaka tse dintšhi tja go ka fetsa mešomo ba re meketeko ye e ka no se rarolole selo eupia go na le ba bangwe bao ba dumelago gore letsatsi la baswa leno ga se fela la go bina motho mongwe o keteka ke letsatsi la go gopola setlhabelo sa baswa ba 1976 le go ipuitša gore na letsatsi le fitlheledi ditoro tša bonana baswa ba ipuitša gona letsatsi le fitlheledi gona ka ngwaga wa 1976 baswa ba be ba lwela tokelo ya go hwetsa thuto ka polelo ya bona thuto ya boleng le korele baswa ba bantši ba lwela go hwetsa mešomo go fitlhelela di-university go fitlhelela di-TVET colleges go hwetsa ditšhelete tša go ithuta ga mmogo le go phela maphelo a bona a seriti ke baswa ba lekgono putšo e kgolo ke gorena banna baswa ba ba lekgono ba swa tswela pele ka leeto lelela le tlhomilego ke baswa ba le ba 1976 ba ba ba lebetse na goba motlho mongwe ai bona e sale ba dilo latlhegela ke sepodisa tloga gape ba bangwe ba re baswa ba 1976 ka mokgwa ba ba lebogale ka gona ba lerile gore ba kgone go fetoša seemo sa sebopego sa dipolotiki tša naga e ge ke nyaka go le botsa batšheletši go tswetša pele taba ye re nyaka go boledišana le wena o ntse o re botse ka maikutlo a ga wena bjale ka moswa wa lekgono wena ka 1976 o le gona gore na letšatši la baswa le sa na le botlhokwa ge baswa ba lekgono ba dutse ba lebane le mathata ba lebaneng le ona na go balwa tlhokego ya mešomo o e bona bjang wena bjela ka moswa ya bobedi putše ke gorena ge o lebeletše mathata ao baswa ba lekgono ba kopanang nago go balwa tlhokego ya mešomo mašheleng a go ya dikolong a ka rarollwa bjang bageso o nagana gore mathata a ue a ka rarologa na mathata a na le kwang ke bolela ka ona ke o lebeletse mathata ao baswa ba lekgono ba kopanang le ona go balwa tlhokego ya mešomo mašheleng ao ya dikolong a ka rarollwa ge go ka dirwa eng le eng le eng o gopola eng motheletse ka mowanto wa 1976 ke a kgola bo le gona le wena o gopola eng o ka re botse gorena wena o gopola motheletse thobela FM ya lekgotlagatšho la aforika borwa ke nyaka go ketemela ka kua go tlhokola tsela ka kua bale banna ba re ge tona ya kgoro ya dipapadi bokgabo le setso a emelela ke ba botse tlhokwa le yankwa e ke legale letsatsi ya moya bana beso ka baka la le rena Caitlin McKenzie Shulem o emeletse re nna ka keno le nna pe ke na le ditabelo tjaka ka mo ke ko rena ore ka maa ke monke kamo go lokile e fela tlhokwa ge e ka ba le yankwa ke tsena re tla kwana na e re ke lefe moya le rile ge monna a emelela ke lefe moya ditlopeng ka mobueng ge lepalelwa le mpotse
10: re tswela pele goba lentšu la gago na o sa gopola mantšu a
11: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare somabele
12: šito o tswela pele na le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela momiki ema pele re rala
13: ke nna letswalela mothiba wa makoko tsheng ya mašiala gare wa rata go bone dibotshenyi
14: e bona kwa morago fano go ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba rokside
15: a re tlhokomele bele ka ga šhere boletse gore madumo meka poskara tsa go thobela FM go bala go bonolo FM private big X 1867 for quad 0700 and of our not 15297 0240 in a whole lot of facts away.
16: Hashtag Tobele FM 66
0: 66 years mengwage masometselatselatsela banna re leboga re leboga kudu Tshelete Thobela FM re ke nne ke topile batheletsi tla re ge McKenzie ke bona afete ya ba motho mongwe o tla ba ba emeletsa president ke na le kholofelo ya gore batlhoko ba tla ba ba dutse ga botsi bjale e ke rile ka mogolo re ile ra kwana ka gona ba gaiso ke bone gore ke se ka baka diaphosonyana le ennyane ya gore ke le fo moya o re ke bone lebakela bjale ke tsa motheletsi wa mathomo šomo moyeng re o amogela motheletsi dumela
16: Thobela Dr. Mashamaitele kae
0: re gona rra lena
16: re gona ke ragatla pitse ka mo moletsi ya le go dikhurukhutsa
0: ke o amogela ragatla
16: doctor wa tsira ke nya ka o tsia question ile ya mathomo ile ya hore na la bona nna o ya le ka nna ke moswa le nna marao ya le ka nna ke bona o ka rena ba swa tabela re tsa ishala marao ile ya 16 June ntle re lebeletseng kore ka tšatšhile mamotangkere ke holiday ke di 16 June bontšhi re dutse re nyaka go ya di-traveling bontšhi ba lebeletse go tata di-cooler box o iwe malwalene ga o na e nngwe e le gore ba ka tswa ba re ba ya bo le enwetse ba re tona go ya stadium o ka tseba kry-e bafa o tlile go kry-a ba bakanya baswa le ubapetse ka ra di-sportso ka ra di-traveling o abiniwa
0: e le gore nkombotse ragata ga botse bothata bja taba e keng
16: a ke tsebe gore e ka ba o dira etseng Dr. Mashamaitse but ke nagana gore batsha ba bjale a ba rutiwa ebile a ba botshiwa ke nagana gore le tabela ya gore a ntšhi ka nako ya di-16 June mmuso wa rena o tsantle o nne o dia dilo tsa go tshwana le di-event jana jeone o ditišele mo magae ba seka di diela ko metse ditoropong kwale bana ba mogae mo ba magae le bona ba kgone go tseba gore ka letšatši le la di-16 June a tlo o ile wa diragalang se soleso batho ba bantšhi a re tsere nnaba yo tseba e le 16 June o khutsiwa o tshwantse o ne o ala o winiwe
0: ao banna ke o kwele ragata ke o kwele monna ya gesa ke tse e tlabe o bolelelang ke tlo tshwenya ke taba ya gore banna gape dilo tse ragata a di bolelelang ke tsa nnete tse e le gore di a phela go fitlha lebakeng la bjale ga botsebotse ke ke bone tlhokwa e reng ke tego lena bafoetho ke bona o ka re bjala gona le lokile

0: ke yona melemino tsene e leng gore tlhono dula re gopola Dollar Brand ka yona ke ena Adolf Johannes Brand ya Abdullah Ibrahim metse ke tshela fela re ikela go irela ya boraro rena re tlo re moya wa gagwe o robale ka khutso wa ka motsweletsi le sudi la rano e o ga na motsweletsi wa o a shuga moruti le sudi arto ga sama
1: ke nyaka go kosha tatso ya khonyeke a re ya problems da a gre ba le se segolo ke go katlala papa e nna ke nyaka go kosha tatso a re ye
2: ga sekwe
1: o ka sekwe
2: ke tla le ke shumana motho
1: o tla bo shuma a ke go nweshe ke go kosha tatso ona le papano magareng ga go nwa le go kosha
2: tla be ke shuma mogashong
1: o tla bo sna nna problems da
2: tla be ke tlokometse ka mo gore tsa problems da but le
1: tshe pele ga botse le sa wa kwa sha sandile tla ba le gone ke tla nwesha sandile a ke monweshe ke mo kosha tatso ya khonye
2: ya re tla go botsa ka mo shupulo ye le bo ya rena
1: tsa problems da le di tla problems da tsa ka studio di fela ka studio se se leng gona a re eng ro ipsina le ba kingdom lo tshere ke ka bo papa gona ba lo bo papa ba ba ke ka matswalo go tshwana le thobela FM ba ke ka bo papa a re tsebo re le rekela dimphotjaeng tsa matswalo go ba tsa re le motho wa gago ile papa e bile le motho wa gago mo rekela le nya ka go rekelwang le na bielo ka bana gapele re le fa se baka sa gore le khotse le dinyaka
2: mpho e nngwe le nngwe ye le gore e tswane tshe tate a re mofeng yona
1: fela o papa a o papa ka motho wa
2: ke le gore tate ya ka tswa ile betse ka wena
1: a o papa ka motho wa ka
2: go no tsana le ka jetsi la bomma o khotse le gore re na re nyaka gore ke la bomma go rena le lena le a nyaka
1: o na re nya ke ke tsamo ga
2: go tsotsa go blessing molelo re bo blessing abana se ba ka o rekela mpo e go ka tsone
1: blessing santse a je chelete go papagwe a rekele mmagwe
2: eh
1: a ke tlo gapeletsa gore wena o nthekele a ke re nya ka go ibia ga motsorile se ka ra le rekela a be rena ba bang re tla ise ile motho tla ba gola ka mo ibile le tjatji la bo papa o tsebore mo rekela yetiwa re happy father's day or happy birthday
2: e ye we sa lokile
1: e se se go lokile go rekile
2: ke
1: basadi a re ska rekang dithai basadi a re ska rekang makousu banna ba kwele ka dithai le makousu nko munyekele watch ya nete o fe monna wa gago o fe ngwana wa gago a fe bo papago mo rekele dipeketsana gore ga otlela a ya moyang moshumong go ba dikopanong tsa go tlisa tshelete ka gae a ska fa hlwake le tjatji a be monneteng kuri wa bona se tsapsa sengkhisha bo se sela sa moswana noshi morekeletse tharo ga nya go dikopanya go lokile ke papa ge bana ba gago morekelo fe bana re splanglo fa papa go lena ya skare ga di tire monna sna kolo yo isha ke o khotse le hore o rekile di tire tse leng ra se tsa go tshwanela tsfatlana ga sa gago
2: dijo re jele
1: re tlogele go leisha dijong muruti ge le gore o nya ka go mofatshelete fa monna wa go thoma ka 10k go ya go di a ke re nna re nyaka 50k batsileji watsa ke bolela ka re ke la fitlhane go robletsa le ka re hei ntse ka matla ene ke ka ka re ke tshwara ke mogotlhwane wa tseba
2: fola
1: kopela obuche
2: beke ye a
1: kopela obuche rosi gore ka la fitlhane ke tlo tshwara ke mogotlhwane
2: beke ye a ona motho o tshwara ke
1: mogotlhwane ai bucha rosi ke
2: bolela ka mola o re nka kwa beke ya go fetsa hore ba di ra ha ona lwala
1: jole muruti ke ale roma ka tlhompe kgolo le thabolela go robletsa le ba re le thabola ngwana le tla le golla ke gopela le mpoletseng rosi re ke tla be ke tshwere ke mogotlhwane ka la botlhano le mpoletseng ntate mashila re tla be ke tshwere ke mogotlhwane ka la botlhano a gre gre ke lwala ke a khutsa tlhala re kopana gape go sase
2: se se u fodile
1: e fodile pele ke lwala ke ipsine go ba lwana muruti mtheletse ke ipsine go ba lwana a re shutelle mashilo mdlule ka ditsa tsela tsa ira bora re re tswa kondi e ba tla balatela ka dipapadi e le gona ge se tlhopa sa ntshirogele setsena tata
3: ke bele fem ke mo shato wa tsebo le boithabiso
4: Madumeja Justice Tsungu malume ya tsona Alfred Jack Rasibuta madula shokeng ke Rasibuta o we le ba bangwe ba bantsi magagashi ba wa karetsa ba o kirego ke batho ba o ba khurile go muriti o ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe gore o Jake le go di ka kwa ditabe mo matume malaji ka ditabe bo mmampie so le gamedi ka jazz e bona ke nka ga bo pedi ma thama khwibidu e bo molea Elias Ramaphala bo mmitse champura mo webo bo mothabi Moses Mphatela ke mothabi wa khomo tsa matsubana bo thabi a tsere matha se mampa patela mongwa ka pudise ba ka tshemole monna di kanapa e bo mogalebe Hudson Bodu mama bolo e bo mogalebe Matumi Jona Mangokwana bo France Mothetsa Sotosa maputa thama Mothetsa motala go tswa maune tswana la maka o nyane motho bo ntsho matebele motho bo khwadi machaba e ke bolela ka bo John Malapane bo Mangkopane ngwa kong ke Joseph bo se togolo sa bagata Harrison Stabo Mapalla bo gabo mabetwa bo Lawrence Mkhulu mokotane motho bo ba ka ba dimole batho bo Benjamin the good the good the maraga di bo makhuma Paul Rapetsa o bana bo mabio konke sengketse ba fana ba mushabile ke bolela ka bo Steve Galane bo class machine ke monta re yana motho we bo khonti Hookstein Molefe a o bana
3: #

re tshola pele ka tsa le tshila baswa me ga tlhwe mmalwa dipolitiki e swere meletlo go ralala le naga go keteka mengwa go ya masume tlhano le tshila baswa Build One South Africa Bosa Kabripana ita khutse Bosa Connect e ba go lekala la technology le o le tlhomelwe o kanepo ya go thusa baswa ba ba sena go meshumo ba go feta di million tshenne ka monareng ka dibaka tsa meshumo tlhatlho thego le kana le yo de banyago ya go khutse di tharolo tsa melang ye o shoga na go le botata ba tlhokego ya meshumo ka monareng go ya ka mogatlho Bosa Connect ya go abela beng re kgwebo sebaka sa go nyakana le bashumi le gore makala tlhatlho ya go khona go tlhatha batho ba ba nyaka go di baka tsa tlhabollo ya bogone mogatlho re mo Afrika borwa yo mongwe le yo mongwe a ka ingwadisa le go kgatha tema go Bosa Connect go sa lebelele gore o tswa mogatlhong ofe wa dipolotiki ntwa ya go shogana le dikoloto tsa baithuti thoma go tlhatloga.

0: Yeah. Coxa que amarre, será skate. Que coxa aí, bicho, skate. Mas mete a Analy Nova, essa é o S-Boy, Cisa, e DJ Anis Janisto.
1: Que não é drama,
0: mano. Que tigre, velho. Ok, vamos lá, vamos lá, no Rutavitinho. Vamos lá.
1: Ui, Rone. Babete, Rauschauzen. Ah, bona, molingona. Babete, que é o Rubela, o Fê Escumbuzo Metal.
0: Happy, happy, happy, happy, happy June 16, happy 2026. Yeah.
1: Rengebe is ka baswa ba 1976.
0: Go bile boima.
1: Oh, what's that king?
0: Go bile boima.
1: Oh, man.
0: Okay, serta go tsa go tsana gore maikutlo ke le somo di mala somo ka mo studio.
1: 10 over 10.
0: Puola no wa ga se to ba ka di porong tsa tsa ga.
1: Na re sa le basa.
0: Yeah. Okay. Ga itso eng kile ka ba moswa lena. Gora gore. Ka ntle le fao, a re tse swa ka se re abogele mang ge sena Constance Cody.
1: Tukelo. Go ka ithuta ka leleme le baka ba le kwešišang le gore di baka man ba kgone go di fitlhelela le ga go lebele sekhumbuso tona ka kwa kantorong ya moporesidente Khumbuzo Ntshavheni o re mmušo o tla tlhola dibaka tša tlhabollo ya ikonomi le kgolo e fela mmušo a o tlo tlhola mešomo le nkwele gabotse a kere le ge go lebjalo ba National Bureau of Economic Research ba re tlhokego ya mošomo ya baswa e seemong sa go šiša le go feta mengwageng yela ya mmušo wa tlhaolele
0: ke se re seba go legale-legale
1: sure
0: gore mmušo ga o tlhole mešomo mmušo o tlhola dibaka tše botse tša
1: mešomoo
0: tlhola seemo se se botse sa ikonomi gore mešomo e tlholege jaanong mmušo dirang ka ona mokgwanong
1: 50 years.
0: Diranga ona mkhwano ka bakala gore re lebelela ditsela tsa rena ga di khone go ka sepetsa.
1: No.
0: Di loje di tla dirang gore di jo di fitle ka pela. Makhura fitle ka pela di tshele tsa go fapana fapana. Dirang gore di poro tsa rena di shome gape. Gore di khone go hlola meshomo.
1: Yeah.
0: Dirang gore di phaka tsa rena di shome gape. Dirang bona a re direng gore di lokam ka tshebelo gore di be di shoma.
1: Di shume gape. Watsa ebile re sa le gona mo. Re keteka ka tlase ga gwegwee ke a tsopola. Reset at 50, our national commitment to the future for freedom lives in every generation. Ke tsopotse.
0: Go botsa selo seng se mo tlhoko poelano ne?
1: Yeah.
0: Baswa ba 1976. Ke ba dira seo ba se dirang.
1: Yeah.
0: Watsa re mmušo batswadi ba bona ba ba sa rate.
1: Yeah.
0: Batswadi ba bona ba be ba sa rate. Ba re le itira le bo sa inyova le. Eh ba ba ke bo sa inyova. Le bo sa inyova, le bo sa inyova le. Eh le nyaka go senya naga, le nyaka go ba ma komunisti.
1: Eish.
0: Le nyaka go ba ba tshosetse. Ke se bona re se boletse. Le hono ga ebe a re boneng seo ba ba swa ba 1976 ba se dirilego. Se phela ba sweng ba le hono.
1: Some belief. Sho.
0: Ra go pela.
2: O ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, get a spear di moletso go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditifetso tsa tlwaelo.
3: Re dula re posta, recommenda, le go arabishana. Eupša, di kgopolwa ga dina mogola. Ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060-88-0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
2: O ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, get a spear di moletso go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditifetso tsa tlwaelo.

0: Michael Jackson, Black or White Radio edit ya na go tsana yebo mitso ke maso bidine go tsa go iri ya bone ke a tsore batho ba bangwe ba meletlong ya go fapana fapana ke meletlo ya mushumo ye se pelela na go le June 16
1: yo ka
0: ya irulagantse ke mushumo mushumong fa wena o shuma ngona ba ibe no ba irulagantse ye nwe irulagantse ke batho fela tshedingwe ke mekgatlo ya dipolitician o tsa batho bana ba ka rega mekgatlo ya dipolitician dipolitician tshe beno radiki fitla a re di bone go TikTok ba bolela ba le ka magaeng a bona ba bitsana a re ba ga mokantse ba ka bitsa ba ga mashele ba bitsa le ba ga mamamang go atliwa go ba peiwa dijo go ba le beine go ba le hlogo politician gore nna e ka ba ba di professional tse di swa young professionals ka mona re ke tsela e feng ye kaone ye we no gore ba ka thusa mmuso go kaona fa tsa economy.
1: Wow.
0: Kimka ya ba ya ya kimka ya ba ba bo le di tsana go abolela go nwa di beine o tsebe nna kwengwe tse di matsa di gopolo tse kaone di elela ge batho ba ntse ba le gare ba ba iketlile ha o nya ke mo o tsebang gore e mo bona o ka re tshe pole di tsana
1: ya ya ya
0: ya no ge ba o biditse ka yona mogwano kae kae
1: ka
0: ba le moletlong go ba enging go ba le wena o tshepise re o tlatla fela o sa bolela gore o tla le motho o mongwe ke moka wa fitlha o tsamaya le motho o mongwe wena motho o mmeditseng a tla na le motho o mongwe wa molemosa ka tebe gore ga botse mona re biditse wena o a ketse o romisa kae goba re no gomolaa e gomolela
1: ba setse ba fitlhile ka moka
0: manyalong diparty le ka se a re tlogele motlhala o ko filen o motlhala a o nyake ditshele a se motlhala a ba nyake ditshele batho ba fela ya re a bitsana motlhomong re rulaganya leeto go iwa Durban re a go ipsina ya tšatši le re sepelago wena ga o bolele selo ebile ga o bontšhe sengwe sa o bontšha gore tlile o tla le motho yo mongwe ka letšatši le ya go sepela mola ka moka re tse ba re feletse re le 4 o ba re le 6 wena o tla le motho wa bosupa
1: ka senye ikho
0: ya go ba re le bašupa o tla le motho wa boseswae
1: man nka se mmotse le semetsing no a kere o setse a tlile le ena sekhombusa o na mo a tla yang ke tla no a re tsamayeng a reye
0: wa nako engwe motho wa botsa gore tlo go etela le a rulaganya no ke tlo go etela di 10 days tša
1: nengnengnengba
0: le wena ya le a bolela nako le nako mo WhatsApp-ong ee mogotsa ape nako ele ya fitlha ya batamela tšomi go shetse matšetša mahlano ebile ko go reketse le mphonyana ke nyaka o fa yona engeng le a bolela a gona le sešupo sa go bontšha gore yo o bolela go le ena o tla le motho yo mongwe tšatši le ya fitlha go ya go etela banong wena o tseba e tla nnoši palakata o fitlha le motho yo mongwe
1: mara choose one senyetso wa bona yo
0: ja ya ke dilo tše dintši tša go direga tše bele gore batho ba tla le di plus one tše ba sa di begago gore ba tla le tsona a re boleleng ka sona selo seo na go diriwa eng mo e bene gore motho o tlile le motho yo a sa mmegago
1: ra
0: olela ka yona ka o kala gore tlo imelega 10 days yo matšatša o re some ka moka o tlo imelega
1: ene nna be ke bea ka ntšhitse wena ke tseba gore go tla wena o nnoši betse o tla le
0: nna ke tseba wena o le best friend yako le mogwera wa ka wa potego wena o tlile le mogwera wa gago wa potego o nna ke sa mo tsebeng
1: wa bona bjae
0: okay a re boleleng ka yona man okay le re leletše nomoro ya rena ya mogala ke 086 000 2452 086 000 2452 ka ntle le fa o rata go thelela go DM ya rena
1: yes on belief thelelang go at skombozong battle at poelano setwaba ka ntle le fa re šhaleng morago gape go Facebook ya at Thobela FM ya ka X gape le Instagram
0: we can dance
1: oh yes we can.

0: radio ya no lo fatswa go ntshirugele ke kosha DJ Maphorisa ana le 2P le kapsa the small abantwana ba ko baba ke le some nne metso tsogo iri ya bone go lena le le la gago la mamrato la mchupu la ya le fisha o feta le mapaku a re kisha go ke mama mapaku
1: Yeah.
0: Ke na gore re tshe di khatsho tsa go challenge re go petse re romela khatsho ya gago ya lentse. O re botse re ka CMO se le ke le shumane shumane joang le yona mo e benore. Go iwa sengwe kae kae kae kae.
1: Mo
0: tshu. A sang ka go botsa ha bolela selo o tlile le plus 1. Plus 1 e we kana e kana ska ba mo gore wa gago. E kana ba mogajagwe, motho a tla le mogajagwe. Motho a tla le motswalagwe. Motho a tla ngwana gagwe
1: mogodi no man
0: kantle le go le se botsa gore batse ba keng ke tlotla no no palakata ka letsatsi la go dira sona
1: semo surprise
0: ya e bile a re surprise no no la tadi beke floyd a o makala floyd
1: o ala
0: e a ke tse gore ke ma a la tadi beke
1: o re bona floyd a dzupulla le yena a dumelang
0: yeah
1: a re tsamaye e
0: gale ke fela pelo
1: ah what's that king ar go di khatisa tsa bona tsa mantsi ba rubetse
0: okay
2: awa es kumbuza ke tseba nthewe ne ri ya Durban actually re patile chicken company and then re amore le ka nomoro re leng somebody a no tla le a girlfriend
1: wow
2: so we've been so disappointed ra so re reng ena re fitla kwa aba busy hey rabats a ke ska tsela ka matla mari le aba surprise ever this the more we really gonna yeah that's what happened
1: oh no
0: ba gore ba re fileleng le a girlfriend
1: yeah ba surprise
0: eh ata le show ma ke release mabel radingwana
1: ra le mo go go show
3: le madam speaker se sikhuni le sikhumbozo mpatha eh ono bulela nete mogwerame weraka asimweraka na ke nyakile mo era ka tle mo era ka ke bile ke tabe ke na le budget for yena re mo tla mo na tabe ke se re nna go khethara yena so a tle lo mo uta bona plan ka mo ka rena ka se nga se nga se mogone
1: ke
3: be ke se na le budget ha go bula nete botlhomo ya grebe bona le bo ri le ngona ke se na le budget ha mo era wa mo era ka as mo era ka alen ba go tsakile ka mo ka tlo tsholo section ga mo je ka mo tsholo ka mshat
1: that's right alen
0: okay re tlo re take fa gerbua re tlo jamegala a di ka ka di khatsho tsa lentse tse le rometse go tsona rata go kwa wena go bolela ka wa gago wa go ja bogobe gore na e ka ba semo sam huto o se shuma shuma joang kamra o ga se
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Physical railway finishes cutting to a kai chain. Equality Nocturna Heritage Queen Base set. Fela ka 5999. Ubo khete mpo mahala. Uka kholetsa le paela umbalo. Kuba comfort set. Kuba mprefacha bedroom ya gago. Ka matsela 2 piece bedroom suit. Fela ka 6999. Ubo khwetsa matsela chest of drawer mahala. Garna mashokojo. Garna choko tsa gathuko. Ore fani khwetsa masumo pedi nne. Etela le bengela la gauso le wena le gore.
6: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
7: Se toe ke merero ya baswa mogweding ya baswa. O manana o ka moka a thobele fela. Re pala le sa le ka moso. Kgwedi ya baswa. Thobele fela. Shato wa tsebo le ditabe shoshu.
0: Re fonele re botse ka letsatsi leo mo e beno re o ile a re a le makatsa. Le be le sa tsebe gore o tla le motho. Ya ba o tla le motho. Go di thulaganyo tsa lena tse le di dirile go le yena le tseba e le yena tla ba go karolo ya tsona yena ya ba o tla le motho gantsi seo se feletsa se senya hlegere se senye mo batho ba yang gona ba ka boipsino ba bona o pelona kwengwe human listener energy watsa mata a batho ba bang human na le mata a bona
1: ba ba no
0: ba o ba yena o ho itla le motho mbe no santse re ke style gape ke stelele lo la
1: monna mo stelo mo ka ha ha ha ha ha 086-000-2452 rinya ko kwa go tswa go wena na o itemogetseng
0: dumela
1: tobe
8: aga
1: are
8: go bona rale
0: tobe
1: romonat
8: ke tlumankeng ka ke akwala
1: ga botse fela
0: re dumageng ka bo ka re
8: tsa e ga re ka mokgo go no nya ke ga gore ke ditlengwe le go re nya ka o itsena mo botlhong ka ntle ga itse thoma e tlhaga o tle mo botlhong e ba le go tsena gore o ne tse dingwe di ka tlhaga so go a di eme ka o le ka mogolo ga e le nna ke moka o tsana ga e be e le kopane ya ba babedi ke moka ta le plus 1 yela ke me a fase re thala le nna no la di re tswa go yela go re thoma e ngwe ntsa hey vai ka tla a ba le jaji re tla e bona ka morago ye ya feila
0: ya
8: yela re be go panika yona thoma ye long o re ka tla ba re ba re le ba ba raro ke e be le gore o mo mise tsa mara wa go tsatsa pele
0: okay e kwa getse
1: wow
8: ke a le go
0: o mo mise tsa mara wa go tsatsa pele wa tla ye ga ntse e shuma ga botse kae go ya ka mokgwe ke mokgwa ka bona mo e be no re le kilo re ri shana wena le motho o rena le polelo nyana e tshewa nya ka go le go bolela ka ke nngwe dilo di ama dilo tsa go swana le marobalo dilo tsa go swana le senamelwa go fitla fao dilo tsa go swana le dijo go ra dilo tse dintsi tse di amegago go ditukisho tseo di tlabe go di ama wena le bona batho motho a tlile go le yo mongwe gape a re tse yo mongwe gape ra go amogela
1: go ntshwa Floyd wa shala namela fla majini na ga towa
9: cool madam speaker
1: tobe
0: tobe
9: le kai
0: a wa ba na le kai
9: a re gona ke Joseph fanana mo Thembisa
0: okay sure
1: Joseph
9: a wa school na ke ka ba ke kwane le yena gore a tle a le iwane yena ge a thoma a etla le motho di notse ha di ga saba gona di ka nwa go wa ka le yena
0: oh okay
9: e di jo tsa ha yena o thona tsho re a notla le ska tsini e sa u ja ke yena ke la tsa ha ke la ri be a ka ntshikeng di ka ja ke tshomi ya ha ya ke rena o tiere tshomi ya ha ya e ya pele a tla le yona kana go e seng right
0: Okay.
9: No, ya no tai kutu, ya nampa ya eta duleli johalo.
0: Ene,
9: ola, otatia diyo te hae adiloke la mpenya ha.
0: Ya.
1: No, rea ugo Joseph, ya.
0: Ikwa reche wutu cho.
1: Muna tupe.
0: No, dumele, faole ngona.
9: Ya lebo.
0: Thank you. Okay. Ramuelo mafelena. Yekin churugele, ka labo...
1: Betty. Yebo, yes. Ramugela, hello.
10: Tena na lesu.
0: Tobela.
1: Tobela.
10: Eh re basadiwa le some re ya maetso.
0: Ya.
10: Eh tsatlaletso. O re tala le boyfriend.
0: Mam thombeni o tla le boyfriend.
10: Ah, mo budget.
0: Ya.
10: Eh. Oh ja. Ah, yo. Re pa mujikish. A kira hawa ene re perile tshu.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
10: Eh, kwa re ya ngwana re patetse. So yena o tla le boyfriend so rena re tlo mo misha or yena wa sala.
1: Good.
10: Ya, ka tsama le boyfriend ya ga.
1: Yeah.
0: Ah, wa ka tsama le boyfriend ya ga.
10: Ah, wa ka tsama ne, na kire ke na tsenen.
0: Le tsama na le tshele le ya maeto le yena wa. Fela re e kwa ngetse.
10: O ka sala ke re a mo patelela. Yena o tla le yena ene rena re therile. O ra yena boyfriend ya eta sala nna re tsaba yena ta sala nna re tsaba boyfriend.
0: Le na le se tlo go.
1: What's okay?
0: Okay, thank you. Bye bye.
10: Ke lebo ke Jeanette Michelle ka mo
0: fa. Okay, Jeanette. Yeah. Ye ko sha ke jamanga ese squad camp but king and queens. Re sa ile tshola pele go ralokela di khatsho tseo challenge. Harikaka. Ge bonya go di romela ska chaba go tella go DM ya rena. Facebook ke skumuzombata le poelano setwa.
1: What's
0: it? Yeah.

0: Lord in Rome featuring Messi Bella le Katlego Sex bari mhlaba wa giti not yet uhuru dinaga tsa Africa kamoka adiri dire motlotlo ho dipapadi tsa mohope wa lefase ka USA Canada Mexico. Larga swane lo ba bang ba re hey nar favor Mexico ge ba pala leng eng hey bona nar tsho ba Africa ma Africa net
1: yes
0: e bile ga sang ka ra tshoga ge re bona dipapadi tsa mogope di direga bona le nako mo bene hore Africa boro ile a tswa go ba e be se yo okay re tshetse re favoring ba Ghana ba Ghana
1: ba Ghana ba Ghana
0: a go pula ba Ghana
1: ba Ghana ba Ghana ba Ghana
0: ba Ghana ba Ghana ke Ghana ma Afrika bora ba bile ba ina ba bitsa ba Ghana ba Ghana.
1: Okay.
0: Yeah. Bona rena go mo rikileng ra rata Nigeria kudu. Ge ba loka re tseba le ba re raluki wa gona re ba yeme re ba yeme tekeng gore ba thupe. Ye ya hore ga re kwane le ba tswantle rena le letshogo go ba le hloyo la ba tswantle ke di tshea ba di. Ja go tlhoka moko. Ba o tseba ba tseba.
1: That's right.
0: Yeah. And Lilena ba ile le go gae. Ele fihla kwa la fihla le hlotsa le re ba le go ba dise. Bona bona lo tsa ba ile ba hlotsa ne. Ga ba tsena ba fihla mo ba tswang gona. O re ka mo Africa bora ba ba mmetha. O wa hlotsa. Re kotla. Tlatsa. Ke re mona. Na 13 years ka mo ka mo re le some tsa ro dula ka
1: fa. Come on.
0: Eh?
1: Ah.
0: La mo fela lo go bona ba go betha mo hlotsa ke mo ka o ya gae. Ke no ra fela ka mo go ebe nore. Ya well. Ke na kwa re kwa rona ka ba Cherry Papadi le Concerts Kone Machipa DM Juan Kone.
2: Di Papadi ka Kone Machipa. Di kwete fa di safisha.
3: Ke lebo ga Lionel Messi o ya go raloka papadi ya bo magolo a mabedi gatlhano le Algeria. Fa Diamonde ke moraluki wa setlhopha sa Ivory Coast o a thabisitsweng ko go nwesa no ya phenyo gatlhano le Ecuador. Fullback mo setlhopheng sa Stormers o biditswe mo setlhopheng sa Aforika Borwa sa di Springbok gore a tla raloke gatlhano le Barbarians. O seke wa tlhola ke ditaba tse ka seripagare go tswa o iri ya bone.
2: Dipapadi ka Kgone Machipa, Thobela FM, mošata wa tsebone boithabišo.
4: Re tswele pele go ba lentšu la gago. Nao sa gopola mantšu a
5: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare sobabele
6: šhito o tswela pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela momiki ema pele re rala
7: ke nna letswalela mothuba wa makoko tshenya mašiala gare wa rata go bone dibotshen
8: e bona kwa morago fano o ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba re oxide
9: a tlhokomele bele ka gešhe re boletse gore mantšu meka poskarata go thobela FM go bala go bonolo FM private bag x 1867 for kwane 0700 ano go wa not 152970240 ele go la tla fax we
10: Madam Speaker, le skumbuzo mbatha thobela ka di 16 re khuditse re bolela le na robetse ka jeno re le modimampet ena taba ile bolanga yona ke engwe ya dithoba boroko nna bile ke fa bantshi kudu le ela ya ona gore motho a re ke tlo etela o itukise di gore motho o tlo etela ano tshwella tshwere bana re rata bana mara o na le nako engwe e o etela bana tshwenye gore o ne o bolela gore ke tlo etela bile ke tla

0: Madam Speaker, school, kundi wa lo briga vao. Haona wadira jona jeo. Yadi re, kuhubile jaga thogo, kuhubu chat sejo kwa wari. Muto udile le na ugaramia kani chan. Uswana lele gile kadiro mwa pawara ba kwa wari. Mkuzi waga ugas mkuzi yaka. So waga ume. Utata ubi yaka nya, chaga, chale na lilitu na ara mya ka nyeja mo e go mare ro ile mo debere ya go bona nga go me e bona lo a e wiman tango
1: sani le facile le botu le miedi ga mo le muwa
2: ga re be ye go tsi ya go ikhantsha go 89.5

Ke tsoka ka ka ntle le tsekele bo wa ke le bo le go. Lo fila bo ithabisho. Re na re ja joy, re na re ja banate. Ka mo sa tsebelwe ithabisho. Gomme ra tswela pele go ba mo shato wa dialemoya.

0: la kwe shepwela ne. Nabantu ana ba room.
1: Abantu ana ma Uber.
0: Yeah, okay.
1: Bye tata. Bayenzani bayifaka makheleni bayithatha
0: lo nabe nali mino nyana wayona ne
1: eh ne uyifake
0: bayifaka makheleni bayithatha gege gege gege re okay ro go putsa tsheni go tsheni go setse ebe lore dile tsa galagatsa sia le moyeng sa gago yeah
1: ba swa ba Afrika borwa man ba dia tsona man
0: tsho be ke na kwe
1: ke na kwela re nora hashtag ande go bona o re sime.
0: Okay, wow. Lebelela, ho na le moisa yo mongwe ne.
1: Mhm.
0: Mothako ke asimo Afrika bo.
1: Okay.
0: Re tla le fa handle ya gagwe go TikTok.
1: Okay.
0: O a bolela.
1: Mhm.
0: Mothako ore lebelelang lena ma Afrika borwa. Lebelelang dilo tse ma ba tswa di chaba tshedingwe ba di bolela go ka lena ge ba le di nageng tshedingwe ba tswa di chaba tshedingwe tsaka mono Afrika
1: yeah
0: gore ba reng ge ba le di nageng tshedingwe ba le senya maina what's up poelano mutsako o laichang o laicha gatisho ke video
1: okay
0: di gatisho e seng yete di gatisho ya mathomo ke moisa yo e beno re o swerwe abe a adira sela arkeli a ile go tswarela sona le miso wa go nabe no wa go
1: pelo
0: PDD
1: ya
0: go sepetsa ba ba setsana ka nepo ya gore ba yo dira tsa thobalano pele
1: ah no
0: ka le lemela smileng ba re ke pimp jalo gona fao Mutako ona ngeng o ka Japan.
1: Mhm.
0: O a bolela re no ke na ke sepidisha ba nenyana ba motsorotjwa kae. Ke di tourists ditlile ba re okay itlang ba reng ya rena ge ba lenya ka tsa thobalano le ka dihwetsa lenya ka enyenyenye le ka ipsina fa. Nna ke nna motho o ebene re ke tla le supply ke tla le fa. Ya ke tla le fa batho ba o le ba nya kang gore le gone go ipsina go be bose.
1: Mhm.
0: Ba no gona le mo ba mmutsisang gore o tjwa kae. Ke batho ba bolela go le bona di tourists jeo ga araba ore o tswa le Afrika borwa ka mantswe tse ke ya go botsa ke ya tseba mo Afrika borwa gore ga ya bolela re kwagala bjang segalo sa gage le ga tega se segalo sa Afrika borwa ke ka fa o miso o le yena a re bontshang gore e kwang gore batho ba dinaga tse dingwe o kwagala go tswana le yena fela se ke se ratago ka yena monno ke gore go ka mo lebeledišiša ka moka tse a di bolelago o bolela ka tsela ye e leng gore Afrika borwa a gona xenophobia o bolela ka tsela ya tseba go Afrika borwa ka wa re emelela pero ye nngwe ya bobedi ke ba tswantle le bona ge ba dira dilo tsa phaku tsa go tswa tseleng ge ba botsiša gore ba tswa kae
1: ba šomiša leina la rena
0: motho yo o ba mo swere airport a swere visa ya bofora ya go tswa nageng ya Afrika borwa nagana gore seo se re beya kae
1: bona
0: bano visa ya rena sa le nngwe tse kaone kaone fela ka baka la le di-passport tsa rena ke tse dingwe tse kaone kaone fela ka baka la gore di šomišwa ke batho ba nageng ye itšego ba e šomiša gampe e re beya kotsing ba tumile ka sona seo e re beya kotsing
1: o bone ba sa šomiše naga ya
0: gaba sentše ya nageng yaga di sa amogelwa go o swere passporto ya yona o tsamaya go diteko tse dingwe tse di tseneletsego go phala go o swere tša naga tša ka ntle
1: kaone ba šomiše Afrika borwa
0: gona banong ye e le go bonolo go e šomiša ke ya Afrika borwa le gona se sengwe se botlhoko poelano wa tseba keng kore rena ma Afrika borwa re bapetse karolo ye kgolo go kgonthišišeng gore dilo tse di sepela gabotse go batho bao ba re senyago leina yano re tlile go kgwetlha batho ba babedi re tlile go kgwetlha bao ba šomago ba ba filego maikarabelo a go dira dilo gore di sepela ka lenaneo le bona ba di sepetša gampe e le go ma Afrika borwa gobane dilo tse ba di kgwetša ka ma Afrika borwa ke mokaga re fetsa go kgwetlha bona re ba kgwetlha sa mmale teng re ba otla ka sefepi sa mmale teng
1: one time
0: le bona ba ba re senyago maina ba re bona ba tswa ka Afrika borwa ntse re tseba gore ga ba tswa ka Afrika borwa
1: ke nako are rape equipment.

0: Ene o nyaka o bigiwa shandeshi shande mama na le hit boss ba re ga mapula re tlo kwa gore na e ka ba tsa dipapadi di emejwa fela ya mafelelo ye kholo re tla ba gatshwa lentjwa mafelelo ya rena
1: yebo yes are go
2: Kumbuzo le poelana dumela a o no mgomisha ka pelo tshe o le ga ile go ra go bonolo o hlokonyana mara batho ba mkhutu mso ba go tsegambe ba go invite mo ba sanya ke re ba tla le ba go tse ba bona na ile ntiragalela mara di rile phantsi kwa timela di phone mo go tla latlhaga dilo je dintshikulu motho a gona o jere tsa mahala nna nna tsa mahala a pasela ka go tswa di phone ba le no mogomisha gore di tola rena e bele le ka gona mahlatsi kwa ga motla ga e di sole mo shang
0: re timela dilo je dintshikulu
1: yeah
0: kuri
3: di papa di ka khone majiba di khwetse fa di safisha
4: e ke lebo ga mothusa mthatlhi wa stopa sa di Springbok Dean Davids o re batheki ba kgwele ya maoto ba no emisa ka o no tlhatsela mohlahli Hugo Bruce ba sa fetse ba mofe sebaka sa gore a gone go shuma ga botse dipapading tse pedi tsa mafelelo mothatlhi wa stopa sa Free State e le go matha moswatlhe Sam o tloa a lebogisa ka mogo stopa sa gabo se shumeng ga botse go ka thopa liki ya Telkom pele ke nya gore ke fofele ka kwa Maijani ke nako ya o sakeke sitisto
5: ke le boga mkhonza ibile o fitla mo nna ga botse ngwana a ke sa senyana ko iri ke kwa staging ke kwele gore na go diragala eng
6: re nthobela FM mushate ra le boga oh ya oh oh oh ei na go diega all right ya tsiba ora go ntwe kgolo ya le fella mpelo ga itse bo ja kukwe ya mpopota okay na bile rine o di a di lobonolo akere ka gore bolo ke na

0: ke no ba le se ba parisa go la motho ba switcha gore ke tsikitsiki yo. Yeah.
1: Ke mangwe.
0: Tabo mo ke ya gore tsikitsiki yo.
1: Tsikitsiki yo.
0: Tsikitsiki yo. Yeah. Focalistic ke sta. Ge re bua ka fa re tabere tsena go tsa boemo jwa boso. Re kore na ka ba go sasa di tabe di eme jwang o tlo hloka go apara di apara tsa mohutamang.
2: O bona gana gore wa seketsa ka samente sela sa go chipa kere, mme gotlhe ke marwa. Beke le go fela ga se ya fela, ba re rešitše ga ba re dilo tša go chipa mafelelong di ya go turela. Ka AfriSam wa gagatee, gobane tša go chipa a di swarelle, mafelelo a beke ke ya di-braai e se wa wagaletswa. A gagatee ka AfriSam e tlhametswe maemo a Aforika Borwa, gape e diretswe go swarella. Reka AfriSam, the A1 choice.
3: O ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Once you enter my house, it then becomes our house.
5: Thobela FM house number 66. Ga di šhane le gore Thobela FM tle ga šaga geno e fihlile. Se e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. Se o tshwanetse go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore goreng Thobela FM tshwanetse go tloga šaga gago goba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentšu le ntlo, maina a gago le gore o dula kae go 45849. Ke le 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tloga šangwa ko ngwa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parisano ye tswelela ka lebedi la di 30 June 2026. Go na le mabaka le dipeelano. Parisano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Thobela FM 66.
6: Matšatši a go tonya a marega a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora. Tshedimošo ye ya maemo a boso o itlišetswa ke Cremora. Get that Cremora feeling.
0: Na go sasa re tlate re kgona go ka tšweletša le game goba re tla tshwanela ke go pipa na.
1: Ka KwaZulu-Natal ya no man le game e tlaba e le gona e tlaba itswile ga monate jwang kudugei le gore o ka Kokstad ke magareng a tshela le 20 ka Lady Smith le gona ka fa o letšatši le tlaba le tswile ke magareng a Senyane le 23. Mpumalanga Mbombela maru a tlaba thibile ke magareng a 13 le 20. Barberton ke magareng a 10 le 10 Senyane maru a tlaba thibile letšatši le tlaba le tswile ga Nyane Northwest Mahikeng ke magareng a Seswai le 20 letšatši le tlaba le tswile ga Nyane gona ka fao re šetše re lweletše Bloemhof ke magareng a 5 le 20 tse maru a tla ba thibile ka fao. Provinceng ya Northern Cape re lebeletše Upington ke magareng a Seswai le 24 maru a tla ba thibile ka fao. Calvania maru le ona a tla ba thibile ka fao ke magareng a 10 le 23. Lempopo ga bo Maria Polokwane ke magareng a Seswai le 20 maru a tla ba thibile letšatši le tla ba le tswile ga Nyane le Phala le lona ka fao maru a tla ba thibile ke magareng a Senyane le 23. Thabo Zimbi ke magareng a 6 le 20 Western Cape ge re šetše re lebeletše ka Beaufort West ke marang a šupa le lesome Seswai maru a tla ba thibile ka fao. George ke marang a Senyane le lesome Seswai re feletše ka Free State le bona ka fao ka re Norman maru a tla ba thibile re lebeletše Valcom Brandford gape le Bloemfontein ke marang a 5 le 10 Senyane. Matšhošetši
0: o bona ga le o ka re go tla ba le matšhošetši tšatšing le le latelago fela se nka go botša go sona kore bošego re lebeletse ka Gauteng kudu Johannesburg go ka tla go a tonya bjano ge ba bo ipoditše gore o tlo ya gongwe kaekae motlhongwe le ya okete ka sengwe nnyaka selo se beno se futhumetše se boruto mosegare go tlatla go e ba boruthwananyana ga nnyane mo e beno gore ge ba o ikwa maatla o ka kgona go ne o apara selo se beno gore ga senape se le se sekoto fela bošego o seke wa be wa eleka ye go tlatla go e ba le meboya a se moya ye maatla tla ka yona tsela yeo fela lebelo la yona ke dikilometera tša masome pedipedi ka awara ga ke tsebe ge ba go ya ka wena o bona o ka re ke moya maatla yeo goba ga se maatla na fela ya e no ba tše tšatše e leng re tlabedi le gona tšatšing le latelago ka Gauteng kudu re lebeletše Johannesburg gongwe gona a re tšhineng re nwe kofi ka Cremora
6: go a tonya ka montle gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebi ya Cremora pego ya ya maemo a buso o itliseditšwe ke Cremora. Get that Cremora feeling. Kamoka, re a hloka maikutlo a le a Cremora a tliša go borutho ba gae. A swana le go tlhwa o gokaretswe letšatši ka moka. Lebebi la moswana noši le le dira gore kofi ya ka e be e kgethegilego. Mme balapa laka ba ipsina ka tatso ya lebebi mo tepeng. Cremora e dira gore tsohle tšeo re di dirago ke phuphume ka lerato. Ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tša go rothiša mare. E khumanele tatso ya lebebe ya go relela go sa swetse gore ke tiragalo efe. Get that Cremora feeling.
7: Mo kgweding ye, ga re le bale baswa bao ba nyakago mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tlholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka Ipsi neng ka kgwedi ya baswa Thobela FM Moshato wa tsebo le boithabišo.

0: in Pain of Jealous.
1: Pain of Jealous.
0: Yeah, wait, Pain of Jealous. I think I'm trying. Lena Chabo will already need 9 seconds to change. Pain of Jealous.
1: No, no, no.
0: Who never go far, but far, and one no moon, a lecker, whenever a row of Cabacala, or Roman Liberator was or Caraca Mujagamin. A ona motho a phela mo lefatsheng a sa kang a ba le jealous nka go bona nka e Thomas Jabane
1: di ya re re bona
0: a e ka boka la rago
1: ke no
0: negas
1: kombuso
0: botata ne ke kgona go kwisa re goreng a se sole se se botse go se amogela
1: no ke le ka go gopola man
0: lene
1: ya gore
0: lena ebile le ba bantši ka gene o swantse ore tse o mmona kgaetsere ya go ba rile wena poelana a re go feng engeng
1: a chance Yeah, niggas, oh, phone is a must. Then I was, yeah, Baba, I'm going to come over to my guessing. No.
0: Fella, we don't put a game or we look over.
1: Wabona, that is why I got so bored.
0: Oh,
1: one,
0: you kill
1: it. Oh, she might live at all. Rashasi, I'm going with someone. Oh, that wish. Ulela umuntu
0: mina
1: uimage wa moja adaya topic ka wena adaya tlo pledishano ka wena khumbuzo
0: e ke buchase lone o ra kenya kwa ra bo skara sa gona
1: e mara no ina
0: okay yeah
1: I saw buchase lo yi
0: kara lo ka mana ka e bo tla ba ke taba tsare
1: ampe
0: che di dira ka go e ampore ne che di dira ka go ka mo studio ngi sha di fella wona ka mo
1: fella na ka mo studio
0: yeah ga tsule le ditsibile
1: no
0: ka ntle le tse ba rileng re le botse bona ye ke engwe tse bino re reception gore re tlo botsa ka tsone o rileng ya le hono ke a mohlatli wa bafana bafana Hugo Bruce
1: yeah
0: ke a Hugo Bruce dula tlo le tse ba ta tere ka hore na e ka ba o sa gopola na moe bino re ta tere re ke mo ka o tar botsa re o rileng mo go yona
1: yeah ga bile gona a re gatela ka kua tlokwala tsela re fetela ka kua ba gona bro Eric
0: ba potego
1: mashao
0: yeah
1: hey ba ka le fa
0: mashao kolwa
2: puela no se tuava le skumbuzo mbotha na ke le tamisha
1: ke luki si jage ra se mashao zene be ke no dzana
2: ah wa don't really look ila da mutata
1: ekwa o kwa youth day ya ke
2: ke le tshila ba swa ke
1: bar motho
2: motho mongolo o mongwe ke re ga mo pelong no bo mo sa le go fihla la ba mogala
0: bar yang at heart
2: o mo ra le skumbuzo gore o sa le mosa ke re le wena wa mmona
1: ya no bolela nne re feng ja so kwa latsena
2: a re ba thile je re bo sharta misha la mantsi bo nga le khono ele la bobedi la la sumetsela go di ke a June wa ga kwa ketepedi le masume pedi tsela metsotso go ile metlhano go itshwela irinyela ya boselela le gona la tlhokola tsela le mantsiboeng a le khono President Cyril Ramaphosa o bolela gore bothata bja tlhokego ya mešomo mo basweng ga se bja mmušo fela e fela ke bja setšhaba ka moka ditaba tše le tla dikwa batho ba seswae ba tlhokagetše kotsing ya go amatekisi le lori tseleng ya lephefo ya Nform gareng ga Ngodwana le Waterfall Honor ka Mpumalanga re tla e lebelela le yona temana ye setopo sa Zenande Chilwane yo a bego a timeletše nokeng ya dikwena go la Mbombela provenceng ya Mpumalanga sehumanwe re tlo ba re kwa gape ka ditaba malebana le kopano ya dinaga tša diekonomi tše kgolo tša go bitšwa G7 yo e swaretšwego nageng ela ya France tlhogopoledišano ya rena mantšiboeng a le kgono ba theletše re re bothata bja tlhokego ya mešomo ka mono Afrika Borwa ke tlhoba boroko kudu mo baseng gomme re le botsiša potšišo mantšiboeng a le kgono gore na le a kgotsofala ka tšeo Presidente Cyril Ramaphosa a di tshepišitšego ka baswa re lebeletše taba e ya bothata ya mešomo polelong ya gagwe le baswa letšatšing la lekgono romelang maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 gape le ka ngwala letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba nna ke nna Eric Mashao thobela
3: dipapadi ka kgone majiba dikgwetse fa di sa fiša
4: ebo ga mothuša mohlatli wa setlhopha sa Africa Borwa sa di Springbok Dion David o re maAfrika Borwa emišane ka go tlhatsela mohlatli Hugo Bruce mara gore a fenywe ke Mexico ka dinotse pedi go le fela ba re le ke ba bedi ba fuwa di karata tshe pedi tshe di khubidu o re ga re tsebe se re se dirala ka ra kampa ya stopa South Africa borwa re mo fese baka gahlano le naga ya Czech Republic le South Korea re bona gore na dipoela di ka sebetse di ka one moraloki wa stopa sa Iran Muhebi yo anisteng no ya go lekantsha dino ga ba raloka le New Zealand go papadi ele go renge e feletse ka dino tshe pedi go tshe pedi motsotso wa masometshela nne o re le ge batho ba bolela ka tselelo ro o ile a keteka ka gona ba sa gotsofale ba re ke se shupo sa o firitla ntwa o ri le ga fetse go nwisa no ya bobedi a tsamino ne mebedi a ibia ka molotsong la go ja a fetse a imisa le tsogo la go ja a ba a tshe tshe a ikhupetsa go me ba bangwe ba e bona ile kiti o kitika ka tselelo go renge ga wa swanela wa wa mo rolikwe stopa tsone Iran Muhebi go di papadi tsa go lentlatlana motlhatlhi wa stopa sa Free State Crinams ile go matha moswe tle sem o thabisitse gore ba fentse ga 25 balls ka dintlatse masome netshila go tse masome tharo pedi go thopa sibiana sa Telkom se ile go renge se re loka ngwaga ka ngwaga ka monageng ya Afrika Borwa pele motheletse ke nya ka gore ke le fetse baka ka ne go bana ba babedi ke le fetse baka le di o mpotsa Cristiano a ke re Lionel Messi le khono ge mthatlhe a ka makaretsa ka iritse ba gore tshwenya ke di gobalo ga ba akaretsa gatlhang la Algeria o tla ba roka papadi ya magolo a mabedi 200 mo anisheke di lotse le khono le some shupa Cristiano Ronaldo yena le tsela go letela o reka papadi ya magolo a mabedi masume pedi senya di gatlhano le Democratic Republic of Congo pele ke noko botsisa ba thetse gore na ba gona ba re le ke ba babedi ba ile go renge le bona ba ka tswella dikgoba tse ba re le ke ba babedi ba ke bolelang ka bona ba gona ba re le ke ba babedi ka morwa dipapa tsa tshwana lefatshe ge ba re ba rola marapo ba gona 086-000-2452 086-000-2452 nke reko Thobela FM ba gona
5: abago
4: le sa banyaka e o re abago a o bulelo le tsaba nyaka nka re ko mong Thobela FM ba gona e mo tropi wa ba fela Thobela FM rona le kae
5: machai ya le ka thembisa wa go tamisha ka fawe
4: Thobela
5: ga le bona ga tshisho re ba bona
4: a le suba bona
5: ba kwala dikgobatse a tshisho ba bona ba ka tswala dikgobatse ga le bua le mose mo mo wa go ene latelang
4: ya ba bona Eh go ne bele e sa le bona ditsurira re tsira ba bona ba ba
5: ke ka tsoka ke go le go go tse ke go la ha ke ka ke tsere go thapo mo ba ke le no ga le o se di je mo ja bare
4: eh yo nna yo ba ga la a re re le bo re le bo ba theletse ba ra a ba gona o kore ba sa banyaka ba sa banyaka re banyakeng re le bo
3: Dipapadi ka Khone Majiba Thobela FM mashata wa tsebo le boithabiso
6: ala la monyetla jo mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la jati ka jati go tsenela wula account efe goba efe ya maswanedi go app o ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank gona ya online o ingwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank moabi wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
7: Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Matšatšing a mane fela, se ke tša go fihla go 50%. Go di ntšhole ka tše bjalo ka di 1.5 liter tša di-cold drink tša Coca-Cola le di 2 liter tša Spalletta. Dife goba dife tše pedi ka 26 rand. 400 gram ya dilae tša cheese ya Parmalat ka 50 rand. 2.5 kg ya Sasko flour le 2 kg ya Speckle Rice. Dife goba dife tše pedi ka 50 rand. Di 100 ml tše pedi tša toothpaste tša Colgate ka 26 rand. Le 1.7 liter ya ketlele yeo e senago mogala ya stainless steel o ba ya galase ya essentials ka 180 rand di hotšagala ka labone di 18 go fihla ka sontaga di 21 tša june big red weekend ga shoprite fair
8: rena ba ga tsokosana ka mhlanga funerals ga rena joining fee ga re mishi ditirolo tsa rena le ge ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya masimpediti re go fa casket ra go tlhokomela morati wa gago ra go fa dinamelwa ge o le mololoko wa rena wa kgetha gore e be rena re go thusa go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tie 200 rand ya airtime di jo le meroho 1000 rand ya bese 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka kgetha gore wa pele ge re feditse go dira mošomo o ka kgetha gore go bušetse tšhelete ya gago ka moka go thoma mola o ngwadiša go leloko la gago re ngwadišitšwe semolao re mo go 071-161-1497 zokosana ka mhlanga le Life of Lives we exceed your expectations
9: sefeto e ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa go mananeo ka moka a thobele fela Re bala le sona ka mo so, ready ya ba swa, tobele fe, shatwa tsebo le tabi show.

0: go tsoba le family go tlhagasha la Africa bra mo jata go tsoba le mitsabish aga ba sa thoma o ba ralo ke la gona fa ke sa shumela sealemoya sa setšhaba greater le bogomo banna sealemoya sa rena banna ke sa shumela GLFM Master KG a tlile re tlo ba le prediction le yena ka yona koša ye motshele jwa tshobela FM ke sana le senepe saka ke na le Master KG metlha ke kopana le ena ke mmotsa gore Master KG o tse gore ke tsere lwena senepe re le community radio kgopela gore jadi lengwe go tlile tshobela FM o mpotse ba fela ba re go na le go tsosolosa senepe ke nyaka re se tsosolosa re se re duwe nna le wena Master KG ka lebaka la gore ke nako ele nna le wena re be re sa leka go ka kgoremetsa re lebeletse dikarietša rena ngwana mama bona gane bjele ge re bolela ka batsweletse ba ba kaone lefase ka bophara re bolela ka Master KG o ka e dira koša wena ya binela ke re hana Master KG ona o tswela pele ka go binisa kwana motho o feile motsheletso wa tshobela FM skeleton move e tswela pele go ba e kaone kudu ka maatla ke ntse le gore o dia dikosa tse e le gore ga di tsene fashion ke ntse le gore ke e rata ka Master KG ke fela ke re batho ba dia dikosa man di a tsena fashion tsa tswa tsa tsena fashion tsa tswa re sa itsena ka mmino man re leba go kudu ka maatla go se re bego metsetse ke go le semi shipa go tswa iring ela rena ya bo shipa tshobela FM ke le go tlhagasha la Africa bura moshate go tsebela boithabiso le ke le nene la moswa le bo ka moswa ka lebaka la gore go na le papadi e le gore o tloba tsena ka iria senyane ka fa o ka gore na re tsene mo mabaleng a dipapadi ke gona ke tsena mothelo jwa tshobela FM ke fitlhile mo ka iri ya botselela ke tswelela ga mphatlhele seleteng ee batho ba go ja bogobe ka russian a be ba tswile ka bontšhišham bona be ba tswile ka makatana mane batho ba go ja bogobe ka russian le gono bona re ipsinne kudu ka matla kgomong re ipsinne kudu ka matla mothelo jwa tshobela FM a ke nyako bolela maaka ge ke tsamaya bona e be ba sankgesetsana makgoa fa a ke tsebe gore na kry-ile go tsamaya ba šala ba kora go ba bjang eupia papadi ela ya mafelelo ela a ebile boima a ke nyako go bolela maaka ebile boima bona re tswela pele re ke tse ka mengwe go e ka bagoma sene tselatsela ya kgašo ke ka fomona go tshobela fe mo dula itswele dula itswele a re dule fase re tlhwa re tsamaile re dula re tsamaile fase gona a re dule ge le ka bona mogaši ya tshobela fe mo motsweletsi goba morraleku wa matlhakong ba dipapadi le ba thuto ba dutse fase bona a ke tse gore ke tla le ba dieng mara ba eme godi a re dule fase motsheletso ya tshobela fe ke jaletsa ke laele ka go matlha ka motsheletso ya ka sheka mo morago ga ka re me re tswela pele le kgone le re tlo ba re tswetsa pele taba ela ya rena ya maabane motsweletso o kwatsile kudu ka matla re khunadi ke kwatsile ka kudu wena khunadi re tswela pele ka hashtag ya rena re tswela pele ka hashtag ya rena ya hashtag ga re dire mabaka no excuse ga re dire mabaka maabane be re bolae le kgarebede le go le bontshitse ga botse re khunadi ke ile ka re kore ke tlo lwela ditoro tsaka ke tlo lwela bophelo ba ka ga ke tlo dila fase ka re dilo ga di direge nna ke le chalone maabane re boletse le ena chalone ke mosa le gore ke le engineer ka mangwalo chalone o šoma ka saloneng o na le salone sa gage ka mo thutong o gona ka mokgwebong o gona ke ka fa re tswela go pele ka hashtag ya rena ya ga re dire mabaka a gore re palelwe ke go fitlhelela ditoro tsa rena mabaka a gore re palelwe ke go ka ipona re le kwa ntlhoreng re le godimo re le baswa le kgone go ketse kwa letsatsi la baswa motshelo jwa tshobela FM re tsone tswela pele re nyaka go boledišana le baswa gore na ge wena o le moswa ga re dire mabaka ga e bolele gore mathata ga gona hashtag ga re dire mabaka e tlhalosa ka tsela yeo e le gore bjale ka baswa ka mese go fela re tlo tswela pele re lwela ditoro tsa rena re lwela nto ngwe lengwe e le gore re nyaka go bona re ifitlheletse mo bophelong le kgonne ke nyaka gore nna le wena re tsename re tle re tswele pele re bolela nna le wena ke nyaka gore re tle re bolela wena o botse nna wena moso gore ke eng seo baswa ba bantšhi ba se dirišago bjale ka lebaka la go se thome moso go tsanya ka go dira solo manano tswa fa sa dire re ne ka go koma baka eleng gore a le gogela morago re ne ka go re tswe ka gare go bona re tle ka tsharolo le khono na go lukile go botsa ba sa hore a shi tlogelang emishanga go tlhalenya ka meshumo go no swana hm le go ka tlhoro tsa masaloni sa ga wa gone mo ka fitlhang gona tlogela dilo tse economy ya rena e wele eh ke ne ka rebolela ke kae mo re re go mo gona ke nya go kwa gore na batho ba reng mo ke tswela pele ke ka mo reng na khone re ga gona motho ke tlo motheletsang a isha moya wa ka fase a mputa gore nka se gone a mputa gore a ke gone a mputa gore ga ke na sel nka se fitlhele ditoro tsa ke ka mo re go ei mo o ka bala le nna ka dilo ka moka o se ka fitlha mo ka re ga re re ke tsika bia le rena re le baso re hashtag ga re dire mabaka no excuse nna lwe a re ko wena gore na o re ke dilo tse di fentse o e leng gore di dira gore baswa ba palele ko go thoma le kgone re lebeletse taba ya go ne thoma o reng o sa thome kgwebo ya gago ya meriri kgwebo ya gago ya mana kgwebo ya gago mtlhomo ya di-massage kgwebo ya gago ya di-cabbage kgwebo ya gago ya dilo tse ka mokana ga tsona goreng o sa thome ke eng tse e le gore mtlhomo ya go nyena ya go language bolela le nna mo 086 000 2452 086 000 2452 ke tlo gopela baswa fela go se ka ba le motho mogolo a tsena go molenaneong ke gopela go bolela le baswa fela batho ba bagolo ba buile morago ke kwele ko tlhokwa la tsela ke be ke tsheleditse ba ile baswa motho mogolo a tsena a re ke nyako o latlhela la bosiwana la motho mogolo a re lenyaa ke mo legono
1: a jale re jale
2: Tewele fama kitika mingore masumetela tila rapel kwedi ya baswa. Gati na ralo tui ya mine wa gospel ka kucho maledi. Onyaka roba karlo ya mkitiko wo. Masijika dike. Kala la sumeswa ijune lina no lela ibalina. Lita bila rashoke na mangogo bewi kina li kucho maledi tira ralo tui. Mwye. Iba rona wibsine ka tewele fama. Pagasa koba sa madulo rona vele vyali. Kakurumela email rumu kapa mml at sabc.co.za. Koba mwasheng me01 at sabc.co.za. C.co.za. Re romela email. O ka nngwala fela se. Khutjo Maledi wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za. Go bangwa sheng me01@sabc.co.za. Se tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka segoba. Ke le semetsela June. Sidiba ke sa motlapele. Thobela FM e ketika mengwa ga ye masumetsela tsela le Khutjo Maledi.
3: Sokologa.
4: Le khono re kitika le tjatjila baswa la le sumetsela June Ipsineng baswa Sobele FM

0: re na mire tshela pele ke ba sempedi ne fela metse se go tswa iringe la rena ya bo shupa ga ba go no subela ke tshwa ka se ke go amogela ke go dimedisha nna ke go tsabela go duru na le rena gona ka fa mafateng a batelele a dia le moya tshobela fa metse la pele ke tsika mengwa re ma sometse la sela ya ga sho ya go tlhankela wena ka ba e gantsho ba swa a re bolele go ba le sa tsetse ke kwa go mong he bi go tletse ga mpahlela 086 000 2452 086 000 2452 ke mo sa ngwana mama
1: mo sa ka nne mama
0: okay ngwana mama
1: ahe no re bona ke taba hore mo South Africa re na ba re di ka gore ba ba tswa ka mo South Africa
0: ke manga sa le tshele hlogo
1: ke ba tsa pele ba rena
0: ya le ngwana mama re tsone ndula fa se re bolae ke tlala ra re ba ita pele ba rena ga ba re tshele hlogo
1: ke ka lo ba ka di ID tshe na re tsona ka ke di ke ba tsa wa ntse ba ya re mo di tsamaile ngona ba ile ba kumane na ka lo ba ka na re ke matrani so ba ile ba kgona go ntshetšhelete ya gore ba tsene mo ba tsena gona ba tshetšhelete ka mokgomore ba amogele ore ka gona mara nna ga ke le mo South Africa a ba ntumelele gore ka flya ka mokgo ba apply-ele ka gona
0: o apply-ela eng ngwana mama
1: ke ra for business ntshela ya gore ile ya thoma mathomong ya bareng black empowerment
0: nna
1: ba ntumele aena ka lebaka la re ke nna mo South Africa
0: nna ya ga se ngwana mama a re go fe gore dilo di tla feto ya
1: go leboga mama
0: re ya go leboga mo sa mo go shedimela tsobela hello
2: ra le tsha
0: le kai
2: ra ba ra le ma
0: ke mo sa bana
2: ke mo sa mme
0: ke bolela le mang o mang Facebook
2: ke ga bo ba silaba
0: o mang mo Facebook ke nyoko go check
2: Facebook
0: eh
2: a ke mo Facebook mma a ke mo phone ya Facebook
0: kwa gala bele ka motho mogolo wa rrahle
2: ke se hele
0: ke moswa
2: eh
0: alright re go pela re re botse rena ke mabaka mafeng a le gore a dira gore a gogele ba swa morago a re paledise gore re fithlele ditoro tsa rena
2: ge ba ka bola di tender ra tla go na o bereka because di tender ra no bereka tender a di fela 6 months se dile ke ba tender ba di bola ya mutsi ba di bola ya re ka bereka ba tsamo di ma ata re ne motse re ne selo di ya ga tshwe
0: di khwebo tsa rena di nyaka di tender ra ka mokana ga tsona
2: di khwebo
0: eh ke ra re motho mongwe khwebo ya ga go ba se bona o se dira go se tlhoka di millions of money gore wena o khone go tlhola pe
2: aw ana re di le increase ne go lo ke ne le 7 years ke ne le M4 ke yona ke paletse ka tsaka la mašhele mara a sea ke mereko ya dikgoma e temporary fela permanente ya sere bona ebe mmuso go o ka bola di-tendera wa sala di-tendera batho ba ntse ba rabereka ko ditseleng ra dia mebereko ya rena ko sepetlele kwa ra rabereka ka di ba re ile permanent
0: Okay,
3: awa ke le botsima ga re nka be le re ke ne le yona ke re nka be le re ke a ber ka nka be ke ne le yona mama tsela re re ke re mo hae
0: okay arekwe
3: e botata ke sa ga tlo lena tabe ya di tender ya ke mama
0: ke nyaka go kwisisa mabaka ao e leng gore a re gogela morago bjale rena bjale ka baswa motlho mongwe o na le kgwebo kgwebo ya gago ga e tswele pele motlho mongwe o nyako tsweta pele dithuto tsa gago o nolangwa mo tseleng ke mabaka mafeng ao e le gore a dira gore re palelwe ke go tswela pele
3: a re ka se kgone go tswela pele ye a e sale democracy ke modified apartheid ka mokgwa ona re define-angaletswe ke modified apartheid re o just imagine 350 ba fang bana nka be sentle ba provide something for rena baswa
0: a re nokolofela gore motlho mongwe bona ba e le gore ba tsea tsona di maikutlo a lena ba tla kgona go dula fase ba lebela gore na ba ka kgona gore direlang pele ka baswa
3: nna ke no bona kareng 350 ba fang setšhaba ke bright ya one gore ba kgone go votela the ruling party
0: ke go kwele ke a go leboga
3: Hola,
0: dimelang tobela hello. Ke go bela re go tsene baswa ba banang le Facebook, Instagram, TikTok, go sena le tsona e mapile. Ke kwa o ka re ke bolela le batho ba bagolo. Ke gopela gore go letsa mo mputse romang, gona bjale lailo sho go se re pere le phephe, re mo founung re go checka Facebook, gona bjale. Re nyaka baswa.
4: Mo kgweding ye, ga re le ba le baswa ba o banyaka go meshumo. Baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tshwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka Ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobel FM moshato wa tsebo le boithabišo
5: re bone maithabišo a lena baswa re a go bona shandesh hit boss charisma hunadi the host matalani mogatla mamoletši thusago Lebogang Tibela le ba bangwe ba bantši Thobela FM mo shatwa tsebo le boithabiso

0: ke le nelela moswa le boka moswa go tsebela FM ya le go thagatsa la Africa Borwa e masimpedi senyane metsotso go ya iringele ya rena ya bo se swai re mo ka le bakala gore mo gopo wa lefaso ga ruthela pele wa gatlampana le nano la moswa le boka moswa o khile le go lotlogala amegile khudu ka matla ke ka fomfela gore re kwa ka iri ya bo shipa mtseletse tswela FM mo gopo wa lefaso ka mala ga ire 7 ga ire 9 ka kwa le ke 11 up mi amiso ba tlala khole mo ehe remo a re se ke gopela gore ge o se moswa ke gopela gore ge o se moswa o seke wa letsa ke ne go bula le ba so ba ile gore bana le Facebook o ka sebe moswa ka mo Africa Borwa wa sebe le Facebook wa sebe le Instagram wa sebe le X wa sebe le TikTok a ikhonale wa tlotsa na molaelo sho sori phone re go checka bile Facebook re tsama ikutlwa gago re go tsiya pele re go checka pele re tsama ikutlwa gago nna nka se gone go tshwara magang le batho ba bagolo nga hona ntseng ka bolela le batho ba bagolo ke bolela le ba so fela ke gopela gore ke boleleng le ba so batho ba bagolo ke gopela le boeleng morago lentse la motho mogolo le ya kwala gore ke motho ke motswadi motho ke SGB a wa bana di bana tsabela hello
1: mwana
0: ba re gona le kae
1: a wa rona
0: o mang Facebook
1: ke Gibson Bragit Masilela
0: a Gibson
1: Bragibs. Yeah.
0: Erbon. Gibson Bragibs wa pereng?
1: Ah, ka bona ka mazaza.
0: Ke bona koloi Gibson Bragibs.
1: Mazaza ka chefu.
0: Ah, ke bona ba Gibson ba bantshingwana mama. Okay, a re kwelo hen, a re bolelwe wena.
1: Eh, mo go sala go kamo so, eish, ya. Eh, bo thata botho mile ka mo mushong ka.
0: O rar botsatsa ba ka mmusho.
1: Ee, ke be so. Le bela di tendera tse. Mo di tendera mmo. Ba re king BEE Black Business Empowerment. Okay, ba di kreya mmusho. Mara motho ana na office ke number 1. Office ona ke phone ke kolo ya. So le bona problem re tsoma ka wona mmo.
0: O rar botsatsa ba ka mmusho.
1: Ee, ba ga se go motho tendera. Ana office ana engwe tsa ka go le go tsokotso go tournament nga shuwe ka morgo ga padima a dire mapantale a ba lilo ja ba ri tadi pile tsa di tshumi so la bona re ntse e tlo re tsholela go fatlo go le go di ka re go le ra kgwebo wa re ma kgwebo bula kgwebo hire batho yale wo la hire batho yena mmere go ga ke phone a re ke thabile ka ke phone ana office o tlo shira masekhutsi sa mafi a re masekhutsi a tlo rekang semena mbile ka mogo a yego mara motho ka mogodi ka godi o kana di tender ye nngwe gatse mo me masipale mo he ba ka bolaya taba ya masekhutsi a di tendera ba shira bona masipala wa shira batho ba le di shira ja bo security ke nana re go tla ba pete
0: o na gana go tla ba petri le wena o lla ka ditaba ya di tender
1: ke nna ka taba ya di tender le TWP ba tlogele o idi a tender bana ba bakire straight ba grefela re out ya mushu then ke nna go tla ba petri
0: ke go kwile ngwana mama ba go kwile le wena ke go leboga
1: thank you
0: ola o mo go sira mama ga le dumela tsebela
2: hello
0: le ga ngwana mama
2: tsone le kae
0: ke sapo kwa awewe mwana mama ntlalo setse gore bona ka re king se le gore sa re ditela bele ka baswa gore gone go ba letswele pele se se dirang gore re dile fa se re ne le mabaka a go soka a go setswelele
2: so sometimes ya ka batho ba o sothepe
0: batho ba o se re tshepe
2: yes
0: gore re na le bogone
2: eh nya ka re be le batho ba re tshepa mo mpilong le re ka dira ntwe ene re ka wina
0: ngwana mama batho ba go se re tshepe batho ga ba ka tshepa gore rena bele ka baso re a gona rena le bogone re a kwishisha dilo tse dintsi di tla gona go bonala man
2: eh
0: he bana ke bolela le mangtle
2: a le bolela le tabo siala
0: o mo kae ngwana mama
2: ke mo Ivory Park
0: ke go leba ga tabo ke thabetse go bolela channel wena ngwana mama
2: Okay, galabo.
0: Hey, tsabaso. Wauda. Wauda, batho ba se re tshepe. batho ba go sire tshepe ke bona ba ile gore ba re ditela mo pelong o khotse o le moso o na le talente batho ba sa go tshepe o le moso o na le mangwalo a go roka itapile organization e itseo ba se go tshepe ka lebaka la gore o sa le moso o le moso o na le maitemogelo o na le tsebo le kwisiso gore ntwe bia le ge ka ba bia le yare yare yare yare yare yare yare yare dilo di close pele ga botse mo company ba se ka go tshepa ka lebaka la gore o moso ke ratile ntlha ya gago ke ratile ntlha ya ga ngwana mama batho ba go se re tshepe ba re ditela laelo dimela tshobela hello ngwana mama
1: hello
0: o go bia
1: o sha
0: ke moso a ke o
1: sha
0: di ma radio sam
1: Yeah. Okay.
0: Kim le lema?
1: Joseph.
0: Joseph, o mo kae?
1: Ke mo mapelane.
0: Okay, Joseph, ke eng tse di ditela go bele ka ba sa gore gona o tswela pele bile go tsere na le mabaka re hashtag no excuse.
1: O tswa taba ya re apply, o ska ba bitwa le interview late. Ke ne sa mo.
0: Mawe. O go tswa apply tse di company tse ka ba go tle so me ka mengwe e mebedi.
1: Nya mi chamo sa botlhokokudu wa leso.
0: Ene ka nne tswa tswa.
1: At least ye tinga la yo fema fulufulu ba o fitse interview o impe o ifeile.
0: Go ba o ye interview ngwana mama ba ska ba ba go leletsa ba ska bolela selo o no ritu a no ritu.
1: Ba u current idea.
0: Ke lo tsirimo tselo go di rogela morago di feletse re a go no swana na ke sa apply.
1: Le tsela tsa gore ba re ne 5 years experience.
0: Yo na.
1: Re tsia ka o sa go bua sekolo.
0: Kona fe ja skolo.
1: Mm. O itse ka.
0: Yo, ha ino ka nne tiki mathaitse ngwana mama. A re no kolofela gore motlhomongwe batho ba ileng gore ke bona ba batswala go mo di company. Ba tsela ditse ba ka gona go ka re thusa bele ka baswa. Hle a ba no ri bitsa ba no rekwa.
1: Se di tseng re go re re na le bo itemoele ba rena ka nnete. Ke ratile mo le bo wa fetse go bolela gore.
0: A ba re tshepe ba re rana. No, ke go kwela ngwana mama ke tloga ke go lebega go ruta matla ke kholofela gore ka morago ma ikutlwa lena. Di company tse dintsi di tla thoma go dira bokaone.
1: Eh, wa thank you.
0: Ke tsabe tsho le tsena le wena hle.
1: Thank
0: you. Ola, ola. A mo se di melang tsabela hello.
1: Hello, hold ready.
0: A go bia.
1: Awa, a re bona mala.
0: Ke bulela le mang?
1: Bona na le Oscar.
0: Oscar o gona Facebook.
1: Ah, ke tsware a ri le bana tsa shumisi.
0: TikTok o TikTok. TikTok.
1: Ba?
0: TikTok le gona.
1: Ya, ah, TikTok ga gona yona, ke TikTok.
0: Ah, o mo swa ga nnete.
1: A ke ke ya, ke mo swa mo swa mo swa mo swa mo swa mo swa mo swa mo swa swa.
0: Ke ya.
1: Ke tsa sa tsi le tsa tsana le jengwe. A ke mo tsona ga go nna mme.
0: Ke re go ile ngwana mama a re go maikutlo gao.
1: Ya, manna a ba tswa ke ra ratilo tsa go tsana manna ke nya tshadi a. Na ya ga ke a khoro re ya ke rata ka kudu mara. Hey, a ba re tlhoko boluile man, beng ba champagne ba ja ba tswala ba ka go nna inela ka kudu kudu kudu.
0: Ba dira beng re tlalosetse ngwana mama.
1: Ba tsia ba tswala ba ka kwa le kudu kudu kudu. Re na hore na ba re nya ka di first year experience. Motho tla ka license sa motswana noshi. A ena date of issue ti. Ya ka ena yo ya hai itswe ya jong re na le 5 years
0: ka ena di do ka mang jamang o re bo manager ke bona bo ile gore bo dira gore re
1: se ya wa re bona ya ene wa tswa ke nge e bo bo re tsenelege
0: bo manager e bo manager
1: ene ba tsoma bo bona ka tendera ba re tendera jwang jwang na e ke na le bo pa jwana ja security go fa re ka se bereka then rena ba re tsa ba re bia maybe a gere ona le monga tendare ya security ona le poso ile nga motoropo nga polokwane e tsholo le nkeng o tsia rena a re bia molari 5 gore ge ba etla ba checke ka rena ba le o ba tsia ba bia mo segweng ba bereka di post tsa mo segweng
0: a
1: no tsorgi di chip play ba rena ba rapele sel
0: Bona mama le fela le tsheletsa motlhomongwe le nna no la di batho le ditokelo motsobele fe mo re le gona go kwa gore ditokelo tsa lena di gatikelo byang ene le ka dira eng
1: Na bo tsobelela nnete ya ka mogogelo mo re a tsobelela FM ka ona le lo re nna mana no a municipal la go tsena di corona corona tse di bolelang ke di bolelwang ke tsa o thusa batho mishomong enye enye di berekela batho ba re ka government
3: rena batho ba re ka di private a di re gole ko fe motlhalo mo nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany join ene monga mo shomo a tswa ro tswantse a patela batho ka boka ka toka ka 2-3 days company la chenchali mara he ba tswa ka ha shong or kae kae mushong e ba ga di antshela education ka tswile chenchije line ba ga join la union you comply mona ra comply ba ka seke ka bakala o ba rata brown envelope motho tshwa go bontshiwa 100,000 a bola ya maphelo a bana ba 1 million
0: ke go kwele wa rra ke tloga ke leboga kudu ka matla
3: ke ga ke ditlotlo tse re di bonang
0: ke gatla ke gore maikutlo a gago ga di etse tlhana sho wa ngwala fase o tlono le ka go ka lukisha mola le mola nna ke go leboga hle ke bolela le mangkana
3: ke Oscar
0: Oscar ke go lebogile ngwana mama
3: thank you
0: ola ola aha ke ya go leboga Oscar
4: se fetoe ke merero ya baswa mogweding ya baswa o manana o ka moka a thobele fela re bala le leswa le bokamoso kgwedi ya baswa thobele fela shate wa tsebo le boithabiso Tobele FM ga mmogo le Kingdoms Lodge, Grobbelaar Style, di go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate, Father's Day. Ka la morena la 23 June 2026, Kingdoms Lodge. E tla go ipsinele rena ga re keteka le botate, ebile re keteka matswalo a Tobele FM. E tla go ipsinele Sikhumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kunadi the Host, le ba bangwe ba bantsi. Manane wa gago wa mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz, a tla gašwa go tswa Kingdoms Lodge, Grobbelaar Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikweletse ticket ya gago ka WhatsApp la nomoro ye 0832357449. Gomme o dumedise ka gore Thobela FM tickets go pula. Ga ire ke shetse go bana ba mengwa ga e ka fase ga 18. #ThobelaFM66
0: Aga metsele tshe Thobela FM re nomile re tshele pele. Le nanelo la rena le Thobela fela ka metsetso e ka bogile se me tlhano go ya iringela ya rena. Ya bose swai ka lebaka la mahlaku ba gona ba re tshika bana madule ba pile motshelo jwa Thobela FM mme le tshelo pele ke rata gore ke tshe sebaka se ke tloge ke lebaga baswa ka moka ba ile gore ba lekile go tsena le ba batseneng kgone go bule ditšhana le kgono ga di etse thana
5: yes we na di birthday girl se tlhasela moborego
0: wa tsa gore mo ke fitlha bano re ke ga di etse thana a ke sa gana
5: wena o se ka ba gana ke tumile kudu ka gana go tuma wena o ne a di udu araba
0: a ke sa gana Mwana mama o boletse ntlha engwe e botlhokwa pele ga gere ka ya ka kwa matlhakong. Wa re e be re go labe ba re o na le mathajana wena.
5: Ba ba sa bone di talente. Ke rata mantjwela o reng moswa. Ke di fitse ile gore motlhongwe le dikatjwelela ba di bolela dikasketjana ba ile gore motlhongwe.
0: Ja phutla
5: di ya go phutlabisha go ba di thibela go ba di go ngena moko. E talente ga o re o ka tlo e bona o ske wa thile ja dipolelo. Jwala pele ka yona modimo ke yena a re tsebang. Bona gore mo kae le golo. Bo kheti ba matlhale.
0: Ye. Mahlajana.
5: Ke batho ba re ba anya di shaka montle.
0: Ba bitsa
5: ba nya ka bo kheti le bohunatse.
0: Ye.
5: Ba tile jita be ke tabe go le go hudu.

0: R89. The 250 ml Vaseline Petroleum Jelly. Chao fapa fapa na. R38.80. Listener sa 500 grams sa sipa sa kusatwa sa Sunlight. Rega chepedi R36. Usekeche R17. Di hocha kalaka labune di 18. Ufitla ka sontaga di 21 ja June. Big Red Weekend. Ha Shoprite fair.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya R200 yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Aga re le boga magage sho ga bile metsotso ke le smete go itjela gona kwa irinyela ya bole ya bosotso ya gabotse. Sasileti ire ke go feseba ka ngwane sho ire go kere ke go feseba ka re lebele ditaba ya online registration mo ile gore ka nnete re tswa gore re ka magare ga bophelo ya technology ba swa ke batho ba go ile gore nako le nako ba sori dilla taking tsa bona ba ka magare ga dibale dibile gape re nya ka gore taba ye e betaba ile gore wa tswa ke re ba khausi le yona re phele ka magare ga fase la tlhabologo le re disepela bjantšha dikgetho re lebeletse taba ya go nama e le gore re ngwadise ka mokgwa wa go šomiša tša technology.
3: Ke a leboga gadi. Go batho ka moka batheletši baswa le bao e leng gore ba kgona go šomiša technology, gore o kgona go ingwadisa online o tshwanetse go tshwara bukana ya gago ya boitsebišo, e ka ba yela ya tala, e ka ba ya karata, e ka ba lengwalo la nakwana le e leng gore o legweditse go tswa go ba motho wa selegae, ba kry-a ba Home Affairs. Gomme o ka šomiša founu, laptop-o goba computer. Seo se dirang ke go etela letlakala la rena la commission ya dikgetho, gomme wa kgotlha registertovote.elections.org.za. E tlo go laetsa yona, ge o fetsa go kgotla e tlo go laetsa ya re lokela nomoro ya gago ya boitsebišo, gomme ge o fetsa go lokela nomoro ya gago ya boitsebišo e tlo go romela nomoro ye e leng gore ke ya go kgonthišiša gore tsotlhe tse o tla fanang ka tsona di tlabe di sireletsegile kudu-kudu yona nomoro ya gago ya boitsebišo, gomme ya tsweletsa di mabitso a gago ka botlalo ka mokgwa a tswelelang mo go nomoro ya gago ya boitsebišo. Gomme ya kgopela gore o fane ka di lekantshwarela batheletse o fane ka botlalo ka address ya gago. O e fetsa go fa address ya gago go tla tswelela mepe. Mepe wo o tla bontšhang lefelo la mo o dulang gona ka baka la gore go ingwadisa go ya le ka molao go botlhokwa gore o fane ka address-e fa o dula mo metseng ya magaeng e tlo bontšha motsana wa geno, gomme wa kgona go bona ge o ka fetolela mepe wa gago go satellite o tlo kgona go bona le ditlhare, wa kgona go supa ka mo gae ka mo o dulang. Ge o dira dikgopelo o dutse ka gae o tlo no e botsa gore ke ka gae, gomme ya kgona go tšea address-e ela ya gago ya o isa ko kgatong ya ko pele ya kgopela gore o tšee setshwantsho sa bukana ya gago ya boitsebišo. Ge o fetsa go tšea setshwantsho sa gago sa bukana ya boitsebišo e tlo tšea kgato ye e latelang, kabe o feditse gona go ingwadisa o tlo ema tekano ya di-hour-a tse 24 mo e leng gore o tla kgwetsa dipoelo o tlabe o ingwadisitse.
2: Ge e ba ke lekole ga botse gona fa o se selete ge le bolela ba thoma ka go tsena gona fa le websiteng ya lena ya register vote to vote aga register to vote dot elections dot

0: jwala ka karolo ya Africa 10 ba lahlegetswe fela jwala ka naga ya Tunisia fela jwala ka naga ya Africa borwa
1: naga ya Senegal ba tseba gore naga ya Iraq e ba emetse se se ra gore ba swanetse go dira bonnete ba gore ba loma molomo wa ka fase ga ba ya raloka papadi ya bona kgatlhanong naga ya Iraq ba kgone go khumana dipoelo tse di gore go di a kgatlhisa go bakere ba kgone go fenya papadi eo ge e le gore ba nyaka go ikhumana e le gore leeto la bona go ya pele mo tournamenteng ye le bona le napile le thoma go ba le seetsa ba swanetse go dira bonnete ba gore ba e fenya papadi ya bona e latelago kgatlhanong naga ya Iraq
0: re a tseba gore go na le maemo a le a naga yeo e le gore e tla fetsa mo maemong a bararo ka dintlha ke kaone ke mangwe le gore a ka tlapeletsa ba le sekgoba sewe le ge re ntse re tseba gore naga ya Norway ba sa tlorela ka naga ya Iraq re boletse re sametse le mare gore legorole le ka tlala tsweletsa le naga ye e le gore e tlo fetsa maemong a bararo ka dintlha tse kaone
1: naga ya Senegal ba swanetse go dira bonnete ba gore e ba bona setlhopha se e le gore go se kotama maemo a bobedi ka mo legorong la bona mo maemong a bararo a e le gore go re fela re re o ya mo legatong la mantšhano o tsene go bakere o tse o shotlhile legora e ka ba mogareng ga naga ya Iraq ga mmogo le naga ya Norway ge le naga ya Senegal ba tseba le bona ba na le dinaledi mo setlhopheng sa bona ba tseba le bona gore ke bommamoratwa kudu-kudu ka mono kontinenteng ya Africa ge ba tsea karolo ka mola tournament ya mogopo wa lefase fela ba swanetse go dira bonnete ba gore papadi tsa bare tse pedi tse e le gore di shetse ga ba raloka ga botse ba khumane dipoelo tse e le gore go di a kgatlhisa
0: mogaga ka mo moshato wa tsebo le boithabiso masebola le borlaodi ka bophara le bopepetla ga mmogo le SABC Sport ba re rutile gore re ngwathelane lekoto la tšie go rialo kopana ke mphego
2: ke le boga kudu banna ba gešo le šomi le ka fawe re a leboga thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo mataka ke a tshepa gore le šetše le lemogile gore shield bjale e bitswa Rexona fela go bonala ge batho ba bangwe ba sa kgone tsarelo motheletše ke tshwanetse ke se huba mataka ke a tshepa gore le šetše le lemogile gore shield bjale e bitswa Rexona fela go bonala ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitša leina le leswa mogwera o be a le bitša Rexona eupša mataka ke Rexona bjale ka Rexona Rexona leina le leswa le le tla ka popego ye forese ye ntšha technology yeo e tswa go pele ya go dithetsa mmele ka fao e šoma ka nako tsotlhe ge o sepela go go nea boitshepo bja tšatši ka moka molekani wa go ikgantšha wa Bafana Bafana le Banyana Banyana Rexona e ka se go swabiše
3: Once you enter my house, it then becomes our house.
4: Yeah. Tabela FM house number 66. Ha di shane le gore Tabela FM tle ga tsaga genu. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So sa ntse go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka genu. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le gore o dula kae go 45849. Ke le 45849. Go mo fema ba ka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kong wa gago. O ka ithopela 66000 rand. Parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipielano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
5: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.

Yeah. Senegal, noeti ya Senegal, hoche taro cha naha ya fora. Telechi ki dipoelo kamukho di sepeche woka wona. Merle woka papari ye ukashon ya Frank Sechabe, abana le Dr. Mapalla, katsekatseko ya gawe ye woka neti ki turile hoki psina kayona, tukarile woka ditawa chewe. Hey, whatever ina, kelewelechi dinagacha kontinente ya Afrika, go fitlha ga bjalo go ralokile Aforika Borwa, go ralokile Senegal, go ralokile Tunisia, go ralokile Cape Verde, Cabo Verde. Kore ke dinaga tše kae tše a ke tsebe ya Ivory Coast e setse e ralokile a ke tsebe ya eupša re setse re na le Aforika Borwa e lahlegetswe. Africa borai la tlhagetswe re bone Senegal bo se go mbya le khone la tlhagetswe Tunisia e go bushitswe la tlhagetswe le yona ka dino tse dintshintshi bile ba rakile le motlahli a o bana we Cabo Verde yona era lukile maleka le naga ya lukile maleka le naga ya le Spain ya dinaga tsa continent Africa tse tharo tseo ke di badile go ga se di thome ga botse. Hei, re tlo reng gana fa. Go netaba. Ke be ke lebeletse yona papadi yone ya seripa sa mathomo sa papadi ya lehono ga se ke se bonene. Ke be ke tshwara ke tshwere ke mabaka a mangwe a gana mo mešomong ke lebeletse sela le sela. Ke kgonne go bona papadi seripa se sa bobedi se. Ai a se ke kgatlo ke naga ya Senegal ge e le naga ya France yona a o e be e tloga e phadima naga ya Senegal a se ke kgatlhege go ya le ka fao e leng gore ke be ke tloga ke lebeletse ka gona ya eupša re tla lengona motheletše a kere re kontinenteng ya Afrika re thakga setlhopha sa rena sa naga sa bafana le tše dingwe tša kontinente ya Afrika ke nagana ka bontšhi re dira bjalo ka lebaka la lerato la naga ya borena ya Afrika Borwa le kontinente yeo naga ye ya rena ya Afrika Borwa e lego go yona e lego kontinente ya Afrika selo seo e ke lerato la naga la go tswa pelong ya mang le mang a kone taba tla ka ra di bona gore di tlatla di sepela bjang kurukile botheletše nna le wena re tlo tsena go tlo tsena go tša moremogolo ya a re tsena go tša moremogolo tša diagametse letšatši le la lesometshela kgweding ya June hlwelele la baswa ka mono Aforika Borwa go fitlha le gona bjalo ke a kgola le kwele tshedimošo ye ntšhi fela ya malebana le baswa kudu go be go lebeletswe baswa ba ngwaga seketemogolosenyana masomešupa tshela gore baswa bao ba dirileng maikemišetso a baswa bao e be e leng go ya ka ditlhotlho tseo ba bego ba ikhwetsa ba le ka gare go tsona ga yaano ba fela maitapišo a gore bona ba fitlhelele diphitlhelelo tsa bona ka yona nako yeo motheletše diphitlhelelo tsa bona ebile makgora ditsela ebile makgora ditsela a katano ya motho moso go tlo fitla le hono ge a lukulugile ya go tlo fitla ge le hono motho moso ka mono Afrika Borwa a lukulugile a phela ka gare ga democracy a kgona go ntsha maikutlo a kgona go dula mo yena a nyaka go gona mo a ka kgona go gona a kgona go ka shoma moshomong a se kgetholwe go ya ka mmala gore go ya ka mmala wa gagwe o tla gola bokae ke moka ba mebala e mengwe ba gola bokaone go feta yena o theletseng a tsa o ka moka go bile le karolo ye bohlokwa yeo baswa ba ka mono Aforika Borwa ba e kgathilego bjale phaphatha diatla wa tseba re ba pšhatlha ka legosi baswa ka nnete ba tloga ba šomile go le motho o mogolo o ile wa ka wa ba moswa le wena moswa le wena o tlo ba motho o mogolo o tšatši le lengwe a gona yo a ka se a sa kago ya ba moswa yo a sa kago ya ba motho o mogolo yo ka se tsoge go ile ebile mokgalabe goba mokgekolo ge fela e le gore o dutse a sa phela nna le wena a re tsene go tša diagametse tša moremogolo go tobela FM
kamara o gage ke go file ko shashe the power of love Luther Van Rose go tobela FM happy to show my kick out of Salma Isagum ya ga metse chamre bogolo dula ko mana madula e papilo gona fa o mchele chimo o tlise cha ditaba tse e leng gore ditlo amana le ba swa ba swa we ka ga ile be ile le tshila lena re tlile ka taba yeo e le gore e tloga e lebane le lena ga se gore ga lena mashaedi mo gongwe a wa tloga le gona ka ba re bolela ka mangwao na bosegompialekgono e ba gana fao ke a boyo

0: Luther Vandross, Power of Love. Masume pedi tsela metsotso ka bra boga iri ya le sumeti. Hey, na re bole di shana kang shobombe al khono. Ba sawe. Yeah. Ke re tle re bole nta ba tsale na fam. Ba so. Re bole di shana nka di taba tsale na she di mwetse o ile ngore. Dinya ka boitekolo ka lena baso. Dikatlego tsa baswa go tloga ngwageng wa sekete magolo senyana masome supa tsela re di bone ke badile mabalang kwa fale le fale ka mogo ke le ka go bontsha ka mogo baswa ba babile go botlhokwa ka gona ebile ba re kgoretse go ditsela ka gona go tlo fitlha Africa go Africa borwa yeo e le gore re phela ka gare ga tokologo ka yona botsheletse botshegong bja lekgono ka letsatsi lona le la baswa. Are lebeleng mekgwa ya baswa botsogong bja lekgono seo re nyakang go bolela ka sona sese re rata go bolela ka mokgwa wa baswa wa go se tlhomphe batho ba bagolo a ke nyaka gore mokgwa wa baswa ke bontshe o kare ke ke nyaka go e rumisa go batswadi ba bona fela ae rata gore re boleleng ka baswa ka kakaretso bao ba sa tlhomphego batho ba bagolo. Re nyaka go bolela ka bana. Bana ke baswa. A re tle re boleleng ka bana go ba baswa. Ba go tlhoka tlhompho go batho ba bagolo ka kakaretso. Nke re tle re lekoleng gore na. Ke ka lebaka la eng batho ba bagolo. Ba se sa tlhomphega basweng. Le gore na kgodiso ya bana ba rena e ka ba e na le seabe tabeng ena a re tle re boleleng ka baswa bao ba sa tlhomphego batho ba bagolo re no bolela ka mokgwa wa baswa ba go se tlhomphe batho ba bagolo mokgwa wa baswa ba go se tlhomphe batho ba bagolo ba soka kakaretso mokgwa wa bona wa go se tlhophe batho ba bagolo ebile gape re tla ba re lekola le gore na batho ba bagolo ba ke ka lebaka la eng ba latlhegetswe ke tlhompho basweng. Go duleng yana motheletsi o nagane nagana ka a re itebelele mafelong a o re dula go gona a re itebelela mafelong a o re dula go gona nke re lebelele dikamano magareng ga batho ba bagolo le bana go ba dikamano magareng ga batho ba bagolo le baswa go tswa ka malapeng re lebeletse gore ngwana o tla tshwanela ke go tlhompha batswadi ba gagwe ka ge ka nnete batswadi ba gagwe e le ba bagolo a re le ga a re phaphara a ikhwetsa a godišwa ke batswadi ba gagwe bao e lego gore re kgola gore batswadi ba ba mo rutile ngwana yo gore a ba tlhomphe thuto e nngwe e ya fetela ge o rutwa go tlhompha batswadi ba gago e le batswadi ba gago ba go ruta tlhompho gore o thome ka bona o ba tlhomphe tlhompho yeo e ile go fetela le bathong ba bangwe ba bagolo go tla no sekošišege gore o ka tlhompha batswadi ba gago eutla wa ya wa se tlhomphe batho ba bangwe ba bagolo ka ntle Ipsa wa tsewa tla makala ka hi motheletsi re go botse ke nya go fa motlhala o mongwe shu. O tla makala na go yengwe go tla re go na le sesengwe se o se sa sepele go gabotse. O tla makala geng na go yengwe ngwana wa gago e re ga le kantle a kopana le batho ba bagolo. Mo ile go re motlhomong go tsweletse go sekwisisanwe. Ngwana ga go a ntshitse lentswe le lengwe la gore a ira motho o mongwe yo mogolo a ntshitse lentswe la gore nna a ke tlo o botsa ko wena o se mma goba o se tate. Nna ke tlo o botsa ko wena gape o se mma goba o se tate o tla makatswa ke ge ngwana gago ba go botsa tsa gagwe gape e le motho o mogolo a re wa tseba kirile ke bolela le ngwana gago. Ka se le se le se a ke nore motlho o mongwe ke nyaka o ne o fa motlhala o mongwe ko o gopolago a re nore motlho o mongwe motho yo mongwe yo mogolo gana mo motseng o kopana le ngwana gago a kere o kopana le morwa wa gago a betha lekgarebe la gagwe o kopana le morwa wa gago a betha lekgarebe la gagwe a kere bana ba ratang a betha lekgarebe la gagwe motlhomong a mmetha mmileng goba a mmetha mo motho o mongwe o mogolo a kgona go go bona a gone taba gore ba ka ba ba fapantshitswe keng bana ba motho o mongwe o mogolo a leke go tsena taba eo gore wena ngwana a moketekete o ka se bethe ngwana wa batho ka mokgwa o a tsene taba eo ka gare goba motlho o mongwe a mmone a moroga a leke go tsene taba eo mantšu ao a tswa go baneng ba bangwe ge ba kgalwa ke batswadi ba bangwe ka ntle goba ba ba bontšha tse di itsego a šiša dinamana tša mmele ke mo o tla lemogago gore motho yo mogolo o fetogile ga a sa tlhomphega baneng a ke re motlho o mongwe gape ke fe motlala o mongwe ngwana shu o golela pele ga batho ba bagolo o golela pele ga batho ba bagolo ke ngwana ba bona mmage le tatagwe ba ya le ena kerekeng ba moswere ka matsogo e ngwanola o a gola o a gola gola phaphara ka pelanyana fela ngwanola setse a fola gana mo motseng o setse a enwa gana mo motseng o setse a dia ditaba tse dingwe mo motseng mo e leng gore batho ba bagolo bao a goletsego pele ga bona ba tsebago gore mmago le tatagwe go molaleng gore ga ba tsebetse ngwana wa di dirago ga a le kgole le bona ge ba re ba mokgala ngwana o le a tla ntshe mantšu a mangwe a bogalegalegalegalegale a go rathantšha motho o mogolo le go tlo mmotsa gore a se wena mma se wena tate lebelela bana ba gago ba go ema ba rile ba rile ba rile ba rile ba rile ke ka mokgwa go le go ka gona baneng le basweng ka kakaretso bao ba sa bone go motho yo mogolo gore ke yo nka fa metlhale mentšhi kudu nka fa metlhale mentšhi kudu ke ga kae mo lena metseng ya gabo lena le tsebago ka diphapano tša batho ba bagolo le bana goba le baswa yo moswa yo a re go ga a bolela le motho o mogolo koko a motho goba motswadi wa motho a sa mmonego gore keng a kgonago go mo rathantšha ka mantšu kore a sa bone le gore keng lanogo la lekgono le re motho yo mogolo o latlhegetswe ke tlhompho go tswa go baswa baswa ka kakaretso ga ba sa bona motho yo mogolo gore ke eng go baswa ba bantši bao ba ka go botsago gore bona go baswa ba bangwe a ke se ka re ba bantši go baswa ba bangwe bao ba ka go botsago gore bona ba tlhompha motho yo mogolo ba tla go botsa gore nna motho a tlo mpotsa selo e se mma goba e se tate nna monna o mongwe ga a tlo mpotsa selo e se monna o mongwe ga a tlo mpotsa selo e se tate monna o mongwe ga a tlo mpotsa selo ke rra mosadi o mongwe ga a tlo mpotsa selo e se mma taba ye re e gopotse go moremogolo go go bo go retwa ditaba tse ding tshitsa ba swa bangwa ga seketse magolo se ya le masume shupa tsela ba o ba re goretse go tsela ya democracy le bophelo bjo bo swa re ba le bogago merare nke rena go mo mogolo e re ge re tlo bolela ka baswa nke re tlogele ka dipolitiking nke re tle re ge re swere taba ya moswa nke re tle re bie ka le hlakore la dikamano tsa moswa le motho yo mogolo dikamano tsa moswa le motho yo mogolo metsenya ga bo rena ke nya ka o fa mohlala o mongwe sho go tla re tlhompho ga isa le gona go batho ba bagolo metsenya ga bo rena kana le bakgalabe le bakgekolo bao ba gola go mphiwa fela mafelo a kgwedi o hwetse ba kgobokane kae kae kae kae kae kae kae kae ba bangwe ba bona ba tshwarwa poo ke baswa ke bana ba bannyane le gona fa mo metseng ya gabo rena batho ba bagolo ba o hwetse ya go motlhomong a itswela boithabisong gona a ke nogore motlhomong ba inwela kae kae kae ga a boela gae mashego ba bethwa ke bana mo ditseleng ba nyaka ditšhelete le dilo tse dingwe gona fawe re ka se lebale gore go thomile pele ka go tlhoka tlhompho ka gore yena motho o ngwana a mo tshwarago poo goba a mo diago eng ke rakgolo a moketekete ke mmago goba ke tatago semamang botheletše ke lekile go fa mehlala yeo ke ilekile go go efa le go tsweletsa gore maitshwaro a baswa matšatšing a legono go batho ba bagolo ke a mafe ke a la gore na motho ge e se mma motho ge e se tate a ka se mputse selo ke nyaka gore tlatle re bolelela ka taba lenaneo le itheile godimo ga taba yona ye ya the attitude mekgwa yeo ka baswa ba itshwerego ka yona go batho ba bagolo mokgwa wo o tswa kae mokgwa wo o tswa kae wa gore motho ge se nna motho ge se tate goba motho ge se mma ga one sa kampotsa go selo ba bangwe ba batho ba bagolo le ka e tlhatsela taba e gore ba bangwe bana ba le boditse ba bangwe baswa ba ile ba ka ba le botsa ge lebele ba kgalela se le se le se ruri o tlogele o ntšhala morago wena a o mma goba o tlogele o ntšhala morago wena a o tate ka fatshe ga baba ka itšego mo e leng gore o ile wa ikhwetsa bjale ka motswadi bjale ka motho o mogolo o ka nyaka go eletsa ngwane o mongwe gore ae ga go dire bjalo mokgwa wo wa gore motho ge e se tate motho ge e se mma a ka se mpotse selo nna ke tla botswa ke mma wa mpelegego goba tate wa ntlotsego mokgwa wo o tswa kae ke tlo o bolela gannyane ka kgodiso ya ka malapeng e ba gana fao Thobela FM mosatho wa tsebelo bethabiso
1: a o na le kgobalo ye e tlhotsego ke koloi mpi ya go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo e seng phoso ya gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitebogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
2: re dira re poster recommenda le go arabišana eupša e kgopolo ga dina mogola ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
3: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di hloke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona calling Black Label. Bjana bya semmuso bya FIFA World Cup. E diretswe dingwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A sia ba mingwaga ya ka fase ga e 18.
0: Re sala mmogo thobela FM ke ya le khotlhagashong la Afrika Borwa happiness of market ka re sala ba sega gore mmogo mothelechi me re bolela ka paso mothelechi ke khola gore o nkwele taba e ke bolela pele ke be ke nya gore ke feleletse ga nyane ka go bolela ka taba ya khudiso ya ba ya bana ba rena go tswa ka malapeng ke nya ka go bolela taba go ne ba tswadi ba bangwe ba ikhona gona le ba tswadi ba bangwe ba ikhona aba na ba bona ba tlompo yengwe ya go makatsa khona o tla makala ya re mola go le byalo batswadi ba bangwe ba khonne taba e ka bana ba bona wa tla wa makalela bana ba bangwe ba o ile go gore e bile o tla re go lebelela batswadi ba gagwe wa ba wa re wa tseba ngwana o la o ka re ga se wa ga se mama wa tseba mekgwa ngwanola o ka ba wa re ga se wa ga semamang ka ge ba tseba hore tate semamang le mogatsa gwe mma semamang wa tseba ke batswadi ba bangwe ba go ba le tlompo byang sechabeng ka kerekeng mogohle mo ba ya go gona eupša ba ntšhitse ngwana o mongwe wo ka setsebi go gore thuto ye ya ka gae ye mma go bona le tata go bona batswadi ba gagwe ba phela go ka yona ya tlompo ye ka na yena e mo phona ka eng e mo feta byang a robala le bona a tsoga le bona jale mo kgwashu na mmaka mosadi o mongwe a ka sempotsesilo e se mma monna o mongwe a ka sempotsesilo e se tate motho yo mogolo o latlhegetswe ke tlompo ngwana ga a sa bona kore motho o mogolo o felela ka bommage motho o mogolo o felela ka tatagwe motho o mogolo o felela ka bommagwe motho o mogolo o felela ka tatagwe ga e sita le batho ba bangwe ba bagolo gona ka mogae o hwetse e le bomalome borangwane bo semamang bjalelebjalelebjale ba bangwe ba kgona go bolela bana gore nna malome ena ka sempotseselo a se papa nna rangwane ena ka sempotseselo a se tate mmane ena nena se ka ba ba ba leka a se mma e befile ka malapeng a mangwe mo gongwe e befile go fitlha gona fawe le ka e tlhatsela motheletše bolela ka se ke se bolelago taba ye e tswa kae ya gore bana ba bone motho o mogolo fela o ka re go ba ka motheletša e le go mma go bona le tata go bona ge re bolela ka botho motlhomong le seaforika le go kgona go ba ngata na e tee bjale ka malapa a makaone gore re bope setšhaba se se kaone mokgwa wo o tswa kae o tlhotswe ke eng mokgwa wo ibile o tlholegile neng 0860002452 ba so le tlhola ga botse ka kholwa ya ba letsatsi le botse kudu go lena motlhomong ye le re be le sa e letela re kwele tsa dipolitiki re kwele tema yeo ba so kgale ba dutse ba e kgatha kolokile a re bolele le wena moswa wa lekgono re go ukwe go 0860002452 le wena moswa wa mogetsi gore o ka kgatha tema tabeng ye motswadi shu ke a kgolo mothelete madi mashel re gona re ka botšhia lena ya
4: ke nna masempane maropola ka mo mabopane kamogauteng
0: ya
4: ntate make bana ba bang kore ntsheng yo tlhompho e tswa ka gae
0: ya
4: e tswa ka mo lapeng gore batswadi ga ba bolela taba ba re tlhompha mmago le ntata le makgelwane le mang le mang
0: ya
4: ba tlhompe batho ba ke batswadi ba gago
0: ya
4: atana ke khona le bana ba bang a bana tlhompo
0: khona le bana ba bang a bana tlhompo
4: ba ba ga bana tlhompo next total
0: e uta motho mo wa tseba o reng o re gape go re gona le bana ba bang a bana tlhompo o tla o ra re gape tlhompo ba ngwana wa irutwa
4: eh
0: a ra go ra go go tshoma re ngwana a ne tlompo go na le mongwe a se a dia moshomo wa gagwe gona fao go le go molaleng gore tla ba motswadi ke gore
4: eh o gore o mongkhala ke mona a dia phoso mo tsele
0: ya
4: tara ho na to nna hano ra o mmaka o sa khale bana ba
0: ya
4: bana ba bang go hopola o mo ngwana ke mokhala ne ke le SGP go sekolo ke le mokhala ke re ngwana we wa tsere ke na le bana ba sipile
0: ya
4: mana re ke bana ntate o re nne motho mo go mo pelaka
0: ya
4: nka se di o tsa tsana tsela na di dira
0: a ba nya ke go tseba
4: ya ar e lo rwana o ma ka wena go sna monna wa sane ke monna ho lena a o sune mo strate
0: ha mwana o botsa ka mokgo o le leloko la lekgotlataolo la sekolo a re he nkane lwa wa mpotsa o mma wena nkane lwa ne o sanya ke monna a go atla mo mmileng
4: mo strateng a o sunga
0: ya
4: watse ngwana le tate make ka tswa mo wena tsatsi le le ntse ke tsamaya ke ya dishopo ka kry-a mosimane o a mo tseneletse a mo tupa mo strateng a mo setla
0: ya
4: are mama ropela gore ka mo lebella fela so ka re ha o setle kwa ha ka feta ka tsama a kre ha ntlompa a kre nkebe e le ngwana o sela a re a wa mesori ntshwarela ne ko to mo lamolela mo moshimanong o
0: eutla gana ka fa o ke a botsisa mokgwa wo wa go tswa baneng wa go tswa basweng wa gore motho ga se mma motho ga se tate le go motho ile o mogolo le gona a bolela taba tsa tlhaologanyo a kgala ngwana eutlwa mokgwa o tswa kae moya o tswa kae
4: nna memoya bana ba banong a kitse gore ba tlhaka e tlhaka memoya ya otelela bjana and then ba bangwe ba ira le ke batswadi ka mogaya ba kry-a motsadi a re a se mma o tlo o kgalelang marabe
0: aa awa le ra hore taba tsene di ka ba di tswa go batswadi
4: eh go re bile se ke se bolela go tla ka mo makhelano ngwaka
0: ya
4: bona le bana ba ba shimanyana ba babedi stout bana ba le ba stout ntate make
0: ya
4: bana ba le ba stout go lo ba khalela ta mmaba sa ra hai ke ka rena ta ke tla beta ha ji ka khona re ba roge ba tswe le fester la ka mo ka mlata mateng he ke no mlata ra ho ke tla le pata le hona ga no se le ba le tshuba ka di 1 tsa January ya re here di 8 tsa January ka le lokela le fester le le hona ga no hona ba ba tshibile troko ka mo haika the windscreen
0: ya
4: ara sa ba bona bana ba le ba tshabile le mmateng ha teng
0: re a papa tsong kha itse da ka ke kwela maikutlo a gago ke a lebo.
4: Ya, ntata ma ke a lebo.
0: Tobela. Aga. O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, ho hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSPA dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Re dira re poster, recommenda le go arabishana. Eupša di kgopologa dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bialo. Ka ona e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga bona gala. Gomme o ingwadisetse go vouta. Letsetsa 0800 11 8000. Goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetsa wo o lokisetswa ke IEC.
0: Thobela FM mošhato wa tsebole boithabisong ke ketse botheletsešio ke ya go lotšha
5: ee thobela leka
0: re gona re ka botšhalena
5: a rona mathomo matlhaka mo slm patkendi
0: ke letheleditše
5: ee le a tseba kgodiso ya ngwana ya mmeta le ka moso re le a gotse re kgone go bona gore o kry-ile kgodiso yo mofuta ya mang e ke gopola no go ke sa tsho thoma o gara ka mo ke ba ratang bona le mo mong yang tsa ka mphonya no mo yo le tshumi le ka go pa ba go luka go mra
0: yeah
5: ka go kholor le mpulele le mama mama ka mo go bolela le lona a ke rata ne ke mo fomolo mong
0: yeah
5: ba go se ba re o di le ka ba thalosetsa ke mo mong a re nka no o sa morue ka ra sorry mama a se ka mo Afka mo khopi ho di streng ka hona.
0: Yeah. O mong motho mo go la re. Yar, nka lo sa morogi.
5: Eh, ari nka lo sa morogi wana. Ka ra afka mo khopi ho di streng ka hona. Motho mo lo monna ke motho mo lo.
0: E bana. What's ba ke thoma go tshwenyega. O botswa ke motho mo ngo mogolo o le ngwana le wena. Ari nka no sa rugi motho mo ngo mogolo o be laela go ka yena go yena.
5: Eh.
0: A re nka no sa morogi.
5: E a re nka no sa moroka ra mma e nka se gone eo. A se ka mogoke go tseng ka ona. Monna motlhoko mo mogolo ke o mogolo.
0: Ya,
5: ya. Tswa ke tile mo le ena gore le mpoleleng le ena. Ka gore ke bone gore a ke a tshwane gore ke arabišane naye.
0: Ke a go kwa.
5: Ee, yona le baswa ba borena a ke tse gore nka se kgone go tsena mo ntlo mola tabeng ya politiki. Ka gore tshedišo ya tshimiso ya thupa o ka re ile ya ta le o thoko maikarabelo le
0: atsengwaneso nna ke nyaka go tla fa mokgwa wa gore wo o apere go baswa ka bontšhi matšatši a o ba kwa ka dipolelo tsa bona tsa gore nna motho a tlompotsa selo e se mma motho a tlompotsa selo e se tate bana moya o ba o gamola kae o tswa kae Watsama kibuchi shaputi showe ne? Asor na mile kwa omu goleka alona. Iu pia buinya ne mbiaka. Riruti lwe gore mutu omu golu. U autompe mago le tata ufela. Le mutu yomu ngo yomu golu mileng. Ke motswadi wa gago nna re godile re ya sekolong ba re batho ba le re le iša go bona dikolong e le go ba rutiša ke batswadi ba lena
5: ee ke batswadi ba ano wa ba le polelo ya gore e tsia motsana o godisa ngwana
0: pjale ke ipotsiša gore mokgwa o wa gore a ke tsebe o bona ke nna fela na goba o lemogile ke nna fela wa baswa ba o e leng gore o ka se mmotsise o go ka pela go tlo go botsa gore ape wa tseba keng wena tata go semamang o kgone tsa semamamamamamang wa go dia ka mokgo ga a tseba diphoso tsa ngwanago o tlo ba go balela tsona gore o kgaogane le nna o palelwa ke yena o lebeletse nna a ke nagane gore mathomong le ge ke sa tse gore mathomong e tla ba neng eupša kgajana a ke nagane gore go bogole bjalo
5: o be o se yohala o kare a ke tse gore mokgo o baswa ba rena ena ba tlo o jaka ene taba ya o tseya o ka re bona ba tseba ke yona e ba fokoletsang matsatsi a bophelo
0: aa banna a re tsebe gore mokgwa o batswa o tsewa kae le rena re tlabegile re le batswadi
5: o rena batswadi ile ra ba baswa e re be re lwela dithokelo
0: ya
5: Re fanano ruta feletso o le ka mogo o leng ka gona njale.
0: Nka no bolela ka ditokelo.
5: Ee, ditokelo tse dingwe motho ta botsa gore ke tseba ditokelo mara ditokelo tsa ona a di tsebe le phukwane ena ya molaotheo ka bo yona a nayo mara o ta botsa gore ke na le ditokelo.
0: Ya, nna wa tseba ke ruma le wena ngwaneso. Ge tabe re itlisa moyeng ke be ke sa rate gore o ka re a retse motlhomong ke tabe ngwe e thata ke lebeletse gore magareng ga tse dingwe batswadi ba tle ba noo bolela e le go taba gore make lemoga se ke moo go tswa go mekgwa e mebe yeo e aperego baswa ba rena le ge rena batswadi re ka leka go ba bontšha tsela e botse baswa ba ba o feleletsa ba boditse batho ba bagolo gore ntlogela wena o mma o tlhokomela bana ba go ba gore le gore a ke nagane go kudu go le kalo le ge motlhomo o ka ba le mašaedi fale le fale gore taba e ka ba e tswa batswading batsetse ba bedi o ka re o tie setsang pontšhitso ore aowa e tswa le batswading ba bangwe go tshwana le wena o setse o mpotsa gore mosadi o mo rile nka le o sa morogi a e ra gore nka le o sa rogi motho o mogolo ka ena
5: ee motho o mogolo wa mpheta kore ka kry-a e mmakatsa na mole ke ke mmotse kry-a a se ke mokgwa ke godisitsweng ka ona mma nka se e gone iwe a re kore ba bangwe ba ka reng mistamak ba ka re bontsha
0: tla o nagana a mapele ke fetse le wena ngwaneso tabe e baswa ba ka ba ba ithuta yona goba go na le se sengwe ga se sepe le botse kgodisong ya baswa ba ka batswadi
5: o ngwana mo o kry-a e le ngwana wa o pheeletsa mara a fitha ko thakeng tsae o fetolwa mekgwa o polaka ngwa o mongwe ke be ke ile ko high school e botsana ngwanaeso wa pheiane e ba rile bo mmitsa ko classeng yae ba re ba o bitse ko staff room a pasto mmotsa ore botsa o gona kore ke kry-lantshe ke diempe ka maregong a bethile tshepi o rile a fitha ko tafoleng ba mmotsipetsa nna ba re monno ole wa motse bana kore ka bona a swaba
0: a re tlogelegana fa ngwaneso ke go koele
5: thank
0: you a re lo se motheletše
6: kgoše sealemoya a ke go tamiše ngwaneso
0: motho
6: tamiše le wa gore thonkga dikhonse ka mmino wa dikhwaere ka moo
0: otelediše
6: le kae gomme ntate make
0: re gona ngwaneso lena
6: aa re gona ntaba e bolela ntate make e gona e ya phela mojua taba o tswa ka batswajeng
0: wa tseba taba yona re itsweleditše go segong bja lekgono ke nyako no o botsa motheletše nnete ke gasa ke tshwenyegile
6: ya o tshwanetše
0: ya ke gasa ke tshwenyegile ka lebaka la gore bjale ka motho o mogolo bana ba a re sa kgona le go ba kgala le ka tsempi tso mona go a di dira
6: a go nete a go feta yeo
0: re ke be ke sa gola ke le moshimanyana ga o bo ka bonwa o fola
6: yes
0: monna o mongwe a go bona o fola o le bonnyane mbyo o ile gore a wa ga go amogele gore moshimanyana o le kana le wena o botla makala o botla re udutsi ka gae wa makala le palakata a bitsa mmago le tatago ba ba fa a ba botsa mogwa ga ba ka se go bete o ba itla ka geno a so ra thupa ga botse ya retega utla ba thupa le bona ba le ba mragonyana ga ba a ka se go bete o ba a itla ka geno go ba go latelela ka sekolong
6: ya
0: go tlo tsebisa ba rutisi gore wena o diang ga a tla ka gae go tlo tsebisa batswadi gore wena o diang ga a ka ipha wena wena o tla o tlhalosa gore o bethetsweng
6: yes re fetile moo
0: go diagalang go lokile ba tla re mekgwa le mabaka di fetogile go lokile di fetogetse gore tlisetsa tse
6: ntate make e tloga e swabisa o boletse dipoint tse e bekile ke tlo o je bolela o bo ka sekgwetse wa re o beile motsoko molomong o bo ka seswara le potlelo la jwala ke kgone gore ke le lebala komana ke tša kentšano ko mokana ke rome ngwane mokanyana so ke re tša monthekela jwala tša monthekela motsoko jwala jola ke bona gona mookgwe ko mokana ge boetla ka mogola boriang ka gona ke tlhaba mašata ke a rogana o nkwa gabotse ntate make
0: ke go beile tsebe
6: ke tlhaba mašata ke a rogana nako e ngwa lebile ke emisa seatla e fela ke ka lapeng ke ne bana ba e leng baka na ngwane ola ga ntebeletše ke le tata gagwe ke rogakanya mmagwe mmagwe le ena ko mokana a tephetolela mo go nna santšha le morago a se nna ngwana a gago iruta eng e ria semelo sa mohuta mangwa ngwaneng e wa moruga ge o moruga o re no gape a se nna ngwana a rago
7: o palela ke thaka tsa gago o phala ke mokete ke te o yeme ka gore le ka gore jwale ntwewe ke ntwele gore e mejile ene e fihlile ke kgahlile ke motheletse mo mo o boletse tabeng wa bolela ka taba tsa gore ke le morutisi ka re ngwana go menjane njane are now ene na ro sa ri ka mogole ka mogona go bane rena ba go gere sa gola o botse ba gore motho yo mogolo ge o kopana le ena ge o mo dumedisa go tloga o koba letolo go bontsha tlhompho le baebele ya bolela ba Efeso 6 e re ngwana ka tlhompha mmago le tatago le kwa go jema 3 e re ngwana ka seleba le thuto ye ke go fileng yona e re tereso le nnete ga ebe mo go ene seka wa tere pheta mo molaleng wa gago e re ke mo o tlogo o kgwetsa katlego jale matšatšing a bologono ntate make go senyegile nna re ela re ba le bana ba e le gore ya le bona dipolo re ya kwa le kwa o mongwe o ne o tla o tlisa bogoroto ga o re wa mogala tlo go boja ga e le gore nona le papa a ka ampotse so le mama a ka ampotse so a se ene papa
0: ya ke gahla lena le ke ipotsiša gore go hlephileng mo e le go gore ke šia go šomiša lentšu le la boitaolo ke re go hlephileng mo e le go gore maitshwaro ke a mabjale go baswa bao e le gore ga a lebeletse motho o mogolo ge fela ebe a sa go tsebe
7: yes
0: ebile a kry-a o tatagwe ga o mmagwe go bonolo o telelega bonolo kudu o ka botswa tseo di jilego ka ngwaga a tlala wa ba botswa le ka bana ba gago ge e ba ke gana mo tikologong wa go tsebela ngwana yoo eupša o sa re wena o mokgala ka lebaka la gore bana ba gago ba phethagetše o mokgala ka lebaka la phošo yeo wena o bonago yena ka nako yeo a e dirago
7: wena o bona phošo yeo a e riago ntate make o re go bona phošo yeo re go mokgalela yona o lebelela gore no nna ka gagešo ke motho e le gore no ke go jile gabotse batswadi ba ka ba gabotse ko mokana wene ko ene lebalakomana o le lebalakomana o ne e selo ga o ne e koloi ga o ne e selo o ditshepelela ka maoto nna data o sepela ka koloi ya go bela galotwana ka morago o mang wene o tlogo mpotsa se le boikgogomošo bo gona ntate make bonape go boria tsona tše gore bana ba rena ba be le manyatso a magolo a ba bona ba banka montle ba sebe le tlhompo
0: wa tseba taba ye go bontšha gore ka nnete gona bjale go thobela FM re tshwere taba nnete e re ko o gopotse se sengwe wa gopola gore ka mono Aforika Borwa go ile go aka go a ba le lesolo le lengwe la go etelelwa pele ke President Jacob Zuma e nako ela e be e sa le motlatša presidente wa Thabo Mbeki ba re ke moral regeneration campaign ba re ke lesolo la tsošološo ya botho ya mekgwa ya botho le ditlwaedi tša botho a ke tsebe wa e gopola teo moral regeneration campaign e be etile pele ke Jacob Zuma le yena a itlhokometšego gore mo ditšhabeng fa nke setšhaba se boe gape ngwana a itsebe gore ke yena ngwana motho o mogolo a itsebe gore ke yena motho o mogolo mme batho ba ka bobedi ba kgone go ba le dikamano tse di botse wa e gopola ngwaneso
7: ke gopola ga botsebotse taba eo ene go bo go phela go gobokaniwa go fela go fiwa maele gantsi le moja le moyeng go fela go bolelwa ka yona
0: ba re batho ba bangwe ba bagolo kudu bao ba tshwanetsego ba itsee ka diatla tse pedi taba e ya moral regeneration campaign ke magoši ke magoši ba kgone go itšea le bona ba iše fase ditšhabeng tša bo bona nke ba tlhohleletše mekgwa ye ya go phela ka botho mo ngwana a tla itsebago gore ke ngwana motho o mogolo a tla itsebago gore ke motho o mogolo ke boka gobe le tsenelelana kgokagano ya go tseba gore wo ke motho o mogolo yo ke ngwana bjale le bjale wa e gopola ngwaneso
7: e gopola ga botsebotse le mane manoko o ile a tloga a kgwetša a bolela-bolela ka yona mengwageng e khwega a tlorišia mo lefaseng a fela a re taba ya mogutu e santse gore le kwa jikolong e tloga e ya taka kudu-kudu go be le sebaka sa gore bana ba ba fele ba ba eletsa ka dilo tsa go tshwana le tse a ba sere lona lenanego le la tsa setso le so ke gopola ga botse ntate make so
0: Ei, ya ke mathata tsela ke tsana peke ya lololo. A re tlogela ga le fa mo botheletse ga be re itukisetsa, ga ke be ke itukisetsa lena ne ole. Ile ka iputisha putisho ete. Ke go potse yona moral regeneration campaign yona ile ya Jacob Zuma. Ka felele tsa ke iputisha putsi sweti go di mogaba thata byo rena go le byona ka le bakala gore nnete yeo ke tseba go gore le mmuso wo re le go ka gare gona wo wa democracy taba yeo re bolela go bo segompia le khone go thobela fm mmuso wa itseba gore ka mono na ge gona le tahlegelo ya botho batho ba latlhegetswe ke botho mme magareng ga tahlegelo ya botho magareng ga tahlegelo e ya botho go rena ma Afrika Borwa tahlegelo ya botho e apere gape le baswa mme mehlale e re bona go ye mebotse ya baswa go ba ba latlhegetswe ke botho ke ka fao re ba bona ke ka moe di re ba bona ka moe re ba bona ka dikamano tsa bona le batho ba bagolo pele ka seka se sengwe gore sa gore Afrika Borwa re latlhegetswe ke botho le baswa ba rena ba latlhegetswe ke botho le baswa ba rena ba latlhegetswe ke botho ke taba ye e nkgopoditse go ka ke kirile go ge taba ye re be re itukisetsa yona go tla moeng ya nkgopotsa moral regeneration campaign le solo le la tsholo shwa botho ka mono Afrika Borwa la go etwa pele ke President Jacob Zuma ye nngwe taba yeo ke igopotsego ka yona taba yona ye ke dikgopolo tsela di bego di phatlhalatswa ke President Thabo Mbeki tsa African Renaissance o sa gopola African Renaissance motheletse wa Trouble FM o sa gopola African Renaissance gape taba yela ya African Moral Regeneration Campaign ke ditholwana tse dingwe tsa African Renaissance yela ya President Thabo Mbeki ka mo kontinenteng ya Afrika ga gona motho ile go a ka bolelela taba ya African Renaissance. African Renaissance ke tsosoloso le boitemogo ya rena ma Afrika go ya ka mekgwa le ditlwaedi le botho bya rena gore o godusa bjale ka ngwana go godusa bjale ka ngwana go na le dithuto tse dingwe ga gona gore o se di rutwe o rutile go dumedisa ke tsela ke boletse gore sore a sore ke raro ke o mogolo go le kalo e bitla nna ga ke be ke gola bjale ka mushimanyana yo he he ka gesho mmale tate be tloga ile molato o mogolo go sudumedishi go no sudumedishi go no re o khwetsa go ina le baeng wena wa no tsena wena wa no tsena go ba tumediso nya ga go wa laetsa o dumedisa mma go le tata go fela mma le mwana le baeng papa le mwana le baeng wa no laetsa le kae mma ke moka wa tsena ka mo be tloga ile molato mong o mogolo kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu molato mong o mogolo o be go ka ba wa o bethelwa gore o rejisa ditlong wena ga o ne mekgwa re bolela ka baswa go se tlhomphe batho ba bagolo ba bangwe batho bao e le gore ba ka re botsa go tlala seatla ka go se tlhomphe ga baswa ka go se tlhomphe ga bana ke ba rutise wa iputisa wa iputisa ka nnete gore matsatsi nga le honwa mwana o khona o lwa le murutise ah e bile ke sa bolela le go lwa le murutise go mmolaya mwana o khona go bolaya murutise a ka bile ke sa tlhoka bolela ka olo bo ga uteng province di bile gona tsa ngwana go bolaya murutise e bile se ntira ga loeti go lwa le murutise go bolaya murutise go gwabela ba rutise ke ka lebaka lang motho yo mogolo a latlhegetswe ke seriti matlhong a baswa ke nyako ebia ka mogo bana ba akaretsega ka gare ga baswa ke ka lebaka lang motho yo mogolo a se sa bonwa e le selo

0: ba bana aba sa khala tsona re la hile kai
1: go tshele tshe mari mesha
2: tsholo ga tuma
1: tata gore ene
2: e le ga
1: re gona re ka botshale na
2: a wa ro nna go bona go re go tlhoka botho ga aba tswadi
0: go tlhoka botho ga batswadi
2: ke go tlhoka botho ka re ke ho le bula la so tabe ya ke ha o se lona ke dira le le mwana o monyana wa ha o se wa tennis o mshimane
1: ya
2: a o se ba reka mo di loje no go reka ba na kwa and then mwana o kila o mtsa nda tona ke
1: a go utswetsa
2: ya o mtsa chelete ne ke na le ena liwa a o mtsa ka fone la mmae ka re ke nna le mwana ha mo motseng mo so o ri le go tloa ka re ke tlhona ka mareng ka kra phesa ga ka mara phesa go nishele ka ke nna le mwana ha ba ta ke sho ba ta ke nna le mareng e tla tla o tlo mo tshisa nna ka tsamela to wena mo tshisa mo phone na mo phone mare a mo tshisa like mo se le tegeng a bua ta wela ga ya attend ka ba la otla la go botho ba ga mo tsadi o a le ba la hore nna ke tshele mwana wa hae
0: pe pe le kaka e kaka ka de go ye o arabang ka gore
2: ke araba hore ke ba na ba di dira go tlhoka mekgwa la go tlhompo ga ba thaba ba ulo di thoma ka batswadi wa bona ka o tlhoka botho e motswadi a se ne botho o tla ruta eng mwana
0: What's yona taba e o kenya ka go a ke se gore ke a ithatafatsa goba ke tlo e letefatsa na motlhomphege ge re re motswadi ge re ka feleletsa re bolela fa a ke thibele motho go bolela maikutlo a gagwe ra re motswadi mokgwa wo bana ba o tseya batswading go feleletsa ba sena botho kore ka mantswe ba ba sa tlhomphe go lokile a kgona go utswetsa motho o mongwe mogolo ke tlo o botsiša le potsiso ya gore e tse motswadi yo yena re se ka a bolela ka ena ga gona seo e leng gore se tla ba se phošagetse ka motswadi yo motlhomong le ena go tswa kgodisong ya gagwe go tla ba go ile go a diragalang ka motswadi yo ka lebaka la gore ge ba ka nnete ke gola ke le ngwana ka gola ka ba motho o mogolo yo mubi bana ba ka batlolo ka byang
2: ni swira o tsinda ka makgosa akere go khona langa yena a ke a swa ka o
0: ee
2: go go di shume ya rona a sanga ra ba o ba nna ra tuka
0: ee
2: a sanga ambapa nne so ine ba ta ja ore ke se ke nne ke tsiroma 19 to 20 years ke tlhongile ka ya uteng ka lokare ka kwa ka no ke ya 6 years ke fela go ya ha imara
0: ya
2: ina ba tare ke di tloga mo ne ntse sa sa kwa na botsa e o tla mo ma tsantsene o kra ne bi ke bi ze ke dira go ba nyana ya ka ya re ke tena na mashili ka no go dira go ya ba tla di customer go ba tlo re nna ke o khlo a me ke ka re ke dilo mo na ma lai re tsama ga metsi ne ke bona ke sa le busy ke na le custom a tsama ga ke metsi a ria ka ba ne ke le metsi wena o kasashi then ke sa le ke sa mind because I na ke na le khoyo ya ka then ka bona hore le rata ali so re mo philisana ka ka tsoka yo metsi la yi so no re go gile no go bo thata bo se tibo go re bo bo itlwa se mo ba ning ya
1: are tlogela ga na fa o mwana e se go go ile ke a leboga
2: ka lebo
1: a ge o tshele tshe madimeshe ao
2: ore
1: gona re ka botšhale na
2: ke
1: le thele ditse ntlose speaker re ntlhe o kgwane o kwala ga botse age
3: ntatemake nna ke bona ntsheo tsa ona mo batswading o ka tla lebelela matsating a bolegomo
1: ya
3: dilo tse ntse no di direla mo pele ga bana
1: dilo tse dintšhi re no di direla mo pele ga bana
3: ba re sana le diphiri le bana kua galeng batswadi go sena menako mara fa ba tlhompha bana ba ba sa no direla ntho ngwe le ngwe mo pele ga bana

0: Ya le nna no manya na mopele ga bana ba rogana ona mopele ga bana.
1: Ra go nna go lela ditaba tse di tshule go tseleng pele ga bana.
0: Ga bana. E ne e ngwe ntate make gona wa le re ka lateng o wa butiaka tena re na le bana ka mokana re ba go lela gona ka malapeng.
1: Mm.
0: E ntate make e make a re o khala ngwanaka. Ka ke a ke ga ntse re ga bo tsedilwa le make.
1: Ya.
0: Wano tla tla yang gore make ke pake ntate wa. O khona go bona gore ga bo tsotsa o tlamelo ga khale ke ntshonyela ke papa wa nnoshi.
1: Ya.
0: Then into a nyanjeng ka mogai. Ke ka bua ntaka simelo khale ke motswadi mo.
1: O aka
0: agreta go daga mogai.
1: O etse ka mogai ba tla ba badiang etse hore ka gae ba tla ba badiang.
0: Ka gae mwana o a ke re o khala ke mma ngwana ya gagwe.
1: Mm.
0: Mma go mwana wa alwa gore wa yo khala ngwana wa ka so.
1: Oh.
0: Then ngwana a ya go tswa ka mogai. A ka tla dumela go khala ke motswadi mo ngantle. Itu mlego pala ona ka mogai.
1: O we bone ka bagae ka mauri. Le ka mogai ka fa. Wa ka motswadi a dumele gore nka khala ke motho o mong ntle le yena.
0: Ntle le yena. Then ga gwa ntle gone wa go dumela kwa. A tala lo ro fela ma tlhapisa ona ka mogai.
1: Oh, ke a bona. E le tsebo re gape malapa a mangwe. A dutsi ka go lokologelana. Ke le ka go tlhalosa lentsi le extended families. A dutsi ka go lokologelana o hwetse ke mmane, ke rakgadi, ke bo mama. Ka fase ga mabaka a itsego malapa a mo a bjalo. Bjalo o hwetsa mmane a sa dumele gore bana ba gago ba ka kgalwa ke rakgadi. Ebile rakgadi a re o ka re o palela ke ba gago wa tle wa kgala ba.
0: Wa ka kgala ngwanaka.
1: Ge ba kgakgauthana bana ba theeleditse gona.
0: Ba theeleditse.
1: Oh ya.
0: E ba ya go tswela ka mo ba ka se ba dumela go kgala ke motswadi o mongwe ntle mang.
1: Ba ka se dumele taba ewe.
0: Ba ka se dumele e tswa gona ka mogae ka mo. Gona iwa le nna batho bao le rena ga re tlhomphe bana ba. Ntho engwe le ngwe re no e dira mo matlhong a bona.
1: Ntho engwe le ngwe re e dira mo matlhong a bona re atelelega bonolo re rwele maikarabelo a go entšha seriti peleng ga matlho a bana ba.
0: A bana ba. Ah, wa tlhompho ona a re batho bana ba bo tshwanetse e be rena re thoma go tlhompha bona bana ba.
1: Oh ya.
0: And ke mo e le gore ba batla tse ba re tlhompho e tswa kae.
1: Ngwaneso ke go kwele setlhodi sa tabe e gore o re keng a re ke ba bang ba tšheletše ke leboga kudu go boledišana le wena.
0: Thank you very much.
1: Ke gopola go na le mošomišano mmogo o mong ka nna kona mokgašong. O ile a bolela kang ka dilo tse tharo re ke bone. O boletse ka sekolo le kereke le legaya. Re šomile fa le Max Majapelo. Ke gopole ke be ke boledišana le ena tšatši le lengwe a na re be re bolelang na. A re make wa tseba re be re bolela ka baswa re be re bolela ka bana. A re go na le dilo tse dingwe tse tharo o tshwanetse go tshwenyega ge ngwana gago a sa ye go tsona. A re wa bona go ka bona ngwana a sa tsene sekolo, a tsene sekolo ebile a tsene kereke ebile ka gae o ikgapa ikgorosa. A re Max a re gape ditheo tse tharo tse family ka gae kereke sekolo. A thamagana a re gape ke mo ngwana a agega go gona, ke mo ngwana a agega go gona. A re bjalo o tshwanetse go tshwenyega ngwana ga go ya o ka re be re bolela ka bana ba go nwebela mo gotlhefa. Ya a re o tshwanetse go tshwenyega ngwana wa a tsene sekolone. Sekolong ke moo e lego gore ngwana o agwa bobotho bjo goba bomotho bjo bja gagwe go lokishwa bomotho ke mo a tseba go gore eh ye a se yona ye a se yona hey ye a se yona hey ye a se yona wa ithuta se wa ithuta se wa ithuta ba lo ngwana tshwa a tsene sekolo mo ile a kor a tsene sekolo mo go a go a go bomotho bya gagwe e bile a tsene kereke mo go a go a go bomotho bya malle mang ka kereke e bile le ka gae ga thele tshe motho wapala aria ke ile ka hwetsa a se mathomo ke ile la tabe ya maxine a ke ile ka hwetsa mjape la mputi tsa bengwe kholukudu hore nke re tlhokomeleng di theo shi di tshe tharo tse o dirwe le go maikarabelo a magolo golo golo golo golo golo go age motho mothomo go ka le o ina le tsheding upja maxo bole tsheka tshe kereke skolo kagai talo ar ho le ngwana wena wena kore ka tswana ba re o sasanka ka spedi kore o nwe ivila la ga ya se la gago ala go tlokomela o palela kagaye male tate ba o le bona ba rwele go maikarabelo a go aga bomotho bya gago wa pala kereke ga o tsene ba re a re kereke ga a oyi skolo wa sagana a bya le go tswa ngwena ke ba ke bolela le max ga tsa la bolela tabai go lokile Mochele chibari mesha.
2: Kamshaft.
1: Tobela tobela.
2: Sekhwile ba make.
1: Rona re ka butsa lena tlhoka ina.
2: A wona ba lwale. A wona ba lwale go se ba muri.
1: Tlhoka ina go tsebega.
2: Amen.
1: Le ga ita tswaka.
2: Awa, se khwile re ka butsa lena ka mo khasho.
1: A gona le bolatulo mnyane.
2: Ke na le masogana makale, ama vedi anchije batswadi ba bona ka ngoka mo lap ka mo gae.
1: Awu bana we.
2: Ke moka e munyana wa magola go wa maemelela.
1: Ya.
2: Wa utswa yena tsa go lo magola go yena wa maemelela.
1: Ya.
2: Ke lo baba ba mba e mo baba vedi ba banchije go batswadi e mo yena o tlogana le di protection order.
1: E kwa?
2: Ona le ya 2025 ona le ya ngwaga o
1: eh
2: jalo kwa pa
1: ya lekwa
2: jalo sebaka a bolela ke moka sebaka wa tsenya sebaka o gona ja ba bang palla ke tsa gago
1: ga gape la go tlhaba le legolo bana ba tshepile lewe
2: e mongwe re molato ke ka a bo ka mo kere ke a mo roma gore a di se sengwenyana gore a o gona go roma nna ba ga go ba go palela
1: tata se ba ka tata
2: o se ja o homo o se ja wino ho mola
1: e bile o swaba e bile o ikwa o rugerile
2: o bona la gana go wa ka e mo shoana motho wa kwa o ditheditse ke moka malila
1: madila
2: gore mangwana go reka madila ke moka na kana o tlo feleletsa kae go moroka o moroma go reka motsoko na o feleletsa kae o tla e lwang kerekeng wene motswa tla e kerekeng
1: tata se ba ka mpotseng tata gorena kore kore a re no e bolelang nkarabemo Afrika Borwa bjale ka naga goba rena malapa re lahlile kae a ke tsebile gona batswadi goba naga ka kakaretso goba go senyegile kae tate sebaka
2: kgodišo ngwana shogola sene motswadi wa monna ka mogae ola na le motswadi wa mme ke moka wa ne ola go le yona mo ja kwa sekolo sanga ya go ba yona kereke mo ja kwa kereke ga o tsebe ke u di bona la go tsho ke nnete
1: ya
2: karla ga le ke puja kereke ke ke hlalefa ka go ja mmeile motho a tsana go kereke
1: Yeah.
2: Ana paka khumarela mo ka e swaragana mo e sa le gona mo.
1: Ke
2: le tsa bujwana ke dira tsa bujwana ke sa le mo mara go ya go ya ka no go jara wa ga petsela ye a se ke sa ntse go iphela ye.
1: Tata gore ena.
2: Kale ga go ana ne di protection order ka mo jalo wena o tlo tla o shunya shunya ngo ke mo ka o ma.
1: Etso o ka ipakela mathlapa a mangwe ka ngwana e se go wa gago o re wa lukisha o re wa thusha o re ke ba motswadi ka ge ngwana o mongwe le o mongwe ba re akere ka sa ba re na ba re ngwana o mongwe le o mongwe kwa gago ngwana le wena motswadi o mongwe le o mongwe kwa gago
2: ne re ba tshaba gare go bona monna a etla le go sa dira selo
1: ya
2: ga ka go ja Haka ho jona me ke mosharo wona ke ka kudu.
1: A u banna we.
2: O no e se wa motswadi a gago a ho ho jona o tlo o ka nnete jalo go senyegile dilo di tshentshije batswadi le bona ba ja karolo ya go emelela bana go mo ke kule mo malo ba roga a roga e mongwana ene o tle ba mma gore ka kwa hetse o ka ro roga nna jalo ka gore o roga ngwana yo mong ka mmagwe
1: ya
2: kale ene ene mmago ke mokereke mogolo
1: a o banna we
2: mara o roga e mongwe ka mmagwe ke ka go ja ai
1: o sa khase
2: o wa bona go swa mo ba ba ba ba la go gole a maoto ke swa mmoka wa bona tsalo ne kwa ngwana a le kwa eme kwa roga e mongwe lo go jore ei go le ge be lo wa ka wala roga ora ore o roga mmagwe ene o tseba mmagwe ye
1: nto ngwe mo tla bona go gore ka nnete go senyegile o ka re se sengwe ga ga se sa loka batho ba le ba ba khajana go ba ke re batswadi ba o ba belege go motho mongwe bo rena bo make na nna ke tla a ke boleleng ka ba ka batswadi le mo re be go re phela gona go be go itshepilwe kudu gore ge go ka ba le diphapano tsa ka le ngwana ka ba agishaneng ra lwa go ba ra reng bjale le bjale a ke tsebore motho mo ke ka lwa ka le gore batswadi ba ka ile batho be ile batho ba ke reke kudu ebile ba ipatile le batho ba ke rekena ditaba di be di rarollwa ka go ya ka malapeng go a ya go a sekwa ditaba tse bjale ra kgalwa ka moka Yopta go ke lemogile go ina le pheto go yengwe matsatsa go kikimelwa kudu mapodiseng gore le pele motswadi a tlo begata ba ya gore o tla kwa ka mapodisa ga tsena ba re ngwana motswadi wa ka mo o butsi molato le ngwana gagwe ba re ngwana gagwe o dirile sa gore le gore le gore le gore le gore le gore ya taba e tswa kae mokgwa o mobjalo ga re sana tshepo gore nana
2: ge o be o pala gale be re isana mošate kgorong
1: ya
2: kelo matšatšia ga re sa ka kgorong
1: ebile go na le mantšu a gore ga o ne kgoši e ba re go e na le naga mo re a dula mo re nyakabo
2: ke fetela maphodiseng ba mošate ba mo motseng ba no bona kolo ya maphodisa e kganyesa le mong ba sa tsona e nyaka e ke tumisa ngwana a mang e tlo nyaka ngwana a mang nna motswadi ke kganyisedi ke mapholiseng ke moka ya go ko o dira kua nna motswadi ke jeke ke beile le ngwanola ke moka ke mo fefile le naka a ka se latlhe gape a ke re ka moswane ebile ke ya ko mo peilela ke a montšha a o tlwaetse o tseba batswadi ba tlo montšha le ge a ka swaga
1: e sebeng gore ka gare ga e se beng gore matšatšia go araba potšišo ya gore na go senyegile kae e se beng gore mohlomongwe go thubegile ngatana yela batho ba bego e be e le bona yona peleng e thubegile go tsene moya wa go ikema ke a phoso nga ba ke phosa
2: ke moya wa batswedi ba ga nne ke ba sa e sala ba le ba gana
1: oh
2: ba khale ba sala gona ga yone batswedi ka moka ino ba ba ba so ba ile ngore ke la tsa pele tsa go di dira pele
1: mmh
2: ano di wa bana di hwetse mara ba sa di latele ke go be di dira ke batswedi ba rena re phela seso mwana ka mo moagishaneng ga smorone na nero rumiwa ka ile ka ina go engwe le marao matjajia wa ka mo moagishaneng ga smorone ka mo rumile gona mo ka go a go fa change o lebelela ka mahlong lebele ke gore o mo patele
1: le gona wa hwetsa o ebile o ka se morume gabedi motswadi a ga sa ka ntsha lentjwe la gore o tlo gore gore ngongore go tsona tse di bialo batswadi ba sa lokologela go rongwa ga bana ba bona ke batswadi ba bangwe go ba ke batho ba bangwe
2: makhuri a ngwana ke go rumiwa makhuri a ngwana ke go rumiwa
1: ke le boga kudu go le ditshana le lena thata o rena
2: se ba da go
1: ahe Tobela FM Moshanti Watsibo le boithabisho Ya Botile tsa go lotse Arlo Chen
3: Music man
1: Tobela le kae
3: A wa rona
1: re gona mthompegi ke be ke sa le ko tshwarelo
3: Ya wa botata gore ka mamalapeng re nyenye fa ja metsi mengwe mme
1: re nyenye fa ja metsi mengwe
3: re ina le bana ba re bolela ka metsi a ba
1: Nabila le kwa le ngwane sho a le kwa le motlhele tshe marime xiao
4: se bala make
1: le kae
4: o bala kae make
1: rona
4: go bala ba tsoka ina
1: a go netaba
4: make Enka re go ja le tsaba ne.
1: Mm.
4: Ba tsari wa matajia. A isa le gore bana ba matajia ba tlokomela ke ke ba tsari ba matajia ba ndere bo ma ba bo ma o bana ba matajia. Then ba ba go gona le mangwana. O rula go khole. O ke re uri ga ngwana a ga mo fa mo go le ga hae.
1: Mm.
4: Ke mo ga and then I want to ask you to come here and learn more about it. Then when I meet you, we are going to do the woman place. You have good news. And then but I'm more worried. What is worrying now? You have good. I don't care. Iran. I don't care. I don't care. I'm not sure. Iran. You are going. Oh my God. I'm going to ask you about it. And the other phone. The other is not going to be. No, because my money is going to be. Bua kule a nya go tla mo gaufi problem yo re dile le yona ya rena le yona le yona jale
1: ya
4: wa go tshisa
1: ke tele di
4: ke nna di jaga a re a yona di jaga a re a yona le yona jale ya ke ka ma re a yona le jale so ke ile ba mo go go fela ja fela mo go go then ile ma u le go fetse
1: ya
4: wa go tshisa
1: ke a le go
4: a ke sire nna
1: Oh,
4: yes, yeah, nah, then and I want the money, you all have a headache more. And then, Baba Galore, Mahaguru, the Baron Ekeriker, all our door or Nag, or Nagin Nagogia, my working at Ogia,
1: ka nego yewe ya lena e ya raba putšišo tša rena bjang tata go rena e le ka go bontšhang
4: e le ka go bontšha gore bazari ba rebazari ba bantši ba dira bana ba bašia le ntele le le le mogugu wa bona ya le e mwana la se dilo go ba ba le tshu ka mo motse ndio mo le mo ka bula ha ya se
1: ke le buile kudu go bala di tsana le na papa ke le ko ile ke a le buka
4: ya le ba mate
1: a ge
5: Tabela FM e go tsitse di papari tsa mogopo wa lefatshe tsa ngwaga wa 2026. Ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026.
6: Amangwe a manane wa Tabela FM a tla amega.
7: Mo shomo komotse fela se tsabela ba challenge. Sepa sa Africa gore ba fana ba fana ba santse o dira ka bujotlhe gore ba gone thupa ona papa di.
5: Do you love to listen to Tabela FM go tsena ka di papari tsa mogopo wa lefatshe.
6: All of us.
5: All in.
6: Go fela.
5: Hashtag re ba fana go fela.
6: Hashtag FIFA World Cup 2026.
5: Lefatshe ka ka lebele tshe papadi ya mogopo wa lefase
8: Le ba maemo a pele ditabeng tsa tshedimoso le boithabiso ga re maswana eupša re borra badia ditabeng tsa gašo Linyaga re kitika mngwe ma sobetsela tsela Hashtag Tobela FM 66
5: Tabela FM ke tika khodi ma tswalo le sekolo sa Ntumothapo ga Ntumothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026 sekolo se se ke tika mngwe ma somo mahlano mola Tabela FM e ke tika mngwe ma somo tsela tsela e le rona e tla buitsene le ofense mojapelo happy mokwatedi le menere gogo mabusi wetse ga di tshetlana miss pro le bad girl teen zone le state of mind tla ga swa tswi go tswa ga Ntumothapo mabunga ba gaga ba ga Ntumothapo
9: Hashtag
5: sabc.co.za re romela email o ka nngwala fela se khutjo maleti wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za le tshele mafelelo la go romela meleti ya go phaka segoba ke le lesometsela juna sidiba ke sa motlapele Tabela FM e keteka mengwa ga ye masometsela tsela le khutjo maleti
10: sokolora
8: Happy birthday!
11: Retuela pele, go ba lentjela gago.

0: Tobela FM ga mmogo le Kingdom's Lord, Robela Style, ke go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate, Father's Day, ka la morena la 23 June 2026, Kingdom's Lord. Itla go ipsinele rena ga re keteka la botate, ebile re keteka matswalo a Tobela FM. Itla go ipsinele Sikhumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kunadi the Host, le ba bangwe ba bantsi. Manane wa gago wa mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz, a tla gašwa go tswa Kingdom's Lord, Robela Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikwelete ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumedise ka gore Tobela FM tickets go pula. Ga ire ke shotse go bana ba mengwa ga e ka fase ga 18 #TobelaFM66.
1: E Tobela FM mo shate WhatsApp le boe tabisho. Go hlo go play channel yori bole di tsana go ka yona. Panna le basadi ba tsena le nano le go ntsha maikutlo a ke kwe fa. Ke go tabisha mo tsheletsi. Tobela.
2: Ntate.
1: Re gona.
2: Ke na le go thatanya nomo.
1: Mm.
2: Go tloa mma. Mma. Wa mma o sentse mo lefatseng ka gore batho ba banna ba banke nne ke gore mmamma le bona ba tswa ko bomma wa tseya motho o dio setlhamege motswadi ka ba single parents ka bang motho o dio setlhamege
1: o lera gore e banna we go na le go se ba re motho a tlhamega
2: ee
1: gawa lena mpotse
2: ane go tlhoa mee mma mma motho a reng mma ena a sena le mma ena aowa re
1: elokišeng mma gorena ke lefile seba
2: a re elokiše re le batswadi ba batho motho a mma ke motswadi wa motho o mongwe le mongwe e ka ba monna e ka ba motswadi o tswa ka gare ga mma mma re tswa botlhoko ke bana ba basadi le ba banna
1: ya
2: motho e leng sephidi e leng thate ore e le mme o tswa ka gare ga matso wa mpa ya mosadi ge batho ba modimo mma o sentseng
1: Kore, alikwane le mehlala e mebedi e meraro e filwe go gatelelwa mma
2: bana ga ba tshemega o do ba le papa le mma se tshemega motho o do tshemega a se taba ya sekolo oro kereke oro eng motho o do butsa
1: motho o do
2: butsa ore ntse ya di 70 to 80 se go tlakeng e na le bothata
1: ke a ba le bothata ka nnete bothata e no ba go se hlamege ga gone mo gongwe mo o ka re go dilo di dirwa bosaedi ka gona
2: motho mongwe e ka ba gore mmuso bile wa reng batho ba lokologile nka ne ebe ya jalo mare ke kanata ba gore go ne otho wa mma o ka re ana molao mara mma o rwala motho a e tswa monneng
1: awa upša mma ena ke ra upša ge re ka bolela ka tokologo tokologo yena e tla ba e sentseng batho beso ke no le botsiša ka lebaka la gore ke kwa le bolela le re motlho o mongwe ka lebaka la gore batho ba lokologile ge motho a lokologile namile gana fa oe
2: go na le nke engwe ba re ke boot camp go tletse bana kwa basadi ga re rate gore bana ba rena ba phele ka mokgwa o ba phelang ka gona a ka botlhakana le lotsena di mogatlha mo botshelong a di lotse di a re re ke a bolela o sokola wa tsa motsadi wa sokola o tla bele ga ngwana mmelegisa ke monna a tsama ya a go di sa ngwana a mmerekela a di a metholotholo ke hana le ntla gore mma o ka re nena a se a tlhame bona motsadi a se ka ba hona mo lefatseng ba nna ba sale ba tsela ba le tsego
1: ma gore na ke le kwese ke a le bona aha bara le ska itse ka mishetsa ka boka ka ka mo bommeng le na ba o ka re le file go di gopola tsheri ya le arlo che
3: ntate mmake
1: tata gorena
3: le kae
1: rona
3: ntate mmake modu mong wa taba ke le sebo ma
1: le sebo le dia
3: le sebo e ba tlo go sebile a go sana tlhompo mo
1: a go sana tlhompo
3: wanzo ba go seba fela bona batho bao ka moka a ba ka sa tlhompo le tsamane
1: ke a go kwa
3: tlhompo e fedi hallo
1: ya a ba ke tele ditse
3: ya ene tabi mo ya ke tla tseta ba ya ntate mo japilo e ke nne tse tse mage nna mo ke lengona
1: go
3: nilala ke tshe ke sekolo le kereke
1: ka lekwa
3: ya tshe ke sekolo le kereke mo ke lengona go nilala ene kwa sekolong le gona ka thusa gore ka nako e la rona ka mmusolo wa kgale go be go na le subject ba re ke religious education kwa primary ya religious education anthen ge re tla secondary ba re biblical study yona o ka kgetha o le kwa grade 12 o kgetha science stream mara ba re biblical study e compulsory
1: kalekwa
3: ya ke yona ntho e ile wan tho jalo majetsi a lekgono e sale go tsena mmuso wa democracy o ebe e le kwa sekolong o kare a go sana biblical study a go sana religious education jalo lefatshe le tlo phela jwang gona moo
1: ke leboa kudu boledišana lena
3: thank you
1: lesolo lela la moral regeneration campaign le be le lokile kudu ke le botsa nnete gona bjale kenya ka oketsa putšišo tša ka nke ke botšiše gore ge re bolela ka wena motho o mogolo o le mosadi o le monna tsena fano moyeng o mpotse gore na lenyatso la baswa bathong ba bagolo le bona la botse kae a re lotshe lenyatso la baswa le bona la botse kae gore seo ka rego ya ka nnete bana ba ba sa tlhompha batho ba bagolo le bona la botse kae go ba kae
4: mora mamage lenyatso le yo phatlalala o tshwana le moya ke nyaka go bontsha gore bana ba re
1: ya
4: go bolela le mokobi mo letswatho bana ba rena ke ile ka gana monna o mongwe wa morutisi a re gore ngwana o tswa kae re tobana ka gore mekgwa ya kagae re tobana ka ka bana
1: ya
4: ga ona motswadi wa ka rutang bana o jubanya ope
1: polelo ke gore polelo e tshwere thereso eutlwa a se thereso ka moka le nna ko o mongwe wa gore taba yeo ge ka metlha ge e bolelwa ke na le gore polelo nnete gona e bolela thereso eupša ga e namile e rwele thereso ya a ya rwala
4: thereso ke bolela le wena so ke le o mongwe wa maleloko a SGB mo lefelong la letswata sekolong sa ke mo SGB mo lekolong tse pedi re sengwe ke primary sengwe ke secondary ko secondary thikere o bolela gore no rena gore ngwana o tswa ka lelape le lejang re re bona ka ngwana question ya ka ya ba gore na ana mobesi nna rena re le batswadi ka ruta bana o tsuba nyaope na Now every number child is banana just column. Never just column bound your quiet bishop in the jail. Rubala would talk to your but traveling to a child who we did in my chair. Abana con Abana Taul. No situation, whatever number child is in a towel, must have not to away this column, but Coscolum, but to away the
1: ke ne ke a re ska itelefa ne ke no nya ka gona biane nya ka botse ba hore a botse le bona le nyatso la bana ba le legolo eleng bathong ba bagolo
4: a ke re bana ba mmelana mate bana le go buile ke mo ga ka le go ka le le le sulo ka la wa ni shu ba re ke gray area
1: e ra
4: go mo le filo le ya le filo le ka re nna le na motho a le laola
1: o bana le bo itaolo kudu ke le
4: o itaolo bo bo bile mo popleng ni le ni mo lo rongwa na o tlo a le sekolo ma ke ba le a le
1: gai
4: ai
1: ke le kwela ngwana e sho ke a leboga motheletse madume xiao
5: tsovela tsa tema ke
1: le kae
5: rona le kae
1: rona
5: ta ka lo ampahlele ka mashiti
1: ke le thele ditse
5: e putisho ale na erna le nya tshole le bona la kae kulu
1: le lengolo le na le le bona go go tswa ba sweng go ya bathong ba bagolo le nyatso la bona
5: le nyatso le le bona la kudu-kudu ka mo dikolong
1: ka dikolong
5: barutisi ba swere bothata ka bana ba
1: ya
5: jalo go senyegile kae ke bomang ba ba thala go melao
1: ke bomang ba o ba thala go melao
5: a fa ke bona batho ba e le gore a ba rate naga ya ga borena
1: o
5: bana ba ba thalang melao ba o ipotsiso gore religious e bolaetswe eng ka sekolo ka gore ke yona e ya ga ngwana
1: ya ne
5: thupanyana ela e tshese ela e bolaetswe eng ka gore ngwana o tshwanetse o fela e bale letswalo
1: o ya
5: a re re thupa ya go batsa ngwana ore o kere o gadiwa ngwana ka di-face thupanyana ela e tshesenyana ela ore go motswapila madi a tšhikinyege ke mophidisa ka letswalo gore a be le tlhompho religious ya moaga pelo ba di bolaile ka kua gare ga sekolo para gore naga ya rena e tlo ya ko
1: kae
5: gape batho ba ba thalang melao ke bomang ga botse go na le question e le gore go o kano e botsisa ga botse wa lebelela gore e sena gore re thalela ke batho ba ba nyaka naga ya ga borena ba e bolaya ka polane and-e ba busy ba e bolaya ngwana o ka se mmoledišeno re a boela gana kwa e le gore ba lla bo mma go rena mma o rena ba na le maatla
1: ya
5: ebile ewe a re e tšhaka o kare o kgala ngwana o ntlhakišetša bana
1: ekwa
5: ka o sane ga mojikela ke tlo o botša papaa ge a thoma o moimela ba bana o le nnete ba tla go bolelela gore rena basadi re senya bana especially ebile ga go ena le ba bašimane o mogodiše gore ebe monna a tsebe tlhompho ena be le letswalo ga feisana le motswai na re re o tshere tseba motho mogolo a sa bolele maka bonu ba jo ba no go botsa ba ra ya e gona ntjeo
1: o ne maka
5: o ne motho mogolo a ka ba le maka o ga se mi tshele tsogo ba bana bana le ditokelo ba se bana le ditokelo ke gore ngana tshe re le lebeletse motho a bola motho mola ba tle ba re ke mo hono nelwa khantse wa go sa adopti we melao ya ka ntle ono o utswa ripa matshwana re a lokela ka botleng a o bola ya lo ena molatele
1: a ri rumenta ba ye mogolo wa ka ka gena ko e re feletse e rutsa ke kwela gore le re ba be ba molao ka mono nageng ke mo di sepetse go gampe gona ke a leboga papa
5: o leboga nna tate maki
1: age thobela FM shato wa tsebole boithabiso botshele se ke nyaka go ruma lana o le ka mokgwao ditheo tseo ke tlong go di bala tseo ke rile go poledišanong yaka max a di bolela ke sa re di rwele maikarabelo go direng bana ba rena ba ba kaone le go ba dira gore ba buse tlhompho go batho ba baholo ditheo tse di rwele maikarabelo a go bopa bomotho bja bana ba rena sekolo ditumelo tsa rena ga o ne tumelo e phusulago motho ne sekolo ditumelong tsa rena ka gae motlhomong ka ba ka oketsa le gore le melao ya naga ya gabo rena masolo a swana le tsosoloso a botho taba yeo o bo o kare ka boa gape ya boa gape ya boa gape eupša go lokile motheletše sekolo ditumelo tsa rena ka magae malapa o a tiilego ao ngwana a re go ga a tsena ka kgorwana a tsebo gore ka mo a se ka gaka ka mo a ke tlo itiela boithatelo ke a tlhompha ka theletša seo ka mo bampotša go sona go tswa ka gae ngwana a tseba motho yo mogolo sekolong ba a tiišetša taba yewe le tumelong ya ka lapeng lewe go a tiišetšwa taba yewe o ka re tlo ba le baswa ba ba kaone ge o ka ba bjalo botsheletse wa thobela FM ke a tswa go di agametse ke be ke na le alila maola tlhatlha pokeng ke botsweletse wa lena le ole fitlha re kopana gape le wena letšašing leo lelatelagoke ra lenaneo leo lelatelago motheletše šala gabotse sandile dikgare o gona ka ditorong tšaka o tlo gore go wena a re ee nnete gona o tlo gore ditorong tšaka go fitlha ka area boraro nna ke a tswa loving on borrowed time Gladys Knight and Bill Medley.

0: Alicia Keys ditorong tjaka go tobela FM le go tla go tshela Africa Borwa pele ga re fela Stevie Wonder ana le Angie Stone signed sealed delivered I'm your 086-000-2452 086-000-2452 ntle tshe mogala ke tla tshela mina tshela nae le re metse go bagetse ke bona ke mina tshe bintshi ye leng wa dilema re tla itopa re le tshentse tobela FM le gona
1: e ke tei wana
0: re gona tobela
1: Awa,
0: arna le ka botata re botshelena.
1: Eh, mara le botata, ntlo ka ro ro ya khoro go dala, mara ke a re le mahanyaka.
0: O tla bale le go kae?
1: Mabolo o le mahanyaka.
0: O tla bale go mahanyaka.
1: Ro fika ntate monana, e se se se.
0: Awa batho, awa batho.
1: Ro fika monana, mamuna ma batho. Mo ka roba ai ro tle di tse mwana ka lepa tsene ka metla ka bontsi ke be ile tsebe ke ga ba ba ba nne ba tsena le bona ba batla
0: a wa re le bogatlhe re tle ga le bogapa
1: thank you
0: tobe right are le tsene tobe le FM le gona
2: eh mwana go mma
0: le ga botseng
2: re ga bo tsere le na re tete le ga bo tsere ya le bogadi wishes tse ba ngwe se di tsebo
0: tobe
2: ai ara ra ba la no ba re ke papala le poe o futsu ke le ba papala
0: eh ke nao
2: ba go tsika pela mabane
0: a bo ba na ka pela
2: le mara re tledi tse nino na re tledi tse nino wa re tsefela
0: ga o re betse ka pela e tlabele na koma ka ire bo shupa
2: 6
0: ah wa
2: eh
0: ha wa kwenat
2: eh re betse ka 6 mabane jalo re phagamile jalo yena wa papala na ke tledi je man of the match man of the match
0: Eh.
2: E khopela go godisa kopano malopi le sushi ka kwa Packers Fort ke morale le le.
0: Tobele, e yo ga.
2: Ke le bo.
0: Ora tere le bogatlhe kwa le dire tlo ga le ba re check. Tobele FM le gore?
3: Ndi le.
0: Goreng?
3: Ke wa no morati wa waka.
0: Ao batong. O
3: ha mo check. Ke go rata ba re phone ya ka ena.
0: I le bana ka eng ka di gorro go ba ke motse ka motse
3: di do ba moara bona nna ke moga tshoko
0: all right o momole tshe ga tshoko
3: aowa moga tshoko ka matlo
0: o ga tshoko ka matlo wa
3: mo mapela
0: mapela a bo re le boga tlhe re le boga re le boga tshe
3: tshe kwa matlhatsi kwa matlhatsi yo ke le boga o tswa kwa thato kwa mahongwa kwa ke mamaka ke a modumedisa le yena ke re mwa
0: re le bogatlhe re le bo
3: all
0: right are le tshentse bela FM le gona
4: man of the match
0: gore eng na magaba
4: owo o re mo na man of the match sandile
0: are le bogeng are le bogeng
4: yo go fulushi sang ga re ke yana
0: o se ga
4: tsena go bona yo ngwana ka dikhona fono na
0: eh dikhona fono le ding eng le ding eng
4: a le bo se sa ga nanyana mo ke a o bona lwane ile go ga re ga nyana mare ba go tana lo
0: eh ai eh sorry che jamano ne fela go
4: tsara re le go re iphinne ka mo ga mphathela mawana
0: ai re iphinne go di baba re iphinne go di baba
4: ba bona
0: re iphinne
4: re le bala ka mo se ba e khitshwe re nyaka
0: se ba e nga ona le ka tournament le tete
4: ar dali ar maragetan rupise jenkhe
0: ke ke
4: a mo tsama mina dama sha gore wa le fulushi ne so ba inga tlo je ka tlo je
0: e ga awa
4: nalo mara re ke re ke re go wena go le go batlhele ke re go le kwa le uwe
0: re le boga tlhena
4: all right
0: ya as ba inga na tournament sa se ka go motho a re hey go ra le ka tournament ntle le ge ba ra lokela mola le baleng lela la di la dipapadi mola kgausi le sekontiri mola le ga jula ke ga jula ke ga mang ga nnele kgausi le ga nnele ee ga ke bona mara ga o kuyo le tournament ya maatla le a re tshentheolo ya FM le gona
5: digare wa dibase ka sebele
0: le ga botseng
5: re ba botse re buitsa le ena ba
0: awa ga rena le ka botshata ne
5: ma le salama ke ga rusting ba ga e tsiya ma tala tha
0: ba ma ke ka mo we rusty dusty di le tsipela ga botse
5: awa re ga botse man so sa tsere mo ha
0: awa a re le bogeng
5: eh awa se robane re re tsheletse man of the match ka mbino wa gagwe wa re fangona
0: awa re le bogatlhe re le boga
5: ntore ntore shile ona mane nga robala le ona e tla robala ne e ye robe tsa tona ira di flop ba
0: hey tshela tika se tsene mna
5: awa e ka bona ba tshe nga robala le ona e tla robala ke
0: hey eh ke go kwisisa gabts ka sa shumega
5: Ya
0: le bo ha mana ba le selare le tshente ba le FM le gore.
6: Ba pa li sa ntse a di ntima gore go tso.
0: Le tsogile ga botse a kere.
6: Go ya go di ga itse ke la ara fitse post la khte ma nae mo ye mo chef tshiga na don go ru go le tabo ka motlhako Nigeria ka magwe.
0: Ga o robale ke.
6: A go robale ke mo tshe go kwa maile a se ba pa li sa ntse. Le me bina tshoko a tla ba ile ja. Go kwa mantjwa melo go le metswa le ya borena go tsana le bo flora ra petswa re ba mona ma nqanqa re kwile tsa go lena ka o ri allo molimo ke ena ka bya mogao e fela ke le tloa go tikritse ya bele le botse ke le wa ke re moshate se ba pa xa le tsaja
0: o le bo ga rena tle re tloga le bo ga re tshento bo la FM le gone
7: man of the match go tso
0: le ka ina
7: rona ra le segile mo le mawa e tsa ga bona nna ke ithina le o itimela ka o khotlatsa ke lena le re tswa matsalo entse re kheledi keng kere
0: awu
7: ke re tswa la FM yo mo yang ke bo o ba fa fa fa fa yo le hey ba ke ya entse le kheledi le tswa matsalo
0: awu re le bogatlhe re tloga re le bo
7: nna le mawa e tsa ga le tsare jale
0: all right re ke tswa be di ma fela re le tshentse la FM le gona
8: man of the match
0: eh go biana
8: o ya loga mena o tsemesh
0: ar le bogeng
8: ya ai na go television mena o tsemesh ke ya re ke a pusha mo enone nawa ke a pusha ke kharame tsa nan torontoro ke pitse ke a fata ga yona
0: a wa re gore man a re gore
8: ya la tsiko a mathe ke tshwela ka kwa fase ka kwa paka ga ika kwa
0: pape gae se no ba rwana re le bogatlhe
8: Yeah.
0: Tobela. All right. Yeah. Oh, tsarele. Ba tsarele ba. Go le ka re bo senya ka bolela se sengwe. Fela o tla tsarela go tlalo. Ke re ke fela tseng ka lena Arno Chente bo le FM le gona.
9: Ah, mme ntse mme.
0: Goreng?
9: Ke sabo re bro.
0: Ah, ke na le ka botata ne.
9: Se ba nna nna ro tele dije. Ra fata fata ke re ba nna ba ro fata fata. Ne re na ro. Helena ra ba e tsawa. Ra rangwa thamata mongwe tera
0: eh awa yo ngwa ya monna le di godi na le go no fatafata cha bo ya di tswere sengwe nyana
9: ya no ke nne mo tsamaise
0: ke le
9: bo
0: all right re tloga re le boga tlhere tloga re le boga magisho ke bone bela e tsale na she me nche tshi bara tobela men of the match bore go fedile ga o mpona ke le biale ke go tshele tshe ke le ka mo driko ga maroga ke go putsa mphetse re tloga re le boga go putso me go bela e tshe tshe le mo go le na ka mo ba re dumela men of the match re mo go a se ke ro ba le ke fele tshe ke boroko ke go tshele tshe ke le ka mo Little Park phase 2 ga ke ga mo lepo ga ma kachani tlogare le boga ke bologa dingwe na saenkwana tlogare le ba Little Park se ba le sepela ga botse ka fao ka letule all right re ke bone bile tshe mongwe e le gore ba ka ba rometse re ke bone ka mo all right ka mo ke gatisho ga simula itja tla ke bone ka fa le gona be aga hashtag 66 man of the match ke mo shomong ka mo Eden Vale re le boga mino ke matlong a go re tloga re leboga matlou tloga re leboga molaetsa mongwe sho re mmogo man of the match re mmogo go tswa go mpitsaneng ya go tswa mpitsaneng Daniel tsetsiwa le ka molaka ga masemola mpitsaneng re tloga re leboga tlhe thele tsa gago molaetsa mongwe sho ke tshepa re kwa mafelelo man of the match le kae a ke robale ke tshwere tshelana o la gago le mmino wo ke gopela go di sha kopano malope le Sufi le Rosina Ratau ba gola le khono kere ba gole ba re golela ya Lilian Ramabele re tloga re le bogatlhe Lilian ba le tshela nae fitle marish. All right, kenya ka re tsena ditabeng e fela ntumele ke o fe dikoshe jana tshepedi ke tharo ka bakela re ke gala re tsire tshwere taba e ya rena ke gala ke tsire tshwere taba e ya go sorobala ya
10: okay. Okay, lads, the last voice just been cancelled.
0: Ye go check nya ka go fa yona e tswa go Westlife ke se tlhopha leina la yona ke My Love. Go beitlana tla ke go sha go tswella go tswa go Every Kabadu are Orange Moon. Re sala le gape dikosha go tswa go Michael Jackson Hold My Hand. Chris Brown, Nobody Has to Know.